0: ang galing ng Pinoy. Ngayon, itong mga engagement na ginagawa natin na to, two ways yan. Siyempre, na-highlight natin siya. At the same time, inaano rin natin na paano pa ba sila makakapag-contribute dito, pabalik sa atin. Parang yan yung pinaka-main na driving point ni ng ating kalihim ngayon na i-reverse yung view na brain drain.
1: Yes. So,
0: ngayon, brain gain. Hindi naman batid sa ating kalaman. Siyempre, mga yan, mga kaya, kapatid
2: may
0: natin.
2: May nabanggit pa nga, attorney, na ano eh. Hindi lang daw brain gain eh. Brain circulation.
1: Oy!
0: Ayun.
1: Bago yun ha.
2: Pero yung, balikan ko lang yung binanggit mo na may mga emerging na Pilipinong political leaders, no, lalo na sa Amerika. Yung dating mayor ng Daly City sa California, ay ano?
1: Pilipino?
2: Pilipino. Pamangkin ni Vice President Gingona.
1: Ha? Ganun?
2: Si Mike Gingona. Hopefully nga, maimbitan rin natin sana, yung sana, dito oo. Sa CFO. Pero marami. Yung kaibigan ko mismo, dating presidente ng St. Scholastica's College Student Council, ay naging mayor ng isang town sa Arizona.
1: Arizona, USA. Wow.
2: So marami sila. Hindi lang natin na-organisa. Pero emerging political force na rin ang Pilipino sa Amerika. Dumalaki ang puwersa.
1: Oh, hindi pa kasama dyan yung mga artist.
2: No? Yung mga artist, na marami yan.
1: Marami. Yung mga, di ba, ilang beses na feature sa mga international news wires. Yung mga naging main chef sa White House, di ba? Na naging main chef ni ano ni Bill Clinton, ni George Bush. Mga Pilipino, Pilipina. So, napakarami. Plus yung, of course, meron ding mga military officers sa U.S. Armed Forces na mga Pilipino. Climbing up the ranks sila.
0: Nagtapos sa West Point.
1: Sa West Point, di ba? Mga nagtapos. So, all of that, nabibigyan attention ng CFO. Tama ba doon, Attorney JK?
0: Yes, opo. Yun po talaga yung pinaka-main na, ano, na approach ng ating kalihim ngayon talaga is yung, ano, yung pivot namin to, ano, to diaspora engagement. Pakita natin na may magagawa sila tapos ma-highlight natin. And the same time, syempre, nakikita nila na, oh, pwede pala rin kami makatulong hindi lang through our remittances. Di ba? Hindi lang yung pinapadala namin yung pera, mayroon pa pala kami mga pwedeng gawin. Bukod yan, syempre, hindi rin naman natin ano, makakalimutan syempre yung mga pinapasok nila na remittances. Yung engagement natin with yung mga philanthropic groups abroad. Yan. Kagaya nitong huli, ang dami nga nagme-message sa amin actually. Na sa inyo ba namin i-donate yung aming donation para doon sa mga nayanig na lindol sa Mindanao nitong nakaraan? Sabi namin, ay hindi po. Kami po yung hahanap ng kapartner nyo na organization doon. Iko-connecta namin kayo para makondak ninyo yung ano yung inyong medical mission o yung contributions nyo. Pero hindi na po kami hawak ng pera. Pero ano po, ang dami pa rin po nagme-message sa amin. Kasi may panahon po na nangyari din po talaga yon, lalo na nung tayo po na hayan. May mga ganyan sitwasyon eh. Pero syempre, dahil may mga restrictions po tayo sa batas, sa COA, nire-recto na namin yan sa mga mag-partner-partner na sila. Para at least mas better din at mas sure sila na yung organization na pagbibigyan talagang existing. Kami na yung gumagawa ng vetting process for them. Kunyari, ikukonekta namin sila sa Rotary dun sa Mindanao. Tapos pag-aanoin natin sila, pag-uusapin namin, kasama kami as a third party sa usapan nila. Tapos dun na nila magagawa yung proyekto. Kamakailan lang actually, ano eh, kung hindi lang sumabay sa activities ng ating ano ating anniversary episode ngayon, ang i-highlight sana natin ngayon yung naging proyekto namin kasama ang isa sa mga PAPIO awardees si
2: Dr. Barroso.
0: LV Barroso.
1: Oh, okay.
0: Nitong nakaraang mga linggo, dalawang sunod na linggo po 'yon, ang pangatlong linggo sir dito na sa opisina namin, nagkaroon ng ano ng tuberculosis screening.
1: Oh.
0: Ang ginawa, okay. Isa sa mga adikahin niya ni Dr. LV ano Barroso is yung ano, gusto niyang i-mitigate kasi yung epekto ng ano ng tuberculosis sa Pilipinas. Alam natin na ano common pa rin 'yan dito sa bansa natin. So, tinuruan niya yung mga frontliners ng Ligao City at saka ng ano po ng Naga. kung ano, kung paano yung ano yung may mga test na i-conduct, eh, paano i-interpret yung test na yon. At the same time, nag-provide din sila ng gamot.
1: Uy.
0: Ngayon, itong partnership na to, tripartite to kasi ka-partner din namin ang ano ang Naga City bilang isang palingbayan partner. Tapos Papio Award din namin yung nagko-conduct. Kinukonekta namin. So ngayon, tatlong party sa pagtulong-tulungan sila, 'di ba? Nagagawa nila yung ano, yung mga magandang mga proyekto sa tulong din ng ano ng opisina natin.
2: Yun nga yung nakakatuwa nung ano nung summit, Jerry. Yung diba, ang nakikita natin madalas sa mga Filipino-Americans.
1: Yes.
2: Na-meet nila doon sa summit yung mga Filipino-Canadians,
1: wow,
2: yung mga Filipino-Germans, yung mga nasa Japan, yung mga nasa Qatar. Ito tayo, iba-iba tayo ng lugar. Nasag-uusap-usap na sila kung ano ba pwede natin gawin together.
1: Oh, wow, ang ganda.
2: May ganong dynamics ang nangyari doon behind the scenes.
1: So, yun ang sabi natin looking forward kung ano yung mapoproduce ng summit na yun. Yung nakita-kita na yung mga Pilipino from different country, host countries. Like you said, may Pilipino group sa US, Canada, Germany, alimbawa, Middle East. Nag-usap-usap na sila doon pa lang.
2: Nakita sila doon. Kasi nagkikita lang siguro sila virtually. Pero ito, talagang
1: personal.
2: Magkakatabi sila doon, harap-harapan sila.
1: Doon pa lang, makakabuo na sila. Di ba?
2: Katuwan-tuwa si yung isang in-interview natin dito, si Mr. Acera. Si Engineer Acera.
1: Kasi Engineer Acera.
2: Ang tagal niya akong kinausap kasi tuwang-tuwa siya na ang dami daw nating tinatanong sa kanya tungkol sa technology na.
1: Oo nga, may pangako ko sa kanya kung sakaling makaka-attend ako ng summit, mas marami pa akong tanong.
2: Oo nga. Tuwang-tuwa siya na may programang ganito na nakakapagpaliwanag sila kung ano yung pwedeng gawin ng silang mga medyo umasenso na doon sa ibang bansa. Paano nila babalik dito
1: sa Pilipinas. Oo. Pero matanong ko lang, Attorney J.K. and Ares, meron ding akong isa sa mga naging striking sa akin ano, dito sa Bridges on Air, maging sa servisyong CFO. Yung programa ng CFO para sa mga kabataan, lalo na yung mga second or third generation na yung mga pinanganak na sa abroad na mga galing sa mga from Filipino parents. May programa rin kayong ganun.
2: Yung U-Lead yata.
1: Yung U-Lead, di ba? Active pa yun. Kasama rin ba sa na-feature sa summit yon, Attorney JK?
0: Ay, opo. Napakagandang tanong po ninyo yan, sir. Opo, nakasama po yun sa summit natin. Actually, yan yung panghuling panel eh. Yung nangyari ng hapon sa pamumuno o pangunguna ni Clive Arguelles. Siya ang moderator ng panel na yon. Isa sa mga bahagi ng panel na yon ay si Corina Dutlow. Galing siya ng Australia, Australian Filipino Community Service AFCS. Siya ang CEO ng grupo na yon. Siya ay participant ng aming ULIT na program namin. Opo. So, yan naging bagay siya. Pinili nga yung video nung pagpunta nila, yung mga pagpunta nila sa komunidad, sa mga museo, tapos may ano din yon, may yung nag-aral din sila ng ating yung katutubo na pagsulat natin. So
2: baybayin,
0: yan yung baybayin, nag-ano rin sa sila ng ganun. Yan yung mga na-touch na programa para sa youth. Actually, napaka-engaging nung discussion nung sa youth. Kasama rin dito ang ating chairperson ng National Youth Commission, si Yusek Joseph Francisco Ortega. At napakagaling din ng niya, ng naging discussion niya. Talagang batid talaga niya na doon na talaga papunta. Sa dami nga naman talaga ng mga second or third generation na Filipinos abroad, kailangan na rin niyang i-touch eh. In fact, nag-pledge nga kaagad siya doon sa panel ng certain amount ng pera para sa isang proyekto.
1: Uy!
0: Na may involved na mga children, Filipino children from diaspora o yung mga second or third generation Filipinos. May binanggit siya eh. Binanggit niya pa yung amount na parang may ganung ilaan para sa proyektong ganun ang magiging tema. At parang plano rin nila na mag-invite din ng mga parang mga kabataan galing sa abroad pumunta sa Pilipinas na parang summit style din. Nakita niya eh, nakita niya yung ano eh, yung kagandahan. Doon lang niya binanggit yun eh. Nakita niya yung engagement eh. May mga pinakita kami mga videos din tungkol doon. Siyempre, ang sa amin dyan, maaga pa lang, mapakita na natin yung ano, yung Filipino roots ng mga
2: connection.
0: Oo, kasi alam naman natin kung ano eh, sa bahay, siyempre, magulang nila, itatrabaho. Hindi na nila matututukan yung aspeto na yun minsan eh.
1: Ito naman.
0: Minsan sa labas na talaga nakukuha yan. Eh, siyempre, adjusting sila. Minsan, ano, kumbaga, hindi rin nila ano yung identity nila, di ba? Parang hilaw na Amerikano, hindi naman na nila naaalala yung pagka-Pinoy nila. Kasi minsan, ano eh, nag-migrate, 2 years old, 3 years old. Minsan, doon na pinanganak talaga.
2: Yes. Actually, may mga na-interview tayo dito noon na ang sinasabi nila eh, parang there were several cases na yung mismong magulang pa na Pilipino ang nagdi-discourage sa kanila na mag-connect sa kanilang Filipino identity. Kaya sila na ang naghanap din na parang may tanong sila, marami silang tanong sa sarili nila na hinahanapan nila ng sagot. At yung ULID program ng CFO,
1: yun ang nag-isagot.
2: Isa sa mga nakatulong ng malaki. Para makuha nila yung gusto nilang makuha sa pansarili nilang buhay.
1: Okay. So sa summit, meron ng direksyon na kung paano papalalawakin ito, itong ULID na to, Attorney Jackie Ares.
2: Ano nangyari ano eh yung summit. Parang na-validate na yung direksyon ng CFO ngayon. Ay tama. Kasi dati kasi ang parang ginagawa lang ng CFO, ministerial.
1: Parang nagpa-process lang ng papel.
2: O yung mag-i-issue ng certificate,
1: magpapapito, seminar.
2: Pero ngayon kasi may active involvement, may mga programa. At yun yung inumpisahang gawin. At nung nagkita-kita ng summit, parang naging validation na maganda tong ginawa dito.
1: Tama.
2: Maganda yung ginawa ng ULID, maganda yung ginagawa ng Link Appeal.
1: Mm.
2: Pero Attorney JK, may isa akong meron na, medyo siyempre nakiki-sorry tayo sa mga usap-usapan doon. Pinag-uusapan doon yung Atikha na programa.
1: Atikha.
2: Yung retirement village na ginagawa dyan sa San Pablo, Laguna.
1: Uy, talaga. Ano yan? CFO led endeavor ba yan?
2: Parang yung CFO nagfa-facilitate. Yung may isang grupo, baka alam ni Attorney JK yung pangalan ng grupo. Sila yung nag-spearhead. Na ang daming nga nagre-retire na ng mga Pilipino na nagaling sa abroad. Pero pagdating daw dito, sige, nag-retire. Pero wala naman daw parang
1: community
2: or support system. So magpa-pilot sila nung retirement village.
1: Okay. For Filipino diaspora na gusto nang umuwi, mag-retire.
2: At yun na nga ang tawag yata, Atikha. Na ginagawa sa San Pablo.
1: Laguna.
2: So ano yung pinag-uusapan ng mga nando sa, kasi may kausap ko yung mga reporters dun sa isang mesa. Doon sa likod ko, pinag-uusapan nila yung Atikha.
1: Okay. So any follow-up on this doon sa Atikha, Attorney JK, kung meron?
0: Opo. Bali, itong sa Atikha, actually, ano namin yan eh, meron din kaming existing na partnership with Atikha. Tapos, yan, isa yan sa mga nakailang, kung matatandaan nyo lang nung mga nakaraang siguro 2 buwan na rin ang nakalipas, si Sir Manolo Manitibe nag-report sa inyo, nagbahagi siya ng balita, CFO correspondent natin, tungkol dun sa pagpunta nila sa Atikha. So yung Atikha, yun yung Overseas Workers and Communities Initiative Inc. Isa siyang NGO. Ang opisina niya yun dun sa San Pablo City at dun din nila ini-endeavor na magkaroon ng parang retirement home.
1: Mm-hmm.
0: So, ito, matagal na, na rin nating partner to. Si, ang kanyang chairperson ay si Ma'am Estrella Dizon Anonuevo. So, yan, si Ma'am May Anonuevo. And I think, ano, kung hindi ako nakakamali, bagay din siya ng, ano eh, ng parang, yung parang isang sector, sa DMW kasi may ganung sector, yung parang may mga iba't ibang sector na nagre-represent. Parang bagay din siya ng, ano, na gano'n na nire-represent din niya. Ngayon, ang proyekto na in-endeavor na mangyari sana is parang model continuing care retirement community, CCRC.
1: Okay.
0: So yun yung magiging ano sana na may mangyaring ganun at may parang ano advanced geriatric care din na magagandang nila para sa mga sa mga nagre-retire. Syempre ano yung sa CFO through yung balikbayan program natin, yung ating yung sa partnership natin with ano with yung mga sa LGU. Parang ito na naman po tayo, kaninang binabanggit ko, ikukonekta naman namin sa LGU po ng San Pablo. Tapos yung Filipino diaspora group naman, Atika. Yan. So mag-o-organize na sila ngayon. May mga objective sila at mga responsibilidad namin, syempre, yung yung network namin para sa brain game magamit din nila.
1: Mm-hmm.
0: Yung atit ka naman syempre ang ano ang mag-oversee naman ng facility. Ngayon mm-hmm. sa amin talaga through our Link Appeal program din and Balingbayan program baka makapag-source out din ng mga donations kung kailangan man.
1: Alright.
0: Ngayon nasa early stage pa lang po itong partnership natin. In fact pa lang tayo ng nagko-contact pa nga lang sila ng mga site inspection doon sa facilities sa San Pablo.
1: Mm-hmm.
0: Part and parcel to nung isa sa mga adikain natin para nanganak na lang na kung naaalala nyo, isa sa mga proyekto na unang ginawa namin sa pangunguna ng ating kalihim yung Medicare, Medicaid portability. Konektado yan dito eh.
1: Okay.
0: Kasi kung halimbawa, magawaan mo to eh. Nang tama, magiging recognized na facility yun, tapos pwedeng doon na gamitin yung Medicare ng sa US, di ba?
1: Okay.
0: Parang gagana na. Kasi sa ngayon kasi, sir, di ba, hindi pa allowed yun eh.
1: Oo,
0: magagamit mo yung Medicare, Medicaid mo within US territories lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya inaano namin na malabi na ma-recognize.
2: Para
0: syempre, subject
2: para bigyan lang natin ng context, attorney, no. Itong binabanggit mong Medicare, Medicaid. Ito yung parang PhilHealth sa Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Yan, opo.
2: Kung mapapayagan yung portability na yung Medicare, Medicaid ay magamit dito sa Pilipinas. So pwedeng yung retiree na Pilipino
1: ano ba, pwede magpa-hospital
2: sa isang hospital dito, sa St. Luke's o sa Asian Hospital. Sagot ng
1: Medicaid. Sa US, sasaluhin yun.
2: Kasi sa ngayon, hindi ganun ang sistema.
1: Mm-hmm.
2: Yun talaga, alam bago pa lang ako sa CFO, yun ang laging ine-emphasize si Secretary Clink na sana yun yung maiwan niyang legacy.
1: Mm-hmm. Yung maging portability.
2: Yung mapabayagan yung
1: Medicaid,
2: portability.
1: Medicaid ng US para ma-apply dito sa Pilipinas, sa mga ospital dito sa
2: kasi
1: Pilipinas.
2: Kasi mukhang kailangan niya ng kailangan niya ng Act of Congress America.
1: Wow, okay.
0: Batas kasi yung In fairness, Sir Ares, Sir Ray, may mga nagsusulong nito at may mga partners tayo na group sa US na naglalabi rin actively. May mga gusto naman na senador na i-adopt to. Pero syempre, mahabang laban pa to sa totoo lang. Kaya nga, gusto rin namin i-try government to government na lang kung papayag si Trump. Bigay niya kay BBM na i-allow niya. Magre-recognize sila ng mga partner facilities. Kunyari, papipili sila ng hospital, di ba? Yung mga hospital na pasok sa standards nila, yun yung pwedeng gamitin doon yung kanilang PhilHealth nila, yung Medicare, Medicaid nga nila. Ngayon, kung babalikan ko lang, kinong textualize ni Sir Aris nga yung sinasabi niya, yun sanang maging sa facility na to, i-coconnect through Balingbayan and Link Appeal program din namin. Kung wala mang Medicare, Medicaid, at least through yung implementation ng ano ng link appeal natin, yung pagpapacilitate namin ng mga donations galing sa ating mga overseas Filipino group or partners doon, para doon ilagay.
1: Oh,
0: kung
1: okay.
0: ma-recognize namin as isa sa mga partner namin na komunidad doon na may pangangailangan, 'di ba? Kung ano, kung kailangan ng ano ng financial support. So iko-connect-connecta namin. Yun yung magiging partnership namin with Atika po, if ever po.
1: All right. Now, mayroon tayong ano dito, audio visual presentation. Ares at Attorney JK regarding dito sa 2026 Diaspora Summit.
2: Yung anniversary ng CFO.
1: And yung anniversary ng CFO. So, ito ay ikang audiovisual presentation. So, we will play and air this now para mapanood at mapakinggan ng ating mga kababayan. Narito po ang ABP ng 46th anniversary ng Commission on Filipinos Overseas.

0: Once abroad, the CFO conducts post-arrival programs, the virtual and in-person town halls, to assess migrants' circumstances and maintain connection with them. The CFO also has programs that address migration vulnerabilities and encourage preventive measures. These are the 1340 Action Line and Community Education Program. To better serve stakeholders, the CFO is strategically located in major hubs across the Philippines. With a main office in Pasay City, it has extension offices in Baguio, Cebu, Davao, and Cagayan de Oro, as well as desks at NAIA Terminals 1 and 3 and Clark Airport. The CFO will continue to guide and proactively engage with the Filipino diaspora to empower them and make migration ultimately a choice rather than a necessity. Kaagapay ninyo ang komisyon sa mga Pilipino sa ibayong dagat sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. At kami naniniwala na kayong may dugong Pinoy ay ang aming katuwang sa pag-unlad.
1: Inyo pong napakinggan at napanood ang isang audiovisual presentation hinggil dito sa 46th anniversary ng Commission on Filipinos Overseas, lalo na yung mga serbisyo programa ng CFO.
2: So yung pinag-usapan natin kanina, ito yung pinapanood natin.
1: Mm-hmm. All right. So si Attorney JK ay nasa linya pa natin ng komunikasyon. So Attorney JK, siguro ang tanong ko na lang, ano na ngayon after the summit, looking forward, ano na ngayon ang gagawin ng CFO spearheaded by Sec Ang dito sa resulta ng summit, Attorney JK?
3: Opo, sir. Actually, ang ating commission sa pangunguna ni Secretary Dante Clinicang II, hindi na nagpalipas ng isang araw. Kinabukasan, meron na agad ginawang event para sa mga attendees ng summit natin. Dalawa po yun, hati po yung event. Yung una muna, yung business matching event. Mm-hmm. Ang kapartner natin dito, Go Negosyo, DOST. Dito, pinakita yung mga produkto na Pilipino na produkto din, at saka yung mga negosyo under ng Go Negosyo na pwedeng investan ng mga attendees ng ating summit. So, may inaano agad kami, inaanda agad kami, baka magkatuluyan na sila sa negosyo. Ito yung mga binibigyan na namin sila ng ideas. So, agad-agad, patapos ng summit, inano na kagad namin yung proyekto na yan. 8 to 12 noon, June 17, sa Girl Scout of the Philippines Social Hall, ginanap. Patapos nito, hati po yan eh. May activity din kaming ginawa para naman dun sa mga mas inclined dun sa cultural aspect naman ng ating commission. Meron din kaming inorganize alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali din, Manila Heritage Tour. Mm-hmm. So pumunta sila sa ating Manila Museum. Dumalaw sila sa Senate Hall natin, sa Manila Clock Tower ng City Hall. Opo. Tapos ayan, may mga rin sa Intramuros, syempre, para maano pa rin nila kasi may mga iba na matagal lang hindi nakapunta. Mm-hmm. May iba naman na may kasama ang pamilya din ng mga bata pa. So may heritage tour na naginanap. Yan yung sa 17. Mm-hmm. Tapos ina-anticipate din natin, bukod dyan sir, hindi na na-highlight ito kasi side event to ng ating summit nung 16, may mga several din tayo mga MOUs tsaka MOAs, so Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement na nalagdaan. Mm-hmm. Isa na rito yung Philippine Chamber of Commerce in Singapore. Okay. Singapore, nalilito ako sa pangalan nila. Pero,
2: tama yung sinabi, Philippine Chamber of Commerce in Singapore.
3: Ayun, oo, yun nga, oo. So, yan, Pinoy group yan, mga business leaders po na nagnegosyo din sa Singapore. Meron din kaming MOU with them. So, magiging bahagi ito ng aming mga balikbayan at saka Linkapil endeavors din po. Kung paano natin sila i-coconnect yung mga negosyo nila sa mga partners natin na mga balikbayan cities. At the same time, syempre, avenue din to para makakonekta ng ating mga Linkapil partners na pwedeng manguna sa ating philanthropic efforts na

0: po. Bukod dito, syempre, isang avenue na rin to para magamit din po ang kanilang kaalaman sa negosyo para maging mga resource people namin sa aming peso cents.
1: Okay,
0: Yung aming
1: yun.
0: ano rin, isang programa din namin na ang layunin naman ay turuan ng tamang pag-aalaga ng pera, paggamit ng pera ng ating mga ano. Actually, para sa lahat naman, sa kababayan natin, focus lang on our Filipino diaspora, ora siyempre po. So, yan yung mga nangyari dyan. Nagkaroon ng mga lagdaan din ng MOU. Agad-agad na rin na nangyayari. At ina-anticipate natin na because of this summit, meron kaming mga madadagdag na mga partners pa.
1: Yun.
0: Ngayon lang, habang kinokontak po natin itong ating ano po, ating programa, nandito rin sa opisina namin ang mga ang leader ng ano ng ENFID.
1: Mm-hmm.
0: Yung ano yung grupo naman po sa Europe po ng mga
1: okay.
0: Filipino group sa Europe. So andiyan
1: Mm-hmm.
0: din sila at iniisip na rin na ma-renew yung aming MOA with them kasi matagal na yung dating memorandum of ano agreement na meron tayo with them.
1: Ayun. So ano ha, bright and ikang bright and long ang future ahead para sa CFO. So for another 46 years pa.
2: Maraming maraming trabaho ahead ang CFO.
1: Oh, maraming trabaho. Narinig mo na to ni JK.
0: Opo. At sana yung mga ginawa na to. Ito yung maging ano, ito yung maging seed ng magiging puno na matawag na natin na Department of
1: Yun.
2: Oo nga.
1: Yun.
0: Overseas Filipinos o Department of oh. ano of non-resident Filipino kung ano man ang abutin nito. Kasi itong ginagawa namin na to, alam namin na alam naman natin hindi naman ganun kahaba ang isang termino ng ano eh, ng isang kalihim. Pero sana makita na itong mga proyektong to at yung kahalagahan ng pag-engage natin with our Filipino diaspora. It triple o quadruple pa ang balik sa development ng ating bayan.
1: Mm-hmm. Parang Department of Filipinos Overseas. Parang ganun.
0: Parang ganyan.
1: Di ba?
0: Diba?
1: Kasi meron ng kasi Department of Migrant Workers.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman, Department of Filipinos Overseas. So, ibang-iba. Iba yung migrant.
0: Tapos iba din sa DFA. Kasi sa DFA naman, diplomatic naman yun.
1: Diplomatic naman yun.
0: Sa relasyon natin sa ating mga kapitbahay na mga bansa.
1: Yes.
0: Pero ito, yung mga kababayan natin na hindi nagpo-fall sa kategorya ng ano ng
1: migrant workers.
0: Migrant workers, opo.
2: Kaya
0: so,
2: nga
0: yun,
2: maganda
0: sana
2: yung
0: ito.
2: Yung ginagawa ng CFO ngayon na ipinapakilala talaga yung ahensya at sinasabi kung ano yung mga limitasyon.
1: Mm-hmm. Pero maganda yan, ah. I'll be looking forward to it. Mm-hmm. Yung magiging departamento na ang commission.
2: Sana.
1: Okay. Tumaasa ako na isa sa mga magiging undersecretary dyan eh si Attorney JK.
0: ano lang ako may malita table lang ako katabi si ano si Yusek Ares.
1: Basta akong bahala sa ano public information at saka communication.
0: No.
1: Diba? Eh, kayo nagbabalak kayo kagad. Anyway, pero syempre,
0: libre mangarap.
1: Okay. Mangangarap ka na rin lang naman, libre naman 'yan. Di in grande muna, 'di ba? Na talagang ano, long lasting na dream na talaga mong masasabing hindi mo na magigiba as time goes by, 'di ba? So maraming salamat Attorney JK sa oras sa pinagkaloob mo sa amin dito sa ating edition ngayon ng Bridges on Air. And I would like to extend my heartfelt congratulations sa Commission on Filipinos Overseas for reaching 46 years at saka doon sa mga programa and services nyo, including yung mga programa nyo dito sa Radyo Pilipinas World Service, yung servisyong CFO sa Bagong Pilipinas, and Bridges on Air. Talaga namang you're touching lives ng ating mga Filipinos, non-residents, sabi nyo nga, mga Filipinos, na ika nga, contributed a lot sa kanilang host country by ika nga, projecting or ikang making known yung Filipino culture and tradition, pati yung dedication at professionalism nila sa kanilang chosen field of career. So congratulations sa CFO Attorney JK.
0: Maraming salamat po sir. Sir Ares, Sir Ray, sa pag-imbita, syempre, na maging bahagi ng programa ninyo.
1: Hindi na
0: Thank
1: pwedeng
0: you po.
1: Gawin tatlong programa. Kung pwede ko lang gawin tatlong programa ang CFO dito, gagawin ko tatlo. Yan ang kailangan, mag-isip pa ako ng panibagong title. Anyway, Sir Ares?
2: Maraming salamat po, Attorney Carlo Magracia. At binabati natin uli yung ating mga nakasama dyan sa pag-oorganisa ng Filipino Diaspora Summit dahil hindi biro yung pinagdaanan ninyo
1: yes.
2: para maisa katuparan ito. Mm. Alam po, particularly, yung ma-mention ko na lang dahil hanga ako sa batang ito, yung ating artist dyan, si Diego, na dalawang araw tumira sa opisina.
1: Grabe.
2: Para tapusin para yung tapusin kailangan lang. Yung tapusin.
1: Yan ang dedication sa trabaho. Okay. Pero siyempre,
0: siguro sa sabihin ko na rin, PPRD po.
2: Oh, yung PPRD, yung
0: sila po talaga yung pinaka-in-charge po na division.
2: Sila Mike Apata.
0: Sa Sir Mike Apata.
1: And of course, si Atty. JK, si Atty. Carlo, pati yung iba pang mga staff ng CFO, who talagang sila yung nagtatrabaho at kumikilos.
2: Oo.
1: Tulad yan, mukhang may mga darating pang ibang mga events ang CFO in the near future. So, magiging busy na naman ang ating mga kasamahan sa CFO. So, maraming salamat, Attorney JK. Thank you very much. Okay. And of course, siyempre, tayo po'y unti-unti na magpipinid ng isa pang edisyon na programang Bridges on Air. Like we said, ang Bridges on Air is a collaborative effort po sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service, ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panguna naman po yan ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: Ito po, nagpapaalam pero babalik kami para sa isa na namang edisyon ng Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
2: From Manila, Philippines.
3: Aho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
4: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Hey, hey! Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kaubayan, and welcome. Mahaba yun, Tata Rodi, ha? Pero tama lang para hindi maubusan ng hininga. How are you? Kumusta po kayong lahat na nakikinig sa ating bansa, lalong-lalo dito po sa 738 AM at 104.3 FM, ang Radyo Pilipinas. Kumusta? Dito po sa ating mga tagapakinig ngayon. Okay, Bamda at taga-subaybay. Alright, ngayong araw na ito, Sabado, marami po tayong tatalakayin, dalawang items, pangisdaan, at syempre, i-connect na natin din sa mga patubig sa mga palayan. Are you ready, Tata Rolly? Batang bata, buma tayo. At syempre, si Aba, nandyan din si Miss Tess and Miss Isa. Alright, and Arnel V. Good morning sa lahat ng mga nakakikinig na imbaga bigat yung amin na po. Mga taga Ilocos Region at maging sa taga-Lalawigan ng Pangasinan. Hello. Masanto si Kabuasan at si Kayo Namin. Alright, ayos ba? And likewise, dito po sa... sa mga taga Bicol, Marina Aga, sa Indugabus, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi, at ang mga taga Lalawigan ng Pampanga, Maya Pabag po kay Kongan. Hoy, kumusta po kayo lahat diyan? And likewise diyan po sa Visayas region, Mayong Buntag, Mayong Aga, mga kaigsuunan. Ang ating mga taga Lalawigan diyan sa Mindanao. Mga kaubayan, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Ngayong oras na ito, buksan na natin ang ating palatuntunan sa pakikipag-usap sa, alam po ninyo, kamakailan lamang, meron pong in-appoint na bagong OIC, Officer in Charge ng Regional Office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources diyan sa Cordillera Administrative Region. Yun sa mabundok na area na yan diyan sa bahagi ng North Luzon. Okay? Makakausap natin ang spokesperson pa rin ng BFAR at concurrent OIC na Regional Director ng BFAR sa Cordillera Administrative Region na si Mr. Nazario C. Briguera. Magandang umaga po, RD Nazer. Good morning. Kumusta?
1: Yes, Sir Tito. Magandang umaga. Magandang umaga rin po sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa.
0: I will call you now, RD, Regional Director. Boss, congratulations. Natutuwa po ang inyong lingkod. Alam mo po ito, pagka kaming tinatawagan, ready palagi as a spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ngayon, OICRD. Pero matutuloy-tuloy na yan. Siyempre, masipag at marunong. Bigyan mo nga kami, RD Nazer, ng programa na angkop niyan sa upland, kung tawagin, aquaculture. He gave the RD Nazer. Go ahead, please.
1: Yes, unang-una, Sir Tico, no, nais lang siguro nating sabihin na kung ano naman yung mga regular programs ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay ipinapatupad din po natin dito sa Cordillera, no, katulad po nung sa capture fisheries, sa aquaculture, maging sa post harvest. Pero karamihan kasi sa atin, no, marahil ay may impression na lalo na ang aming opisina ay nandito sa Baguio, mag-iisip, meron bang pangisdaan diyan sa Baguio or sa Cordillera? So dapat po siguro nating isipin na ang Cordillera Administrative Region po ay merong anim na probinsya. At sa anim na probinsya pong ito, nandiyan din po yung mga malalaking mga, sabihin nating mga aquaculture areas. Katulad po ng Magat Dam, ng Ambuklaw, at maging yung ating Tanyag or sikat na sikat na rice terraces, ay ano rin po ito, may ginagamit din natin yan for fisheries, no? Kasi meron po tayong tinatawag na integrated rice fish culture dyan po sa Ifugao. So, iba't iba po rin ang ipinapatupad natin. Meron din po tayong production ng mga fingerlings at sa post-harvest, ganun din po. Meron tayong kadiwa na ipinapatupad po rito as a marketing support yun po sa ating mga fish farmers. And then syempre sa capture fisheries din po, Sir Kiko, kasi meron din tayong mga malaking ilog dito like yung Abra River, yung Chico River. Yung so lahat po ito ay meron ding ano interventions pagdating po sa capture fisheries. And then nagbibigay din po tayo ng mga technical assistance at mga extension services sa mga lugar na ito, Sir Kiko.
0: Kompleto, sanay na sanay talaga. No, lahat naman ng programang yan, eh, nandyan at nakakausap mo naman palagi yung mga regional directors. Kaya alam na alam mo na ang titingnan mo dyan. I-explain mo nga, dagdag mo lang, bakit merong pang hatchery na ngayon ay dyan nakalagay sa, hindi ko nagkakamali, ay ano ba yan, yung area na yan? Mountain Province, tama? Hatchery ng tilapia. Tama ba, the Ardenazer?
1: Yes, siguro dapat po din natin malaman no na talagang ang Cordillera po ay may challenge when it comes to fish efficiency.
0: Oh yes.
1: At maging doon sa ano po sa Fingerling sa kasalukuyan nung dumating po tayo rito sa Cordillera, ang pinatutukan ko kaagad ang pagsasagawa or ang pag-generate po ng mga baseline data. Alamin, ano ang kasalukuyang sitwasyon ng ating supply and demand when it comes to fish efficiency, when it comes to fingerlings. At nalaman natin na sa fingerling sufficiency, nasa 25% lamang ang sufficiency level ng Cordillera. So malaki dapat talaga ang gawin pa natin in terms of investment, in terms of effort, para po madagdagan, mapataas natin yung sufficiency level ng fingerlings dito sa Cordillera. Ano po? So nandyan po yung mga future direction of future steps na dapat magdagdag po tayo ng mga hatcheries. So ngayon po may mga hatcheries naman po tayo ditong ino-operate, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, meron po tayo dito sa La Trinidad, meron po tayo sa Ubao at iba pang mga areas no na kung saan may operations ng hatchery. But again, ito pong hatcheries isa sa mga need na kailangan na tutukan para po mapataas natin ang sufficiency level ng fingerlings dito po sa Cordillera.
0: Mabuti po na ilalapit niyo na yung hatchery na yan sa eksaktong lugar at nang hindi na pupunta pa sa baba. Ibig sabihin sa yung pag mula sa bundok pababa pa ang mga kukuha ng mga fingerlings at diyan na aalagaan yung mga isdang yan. Dito sa mga kababayan natin diyan sa upland ay alam ko na ang ginagawa ang pagtatanim ng mga gulay at prutas may kasama at pati na ang may alagang manok. Paano mahihikayat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources katulad mo na mas magpadami pa ng pag-aalaga ng mga isda diyan sa mga river na nasa o tuktok ng bundok Ardenazer?
1: Yes, unang-unad ipinapaintindi natin sa ating mga stakeholders, sa ating mga fisher folks, ating mga fish farmers na may demand for fish dito sa Cordillera, no? Kasi unang-una ang pinakaisa sa pinakamurang source ng protina, ng dietary protein ay ang isda rin, ano po. And then in terms of potential for improving their income in terms of their livelihood, may potential po ang aquaculture. In fact, marami na rin po tayo nakita natin dito na may mga success stories po ng mga fisher folk, small scale fisher folk association na nag-engage po into aquaculture. Isa na po diyan yung na-document na sa Ifugao na naging maganda ang kanilang performance pagdating po doon sa pag-operate nila ng mga fish cages. So in dito naman po sa by the way, Sir Kiko, kahapon galing tayo po sa
0: hello Nazer RD. Ardenazer, nawala siya, paki-connect nyo nga ulit pagkat nawala siya sa ating pag-uusap, mga kababayan, sa telepono.
1: Hello?
0: Yeah, okay, go ahead. Nawala ka, Ardenazer. Balikan mo, nanggaling ka, makalawalang ka mo sa isang lugar. Ituloy mo nga, please. Go ahead.
1: Yes, kahapon po, galing tayo sa Banawe, sa Ifugao po. Dahil pumunta po doon si Secretary Kiko Laurel, no? Chu Laurel. At tiningnan niya po yung mga rehabilitation efforts doon po sa sa rice terraces bilang bahagi nitong pagsulong or patuloy na pagbibigay ng atensyon sa heirloom rice dyan po sa Banawe, sa Ifugao. At doon po nakausap natin yung mga alkalde ng Ifugao and with the guidance also of the governor and then si Regional Executive Director Attorney Jen Dawayan. So kinausap natin sila na isa sa mga para mas ma-improve yung kanilang income ng kanilang mga rice farmers ay i-integrate yung pag-aalaga ng isda doon po sa mga tinatawag na small water impounding facility.
0: Maganda na tinatayo yan. Po. Oo, nakaka-relate ako diyan the Ardenizer dahil yung pinag-uusapan diyan sa Aplan Aquaculture, yung rice fish system of farming at merong inaalagaan diyan, nako, ay high value yung isdang dojo. Kung di ako
1: nakamali. Yung lodge po, yes.
0: Yes, yung freshwater eel. Nako, ano yan, gustong-gusto ng mga nitibo diyan, mga kaibibayan. At pasikreto, nai-export pala nila yan, yung isdang yat. Kaya high value. Anyway, nai-relate ko lang sa'yo. Teka, nakikita ko ito of the Ardenizer sa ating usapan. Sakop mo din pala sa Bifarcar ang Magat Damano. Kamakalawa yes, ay nagkaroon ng concern ng mga manging isda. Umabot na ba sa'yo nagkaroon ng fish kill diyan sa yes, Magat Dam at yung mga nag-aalaga ng tilapia no na isda? Anong anong update ngayon diyan the Ardenizer?
1: Yes, tama po at nabanggit po ninyo yan. Actually isa na yan sa pinapatutukan natin mula pa nung isang araw po rito no. I think nagsimula po nung June 23 hanggang June 24 and sa balita natin as of yesterday mga nangyayari pa no. In fact as we right now ang naitala ng damage and losses ng ating mga fish farms ay pumapalo na sa 7 million pesos.
0: Uy, malaki din.
1: So, yes, kinalulungkot natin ito. Pero ang naging pinakadahilan nito, Sir Kiko, kasi nitong, alam naman natin, nitong mga nagdaang buwan, talaga mainit yung temperatura, bumaba yung level ng magat na. At kapag bumaba po yung level ng tubig sa Magat Dam, bumabagsak at tumataas ang temperatura at bumabagsak naman yung tinatawag na dissolved oxygen level doon sa tubig. So ito po itong naging ugat nung pagkakaroon ng fish kill. Subalit bago yan, nag-abiso na rin po tayo sa ating mga fish farmers. Sinabi natin na kailangan kung may indikasyon na may sinyales na sisinghap-singhap na yung mga alaga nilang isda ay magkaroon na ng emergency harvest no para maagapan, maisalba pa yung stocks. But just the same, may nangyari pa rin ng mga fish kill at isa po sa mga naging interventions natin itong mga nakarang araw, dalawa lang po ang working refrigerated vans ng Bifar Cordillera. So inatasan na po natin ang ating mga technical personnel na i-concentrate sa ngayon ang effort doon, yung dalawang refrigerated vans naka-standby na po doon. In fact, ginagamit na ng isang araw pa para po matulungan yung mga fish farmers natin na madala sa merkado yung mga naisalba nila pong stocks during the emergency harvest, Sir Kiko. And then patuloy po ang ating water quality monitoring doon sa area. Nagkakaroon na po tayo ng extensive damage assessment nitong nangyaring fish kill dyan po sa Magat Dam. In fact, hindi lang po doon sa amin, no, sa bahagi ng Ifugao, maging ang balita natin, maging doon sa kabilang bahagi sa, kasi yung Magat Dam po, dalawang regions ang naghahati niyan, Region 2 and then Caraga. So sa balita natin sa San Ramon, Isabela, nagkaroon din po ng fish kill, Sir Kiko.
0: Ako, mabuti po nabanggit nyo na at tamang-taman, may mga lumitaw na balita nga. Alam mo, ang dating pinag-uusapan natin, being a spokesperson ng Bifar, yung fish kill sa Taal Lake, doon sa Bulinaw at saka iba pang lugar like Lake Cebu. Pero ngayon, pati pala yung katulad yung dam na malaki, malawak, holding ng area ng tubig na pangsaka at pangkuryente, ay meron din palang inaalaga ang isda at nagkakaroon ng fish kill. Mga ilang manging isda ang naapektuhan, Ardenizer?
1: Dito po sa aming bahagi, Cordillera, doon sa Alfonso Lista, sa bayan po ng Alfonso Lista diyan sa Ifugao.
0: Yes.
1: Sa huling spot report na na-receive po natin, Sir Kiko, hindi na bababa sa 10 mga fish cage operators at mm-hmm. ang isa rito ay yung beneficiary ng aming isang programa. Isang fisher folk group, no, small scale fisher folk group ang naapektuhan nitong nangyaring fish kill po diyan sa Magatam. And sa sinasabi po ninyo nangyayari din pala ang fish kill sa isang dam. Mas vulnerable po ang isang dam pagdating po sa fish kill kumpara doon po sa mga natural inland bodies of water katulad po ng Taal Lake, no, kasi ibig sabihin yung tubig diyan mas malalim ang tubig, no, unlike dito po sa dam kapag naging critical po yung level yung tubig, I mean bumaba siya, so very prone to fish kill ang ating mga fish cage operators yung nag-aalaga po, primarily tilapia po ang inaalagaan sa Magat Dam, Sir Kiko. So sa ngayon po naghahanda na rin po tayo ng rehab and recovery plan para matulungan po natin makapangon yung mga apektado, Sir Kiko. And then kahapon po si Secretary Kiko Chu Laurel sinabi niya sa mga stakeholders doon po sa Ifugao during the ugnayan with the secretary na nalaman niya nga na ang nangyaring problema ay yung aeration, no, kasi bumagsak yung dissolved oxygen level at ang naging instruction niya tingnan later yung pagkakaroon ng mga solar powered aeration equipment para sa ganitong pagkakataon ay maagapan yung pagkakaroon ng malawakang pagkamatay ng isda sa mga fish cages, Sir Kiko.
0: I think that will answer, Ardine, sir, yung mga question ng mga pangamba ng mga magsasaka na naapektuhan dyan ngayon ng fiscal sa Magat Dam, specifically sa area ninyo, no? Dyan sa Car region, lalong na sa Alfonso Lista. Yung iba, alam ko, yung regional director din ng Region 2 ay kanila din gagawa ng paraan at matulungan ang mga mangingisda. Can you imagine, no? Andyan nga. Ang ganda nitong nakikita kong picture, merong yung high technology system na gagamitin dito sa aquaculture, dyan sa upland aquaculture na ito. Now, speaking of yung high technology or modern fisheries, anong naiisip mo ba, Ardenazer, na mapantulong pa maliban doon sa traditional na ginagawa ng mga mangingisda, lalong-lalo na kung upland aquaculture ang pinag-uusapan?
1: Magandang tanong po yan, Sir Kiko. Actually, nung umupo tayo rito at kinausap natin yung mga technical personnel at yun nga, isa sa mga naging direktiba natin to generate the baseline information, no? At isa sa mga direktiba din natin, kasi nakita ko walang existing road development roadmap ang Cordillera dating po sa fisheries sector. So ang direktiba natin magkaroon later ng isang tinatawag na kasi ang vision ko rito sa Cordillera maging modelo sa upland inland fisheries development. So ang direktiba natin magkakaroon tayo dito sa Cordillera ng tinatawag natin na sustainable upland inland fisheries development program. So sa ilalim roadmap, no, sa ilalim po ng roadmap na ito tinitingnan natin yung mga different strategies at kasali po dyan yung sinasabi nyo, Sir Kiko, na modernization ng ating aquaculture, siguro sa ating mga hatchery facilities, no, para mas maging efficient ang operation, dapat solar powered po ang ating mga hatcheries para po mas productive, mapataas ang productivity, taking into account na may pangangailangan po tayo in terms of, you know, increasing the fingerling sufficiency level dito po sa Cordillera na sa ngayon ay nasa 25% lamang. So malaki pa po ang ating mga gagawin dito sa Cordillera. Good thing, ang BFAR Cordillera po ay equipped merong mga magagaling na mga technical personnel, dedicated and committed technical personnel na tumututok po rito, no. So sabi ko nga sa kanila, it's high time na baguhin natin ang impression about Cordillera, no, na akala ng karamihan ng iba may impression na walang fisheries po sa Cordillera, kasi upland po ito, hindi
0: yes,
1: po
0: yes.
1: Malaki po ang potential din ng Cordillera. At ang dapat maging direksyon natin natin ay kahit yung sa self-sufficiency na lamang, no, pagkakaroon ng sapat na supply ng isda sa pangangailangan ng immediate locality, ma-achieve lamang po natin yon, malaking bagay na po na hindi dependent ang kordillera doon sa lowlands pagdating po sa supply ng isda, Sir Kiko.
0: Baka mamaya pagka na-improve nyo na, sabi mo, pati yung modern fishing system o technology, baka kayo na nagsusupply dyan sa baba na hanggang dito sa Metro Manila ng isda. Ano-ano bang mga isda ang pwedeng alagaan dyan sa upland at saka inland aquaculture system dyan sa kordillera?
1: Mm-hmm. Well, primarily po tilapia ang inaalagaan po rito sa mga fish cages sa ating mga major dams. What like else? In Magat, in Ambuklao. Mm-hmm. Pero malaki din po potential, Sir Kiko, nung of course yung catfish, okay, and then go. Yung yun nga sinabi niyo na yung dujo, yung lodge. In fact, ang UNFAA po kausap natin the other week. At meron po silang isang proyekto na magsusulong ng pagsasaliksik pa po dito sa Dujo or sa Loach. Pero ang gagandahan po nito, Sir Kiko, kami dito sa Bifar, nagawa na po natin mag-breed ng Loach in captivity.
0: Wow.
1: At kahit paunti-unti, nakakapag-disperse na po tayo ng Loach sa ating mga fish farmers. At ang pangarap po dito sa Loach ay maiasawa natin ito sa tourism dito po sa Cordillera. Kasi alam naman natin ang strength ng Cordillera ay tourism.
0: Yes.
1: So dito lang po makikita yung Loach or yung Dujo. So ang iniisip ko, when you think of Baguio, you think of Dujo, when you think of Cordillera, you think of Loach. So mai-excite yung mga turista na ano ba yung Dujo na yan? Bakit kakaiba yan? Bakit dyan lang yan makikita?
0: Idagdag mo na
1: tourism.
0: Maputol kita, Ardenazer, idagdag mo na that, yung ginagambit. Pwede natin banggitin na ano ba yung Dujo na yan? Tama ba kapareho ng fresh water water eel, ba ang tawag yan, o tumatungo ka, ibig sabihin at that is the simple word at name nito. Ano ngayon meron ka pang isang potential na napakalaki diyan, the RD and Nazer. Oo, etong nako mga kababayan, alantay ko lang bumalik ang signal niya, nawala ulit siya, pero hantayin natin ang content. Maganda po ito, ang idadagdag ko dahil nakaka-relate po ako diyan sa pangisdaan, abay yung President Fish dyan na matatagpuan sa Abra River at kasama yan sa lugar na sakop ng Cordillera. Tama ba ako, the Ardenazer?
1: Ang President Fish po o yung lugdong ay nakikita po yan sa Cagayan River.
0: Cagayan River. Pero merong sinasabi na merong nakakonek na sa merong tributary ng Abra. Tama po ba?
1: We will look into that, Sir Kiko, yes. Dahil sa pagkakaalam natin, yung lugdong po, your sa President Cagayan. Fish, ay sa Cagayan River po siya makikita. Meron po dito sa Abra yung mga gobi naman, freshwater gobi. In fact, isa po ito sa subject ng aming resource management efforts, no, under the fiscal project, yung Sustainable Fisheries Management Plan for gobi, freshwater gobi dito po sa Abra River.
0: Ano nga ang freshwater gobi sa wikang Pilipino, the Ardenazer, sa lokal na pangalan?
1: Banak? Po dito? Parang family po ng biya.
0: Biyak, banak, or ganun ba tatarorin?
1: Biyak po. Biyak. Sa biyak. Ano po nila, sa local name nila dito ay bunog or buto.
0: Okay. Sa Pangasinan, bunor. Ayan, okay. Naalala ko na. Sige, di ba maganda itong usapan natin. Ang gustong itanong ni Tata Rolly dito, ano bang, may kaibahan bang lasa ng inaalaga ang isda sa upland aquaculture at o kaya sa mga ilog na matatagpuan sa mababang lugar? Anong lasa daw ba niyan?
1: Dahil nandito na ako sa Cordillera, medyo may bias na ako. Sasabihin ko na mas masarap na
0: yung
1: produce na ang pinagya dito.
0: Ang tawag dyan ni Tata Rolly, alam na this. Joke lang, pinapagaan ko ang iyong rata masyadong, ang alam ko, napasabak ka na dyan. Alam mo, mga kababayan, itadagdag ko lang to end this interview. Isang Bicolano And kinalulugod kong ipakakilala sa inyo na isang Bicolano ay nagiging magiging Ilocano na o kaya ay mitawag dyan
1: when,
0: eh.
1: When,
0: at saka yung iyo, when. Alright? Congratulations again, Ardenazer. At alam ko, hindi ka, ikaw pa rin magiging spokesperson ng BIFAR. At yes, magkaugnayan ulit tayo dito. Gawin nating mga isdang upland ang ating mapapakinggan sa susunod na pagkakataon sa Sabado. Good luck, sir!
1: Maraming salamat po. Salamat sa pagkakataon, Sir Kiko. Mabuhay po kayo.
0: Alright, mabuhay ka din. Mabalos, Marina Aga, mga taga Bicol at saka siyempre mga taga Ilocos, na imbagabigat yung amin, Apo. Okay. So, siyempre, dagdag natin ang mga balita bago ang aking isusunod na may kaugnay naman sa patubig din. Mula sa fisheries, ito naman ay may patubig sa ilang saglit. Ating malalaman naman na may kaugnayan sa irrigasyon. But in the meantime, narito muna ang mga balita. Inaprubahan ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ang 1.6 billion na pesos na halaga ng mga proyektong pang-imprastruktura para i-modernize ang mahalagang pasilidad sa pangisdaan. Palakasin ang distribusyon ng pagkain at makatulong sa seguridad sa pagkain at katatagan ng presyo. Ayon sa Philippine Fisheries Development Authority, inaprubahan ng board ang mga proyekto katulad ng upgrades ng Navotas Fishport Complex, partikular sa Market Halls 1 and 2 at ang Phase 2 ng Shipyard Development Project. Sinabi ito ni PFDA Acting General Manager Glenn Pangapalan na palalawakin ng proyekto ang Navotas Complex ng halos 25 ektarya. Hindi bababa sa 30,000 tao ang direktang makikinabang sa operasyon nito na umaabot sa 50,000 tuwing peak season. Opo. At hakahabang milyon-milyon namang residente ng Metro Manila ang umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng sariwang isda mula sa kanilang pasilidad. Inaprubahan din ang pagtatayo ng San Vicente Modern Fishport sa Palawan na inaasahang magpapahusay sa paghawak ng kalakaran at post-harvest operations ng isda. Target matapos ang Phase 2 ng Navotas Project sa Disyembre, ang Phase 3 naman sa Hunyo ng susunod na taon at ang San Vicente Fishport sa 2028. Uy, mga kabayan, tuloy na tayo sa ating susunod na discussion. Ang ibig sabihin nito ay may kaugnayan sa patubig sa para sa mga magsasaka. Tubig.

0: Opo, ito yung mga mahalagang mga patubig, mga facilities para sa patubig ng mga para sa mga magsasaka diyan sa Mindanao at lalong-lalo ang bahagi din ng Bohol. Opo. At habang inaantay po natin mga kababayan ang reconnection sa kanyang komunikasyon, ay eto muna ang mga balita. Pinag-iibayo ng Pilipinas naman at Egypt ang kooperasyon sa agrikultura at pamumuhunan kasunod ng mungkahing pulong ng kanilang agriculture at ang misempre ang kanilang kausap ay agriculture minister sa July upang talakayin ang fertilizer supply, market access at bagong oportunidad sa export. Yan po ang tungkol sa balita na fertilizer at tuna dan sa mula sa ating collaboration ng Pilipinas at bansang Egypt. Narito na mga kababayan, makakausap natin si Administrator Eddie Guillen sa ating programang Balita Niya. Magandang umaga, naimbag bigat, Apo Administrator. Good morning.
1: Sir, naimbag bigat. Good morning po sa ating
0: good
1: lahat po.
0: Good morning. Oo, salamat. Pasensya ka na. Alam ko, busy-busy ka pa rin at kahit napagod dahil kamakalawa lang. Nako, natapos yung inauguration ng dam dyan sa Sultan Kudarat. Ikwento nyo nga po sa amin, Administrator Guillen, pati na yung sa Bohol, ano, mamaya. Go ahead, please.
1: Yes, opo. Isang linggo, dalawang dam. Ang pinuntahan po namin ang ating presidente para po ma-inaugurate. Ano? At of course, masaya-masaya yung ating Pangulo. Pero mas masaya po yung mga beneficiaries natin.
0: Yes. Ano pong detalye? Ilang mga magsasaka po ang pinasaya ng ating bansa, ng ating pamamahalaan at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ninyo sa kanyang administrasyon?
1: Oh, dito po sa Mabini Kayakay, sir, mga 530 hectares po kasi. At ang farmer beneficiaries diyan nasa 7, maliit lang land holding diyan, no? Pero dito po sa Antong Dam naman,
0: opo,
1: dito sa Sultan Kudarat, sa Sultan Kudarat. Ang mapatubigan po nung ating irrigation doon is 1,200 dito. Magkabilaan po. Meron dito sa kabila, meron pa sa kabila. So, ganun. Dito sa left side facing downstream, meron pong 1,200. Doon naman po sa right side, meron na po patubigang 300. Ano? So, 500 hectares na. Pero, may 100 hectares doon at 200 hectares naman para sa sugar cane. So, you know, malaki po ang mapatubigan noon. At kasi ang lupain doon, so ang farmer beneficiaries natin, farmers. So, nalaga pong malaking bagay po ito dahil alam naman natin, wala namang ibang trabaho yung ating mga magsasaka po sa mga kanayunan, kundi ito pong farming. So, tataas na po yung kanilang, tataas na po yung kanilang productivity. At higit sa lahat, yung kita po nila.
0: Matagal din pong ginawa din pala ito, yung sa Antong Sultan Kudarat. Kaya ganun po ang iba yung tuwa ng ating mga kababayan. Dumako nga tayo dito sa may Bohol.
1: Sir, ano?
0: Go ahead.
1: Actually, yung Antong Dam, ang 2022 na ba? So, opo, talagang na-scour po yan, 22, kaya pagpasok ko po ng 2023, December na kasi ako pumasok sa budgeting, no? Yan, 2024 yan, ni-request natin sa ating presidente.
0: Opo.
1: At kanya naman po tayong pinagbigyan.
0: Mm-mm.
1: And then natapos po natin yan, mga 16 months na construction. Mm-mm. Hindi lamang yung dam, ha? Iwanagin, hindi lamang po yung dam ang ating nagawa po, yung mga irrigation facilities, yung irrigation canal, farm to market road.
0: Opo.
1: Hindi lamang po ito dam, kundi yung napakahabang canal pa.
0: Mabuti po.
1: Farm to market road.
0: That's right. Mabuti na babanggit nyo pati
1: taon yung farm.
0: Farm to market road. Maiba nga ako, Administrator Guillen, yung sa Bohol, napakaganda din isang yung tinatawag na Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na yan, dyan sa Bohol. Ano po? At natutuwa din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natapos At yung pong mga kababayan dyan sa Bohol ay meron ng patubig.

0: yan, mga magsasaka din po yun, ang matutulungan.
1: Abot po ng 700 hectares yun, sir.
0: Malawak ngayon, din. Oo.
1: Opo. Alam nyo kasi ang NIA, pagka gumawa yan eh. Opo. Of course, ginagawa natin yung isang impounding dam, ano po. Isang kasama na doon sa impounding dam, yung sinasabi nating main canal, yung main, yung talagang malaking kanal, at saka yung lateral.
0: Opo.
1: Yung lateral, yung mga, di ba, isang main, tapos may lateral, yung paperpendicular sa mga canals, ano?
0: Opo.
1: Pa po, yung mga ditch canal doon, ito naman yung mga ditch canal, ito naman na po yung papunta na mismo sa mga hihiwalay papunta sa mga palayan, kanya na po. Yung kasing ditch canal, ang usapan ng mga farmers natin, ay counterpart sana nila yan, dahil kung tapos namin lahat yan, ng matagal bago ang turnover ng project. So, kapag may main canal tayo, tsaka lateral canals, turnover na po tayo, sir. At habang tumatagal yung project, ay dumadami po yung naseserbisyuhan dahil yung iba, pinapagawa na ng mga yung kanilang counterpart ditch canal. At kung nakikita naman natin na hirapan sila, taon-taon naman po nagpupundo ang NIA ng operation and maintenance. So, pero may mga dati na po kasing mga alliance, sir, eh. May dati na mga maliliit na kanal yan. Dahil siyempre, nung una maliit pa lang naman yung kinukuhanan nila ng patubig. So may dinadatnan po tayong mga ditch ang tawag namin doon, mga ditch.
0: Oo, yun pala yun. Ano? Kasi nga, alam po ninyo, kahit na itong maganda na naipakita na ang ating pamahalaan, lalo na sa pamamahal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kayo dyan, sa pagsisikap nyo na maipaaraabot yung patubig sa mga magsasaka, meron pa rin taong mga talagang hindi mahinto na mapunam kahit na maliliit na mga problema, katulad ng maliit na kanal na sinasabing marupok ang pagkakagawa. Pero sinabi nyo, counterpart pala yan nung mga nandiyan sa lugar. Tama ba, Administrator?
1: Yes, ganito po yan kasi. Di ba, nabanggit ko naman. Bago kasi pumasok ang NIA sa mga magpatayo ng malalaking project, meron ang mga existing dyan eh.
0: Opo.
1: Ang mga canals, ano po. Pero usually kasi yan, yung mga gawa ng San Hera, ang tawag namin dito sa Ilocos.
0: Opo, so, yung mga grupo, no? Kooperatiba.
1: Ditch canal ang tawag namin sa NIA. Mga kooperatiba, grupo ng mga farmers, kanya-kanyang sikap. And of course, yung mga yan po ay kaya ho in the first place kinoconsider ng NIA yan as a IA counterpart. Dahil alam po namin na sa una pa lang may mga ganyan na hong nakalagay dyan. Eh yun naman po iba. Napatapos mo na yung magandang struktura, pupuntahan nila yung mga lumang mga struktura. Pero nagkakaintindihan ko kami mga farmers po dyan. Yan po ay counterpart nila, pero pag hindi nila kaya, lumalapit sila sa NIA. Pwede naman silang lumapit din sa local government unit, magpatulong. Sama-sama ang tulong natin sa kanila. Ang importante po, meron na yung malaking kukuhanan ng tubig.
0: Yun.
1: At mag-expansion na lamang po tayo.
0: Tama po. Yung sinasabi niyo nagkakaintindihan eh, ang tawag niyo ay alam na this. Di ba, Administrator? Anyway, Administrator, iwan natin yan sapagkat meron palang issue din. Yung mga dams na ngayon ay minomonitor ng National Water Resources Board. Ay, may mukhang bumababa yung level ng tubig at hindi kahit na umuulan-ulan ng paunti ngayon, nagsisimula ng pag-ulan, hindi pa nadadagdagan. May mga contingency plan pa ba ang NIA katumpa sa pagpapatubig? Meron kang itinuro noon pa eh, yung wet and dry farming system. Tuloy, dagdagan nyo yan, Administrator Eddie Gillian.
1: Well, alam niyo sir, proactive po ang NIA dyan. Una sa lahat, ang ginagawa muna namin ngayon, inaaral natin yung, kasi maipopredict mo naman kung may paparating na El Nino.
0: Opo.
1: At alam naman din natin kung kailan ang tag-ulan. So, ang unang ginagawa po ng NIA dyan, sir, ay binabago namin yung cropping calendar.
0: Mm-hmm.
1: Ano po? Una, ang purpose po ng pagbabago ng cropping calendar para makatipid tayo ng tubig, ma-maximize natin yung tubig, at makaiwas tayo sa mga bagyo. So paano mo ma-maximize yung tubig? Ang number one po diyan na magastos kasi sa patubig natin ay yung tinatawag na land soaking. Sir Kiko, magpapatubig ka, babahain mo yung para lumambot sa kapag-araro. Ilulubog mo sa tubig. Kaya yung unang taniman pa lang, itatiming nga natin doon sa papatapos na yung ano, yung may ulan pa, ano, nasa kalagitnaan ng tag-ulan, halimbawa Oktubre, 'di ba, natatapos ang ulan natin ng November, no, December. Oktubre pa lang magpatanim ka na dahil may ulan pa yan. So hindi ka masyadong magastos sa patubig dahil sahod ulan lamang po 'yun, ano. Sakto naman na mag-aani ka ng February. Eh, February, wala naman akong bagyo yan. So, iwas ka na ng bagyo, ano?
0: Opo.
1: Then, yung naipon na tubig mo ngayon doon, mag-quick turn around ka ng March, aani ka naman ng July. Yung July naman, wala pa naman masyadong bagyo. So, yun. Iwas muna tayo. Iwas pusoy muna tayo. Kaya ano yung labin sa ating mga farmer. Ngayon, during po ng dry season, ngayong summer, meron naman yung alternate wetting and drying system.
0: Okay.
1: Yan po. Sorry, ito na po yung observation tube sa ating mga palayan. At papatubigan natin yan, tapos tatanggalin natin yung tubig. Pag nakita natin na nalubog yung observation tube natin na 30 centimeters, pag may narang kaunti na lang, crack na yung, ano, yung lupa, ipapasok naman natin ulit yung tube para po makatipid tayo ng tubig dyan. 30%.
0: Opo.
1: At maganda pa po diyan hangin itong lupa. Iyon, alam niyo kasi yung hangin pagka naggagarden tayo, Sir Kiko, ini-aerate natin yung hinuhukay pa natin yung paligid ng halaman para, you know, ma-aerate yung lupa, makakuha siya ng libreng pataba.
0: Very good. Nako, para akong nag-aral ng agriculture sa araw na ito. Sa isa parang a professor, alam mo nyo, hindi lang administrator itong si Administrator Adigilian, naging mayor at saka farmer, through blooded farmer ito yan sa Pidig. Okay. Pilipinas, Cebu, ang nakikinig po sila ngayon, the Administrator Gillian. Batiin po nyo sila, nasa po inyo po ang pagkakataon ng inyong mensahe. Go ahead, the Administrator.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakipagpulong si Finance Secretary at Investment Czar Frederick Go sa mga kinatawan ng Philippine Business Club Indonesia, PT Satellite Nusantra Lima at We Are IT Philippines upang talakayin ang mga bagong oportunidad sa teknolohiya at investment. Sa nasabing magpupulong, ibinahagi ng delegasyon ng pinakahuling update ukol sa SNL N5 satellite na kasalukuyan ng nasa commercial operations. Ang satellite na ito ay gawa ng Boeing na idinisenyo upang maghatid ng maaasahan at mabilis na broadband connectivity na malaki ang maitutulong sa mga Pilipino. Bukod dito, tinalakay din ang mga potensyal na pakikipagtulungan ng dalawang bansa, kabilang dito ang inisyatiba para sa knowledge sharing sa space technology para sa mga mag-aaral at universidad sa Pilipinas, pati na rin ang posibleng kolaborasyon ng Indonesia at Pilipinas sa mga susunod na satellite launch. Dumalo sa pagpupulong sina Antonio Capati, chairman ng PBCI, Adi Raman Adiwasa, president at founder ng PSN, Agus Bustahono, president director ng SNL, at Bogs Pimentel, director ng WIT. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: 422 megawatt peak solar on water projects magpapalakas sa renewable energy ng Pilipinas, ayon yan sa Department of Energy. Nagbabalita si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas kinalalakas pa ng Pilipinas ang renewable energy sector nito matapos saksihan ng Department of Energy o DOE ang paglagda sa isang investment agreement para sa 422 megawatt peak solar on water projects sa Negros Occidental at Pampanga. Pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin kasama si Vietnam Ambassador Lai Thai Binh ang pagsaksi sa kasunduan sa pagitan ng Sun Asia Energy Incorporated at Vin Energo para sa pagpapatayo ng mga floating solar project. Ayon kay Garin, patunay ang kasunduan ito ng lumalakas sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa renewable energy sector ng bansa. Aniya, magkaugnay ang sustainability at economic growth dahil nakatutulong ang mga makabagong proyekto sa pagpapalakas ng energy security, paglikha ng trabaho at pagsuporta sa pangmatagalang kaunlaran ng ekonomiya. Iniyak naman ng DOE na patuloy ito sa pag-akit ng mga pamumuhunan na magpapabilis ng energy transition ng bansa tungo sa mas ligtas, malinis at sustainable energy future para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, nanawagan ang isang mambabatas sa mga universidad at kolehiyo na repasuhin ang kanilang mga polisiya para sa mga extracurricular activities, lalo na mga isinasagawa sa labas ng campus. Kasunod ito ng pagkasuwi ng dalawang miyembro ng Ateneo basketball team sa isang team building activity sa Aurora. Ayon kay Solid North Portales Representative Ching Bernos, dapat tiyakin na mga paaralan ang kaligtasan ng mga estudyanteng ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Hinimok din niya ang Commission on Higher Education o CHED na makipagtulungan sa mga eksperto at mga higher education institutions upang makabuo ng mas mahigpit at mas angkop na safety protocols. Hiling din ng mambabatas ang masusing investigasyon sa insidente upang matukoy kung may kapabayaan sa nangyari. Aniya, dapat managot ang sinumang mapatutunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Philippine National Police na diskubre ang mga nakabaong armas at war material sa Zambales. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Narecover ng Philippine National Police ang mga armas, bala, pampasabog at subversibong dokumento sa Sitio Buri, Barangay Inhobol, Masinloc, Zambales. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., na diskubre ang mga nakabaong imbaka ng armas sa isinagawang internal security operation matapos ang impormasyong ibinigay ng dating miyembro ng armadong grupo kabilang sa mga nakumpiska ang improvised shotguns, mga bala, magasin ng baril, rifle grenades, blasting caps, detonating cord at iba pang war materials. Nasa kustodiya na ng Zambales 1st Provincial Mobile Force Company ang mga armas habang dinala sa Provincial Explosive and Canine Unit ang mga pampasabog. Ayon kay Rotades, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa mga armadong grupo. Dagdag pa ng PNP chief, magpapatuloy ang intelligence-driven operations upang ma-recover pa ang iba pang nakatagong armas at pampasabog. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balita sa Ibayong Dagat, sumampa na sa 589 ang kumpirmadong bilang ng nasawi sa magkasunod na lindol na yumanig sa hilagang bahagi ng Venezuela noong Hunyo 24 base sa inilabas na datos ng United Nations. Pumalo naman sa tumatanginting na 50,000 na katao ang nawawala habang nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations. Kabilang sa mga nasawi sa malakas na lindol, ang 9 na Portuguese national, 4 na Espanyol, 2 Brazilian at Chinese at 1 Italian Venezuelan. Liban pa rito ang 56 na Portuguese at 120 Espanyol na hindi pa nahanap. Sa lugar ng La Guaira na pinakamatinding tinamaan ng lindol, makikita sa mga satellite image ang sunod-sunod na gumuhong residential buildings. Naitala rin ang ilang residente ng pagnanakaw na sa isang supermarket habang naghihintay ng tulong ang mga residente. Samantala, dumating na rin ang mga rescue team at search dogs mula sa iba't ibang bansa upang tumulong sa operasyon. Ayon sa UN, naharap ang Venezuela sa pinakamalalang kalamidad sa loob ng mahigit isang siglo. Pinalalapa ito ng krisis sa ekonomiya at kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at iba pang pangunahing serbisyo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
12: Ano nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver?
13: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
10: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong makuunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, June 20, 2026. At syempre nakita na nga ho natin, meron tayong bagong Senate President. Si Senate President Sherwin Gatchalian. Na ito, naihalal na nga ho nitong nagdaang linggo. Congratulations ho kay Senate President Sherwin Gatchalian. At siya ho ay nakakasama din ho natin dito sa Usaping Legal. At nakailang interviews na rin ho tayo sa kanya. At sa susunod ho ng mga linggo, baka ho makausap ho ulit natin siya. At syempre, naganap na nga rin ho yung pre-trial conference para doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagsimula na ho ito noong Miyerkules. So talagang gumugulong na ho itong impeachment ni VP Sara. Yan ho ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. At syempre, ngayon ho, June 20, 2026, ito ho ang ating 150th episode. And ho, congratulations ho sa ating lahat. 150th episode ho ng Usaping Legal ngayong araw na ito. Kaya maraming salamat ho sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa, tumatangkilik ho sa ating programa. Maraming salamat ho doon sa ating mga naging resource person sa mga nakalipas na ilang episodes ho natin. At syempre maraming salamat din ho sa ating mga kasamang engineers at staff dito sa likod ho ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At ayun nga ho, 150th episode ng ating programa. Sana ho ay marami pa ho tayong panahon no, na pagsamahan ho dito sa Usaping Legal. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Uusaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan ho, marami hong paraan para makapagtanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169, o di kaya naman ho sa live stream. Sa Facebook, hanapin nyo ho Usaping Legal Facebook page and Usaping Legal Attorney Danny Galang. At syempre yung Facebook page ho ng Radyo Pilipinas, naka-live stream ho tayo dyan. Pwede ho kayong magtanong dyan at syempre real-time ho natin sasagutin ang inyong mga katanungan at pwede rin naman ho kayong magkomento tungkol sa ating topic ho for the day. At syempre pwede rin ho kayong magpabati dyan. Hanapin nyo lamang ating Facebook live stream, Radyo Pilipinas Facebook page at syempre Usaping Legal Facebook page. At ayun nga ho, pinag-uusapan natin yung nangyaring pre-trial conference, no? Dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ho yung ginagawa sa pre-trial? Kasi nakita ho natin, hindi ho pinapasok yung media, eh, di ba? Pinalabas ho pagkatapos ho ng appearances ng magkabilang panig. Pero ayun nga ho, ano nga ba yung nangyari doon sa pre-trial conference ho na ito? At ano ho yung mga mangyayari pa? Kasi hindi pa ho ito tapos eh. So meron pa hong isa pa hong schedule dito sa Monday, no? So kung nangyari ho ito last week tapos Monday may schedule pa ho na pre-trial conference, hindi ho ito natapos. Kasi ho, apat ho yung articles of impeachment na yun nga ho sinasabi nga ho na meron hong paglabag, no, si Vice President Sara Duterte. Ito, sa usaping legal natin, ngayong araw, ginanap na ang unang bahagi ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, Hunyo 19. At sinabi ng parehong partido na naging maayos ang nangyaring pagdinig kung saan minarkahan ang mga ebidensyang gagamitin at pinangalanan ng mga posibleng witness sa gaganapin na paglilitis. Magpapatuloy ang pre-trial conference sa darating na Lunes para pag-usapan ang yung susunod pa ho na mangyayari dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ng batikang abogado at dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence at dati rin hong parte ng defense counsel ng doon sa impeachment ho ni former Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Syempre nandito ho si Attorney Tranquil Salvador III. Good morning, Attorney Salvador. Welcome sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV.
19: Nakikinig sa iyo ngayong weekend, ngayong Sabado.
18: And good morning ho, sir. Sir, ito ho para ko doon sa kaalaman ng ating publiko. Ano ho ba yung pre-trial conference na ginaganap ho dito sa impeachment ni VP Sara? At paano ho ito naging iba doon sa pre-trial conference naman doon sa usual courts ho, na alam ho natin?
19: Alam ninyo, ang pre-trial ay isang proseso bago magsimula ang trial. At yung pong napag-usapan sa pre-trial, as we say among lawyers, no, that this will dictate the conduct of the trial. Yan po yun. Ngayon, katulad na sinabi ni Attorney Galang, ano ba ang nangyayari? Ngayon, to be very, very clear, ano, ang present rules of impeachment ng Senado ay walang rules on pre-trial. So malamang ang kanilang sinusundan ay rules on pre-trial na ginagamit ng abogado o nasa rules of court. Pero hindi naman dapat ikabahala ito ng ilan dahil maganda naman yung may pre-trial para marami nang napagkasunduan, marami nang na-limit na issues bago ka pumunta sa trial. Now, liwanagin natin kung bakit maganda na meron silang pre-trial. Una, may mga bagay kasi or may mga facts, material facts, material relevant facts, na maaring naamin na sa salitang Tagalog or sa salitang Ingles, na-admit na. Okay, na-admit na ng parties. So, ibig sabihin, hindi na po ito kailangan ulitin pang patunayan, di ba? Kasi hahaba ang proseso. bigyan natin sila ng example. For example, ang isa pong ano, isang matter na gusto mong patunayan ay may na-issue pong let's say cheque for a particular individual involving a confidential fund. Okay? Kung yun po ay ina-admit, for instance, at kung sino yung payee noon, ay hindi na po kailangang patunayan yon. So yun yung maganda pag yung, okay, na-admit na yan, nakalagay na sa papel, nakalagay na sa affidavit, may mga dokumento nagpakita noon, yun, admission yun. Iba naman yung tinatawag natin proposed stipulation. Ano po ba ang proposed stipulation? Ang ano nga yan, katulad ng salitang narinig nyo, yun ay proposal lamang. Okay? Ibig sabihin, ikay hinihikayat mo yung kabaling bahagi na, uy, mag-stipulate na tayo. Ano ba epekto pag nag-stipulate? Di admitted na, hindi kailangan patunayan. So may kaiba yung admission kasi nag-i-exist na siya, iba yung proposal. Yun ay iminumungkahin mo lang sa kabila na, aminin mo na yung video na ginamit, yung sinasabing threat doon sa first couple, authentic yan. Ayan, proposal yon. Ibig sabihin, pag inamin ng kabila, authentic yan. Hindi mo na kailangan dumaan sa pag-prove ng authenticity. So, iikli yung proseso ng kaunti. Nakita nyo po, ganun yon. So, iba yung admission, iba yung proposal for stipulation. Yan rin pong pre-trial na yan, na makikita nyo, mag-identify rin sila ng dokumento. Alam niyo yung mga dokumento. So, minsan, depende sa dami ng dokumento nila, I would suppose na lalampas sa 100 yung mga dokumento dyan, di ba? So, bakit makatutulong ang pre-trial? Bakit nalang hindi hintayin yung trial, di ba? Para markahan ang mga dokumento ito, paliwanan ko. Kahit sa actual court proceedings po kasi ganito. And imagine niyo, no? Let's say, ako po yung abogado. Tapos sinabi ko, tinanong ko yung testigo, let's try to mimic a real trial. Ano, ha? Sabi ko, tinanong ko sa testigo, Mr. Witness, I am presenting to you a copy of a document. Please tell us if this is the deed of absolute sale that you're referring to. Pag sinabi niya, yan nga po. Apo? So, ibig sabihin po niyan, pag sinabi niya, yan nga po, at this juncture, Your Honor, may I request that this deed of absolute sale be marked as my Exhibit A. Nako, pag sasabihin ni presiding officer, okay, mark it. Tapos tatatakan, tapos pipirmahan, tapos ibabalik, eksaminin ng kabila. Can you imagine that? So mahina ang 5 minuto. Napakahina, no? Pag makapalang dokumento, baka umabot na 10 minutes, 15 minutes para eksaminin ng kabilang bahagi yon, kabilang partido. So yan ang purpose talaga ng pre-trial. Para, okay, itong dokumento sinasabi ng prosecution. May dala silang photocopy, kukumpare natin sa original. Okay na, okay. So hindi na sila magtatalo on the ground. Ganun rin po sa bahagi ng mga ng defense, ganun po yon. Tapos rin po diyan sa pre-trial, ina-identify rin po yung ano, yung mga testigo. Ilan ba testigo mo? Parang kung tama ang rinig ko, ang prosecution ng una nila mga 30 lang eh. Tapos sabi nila sinama na nila lahat, 50 plus na. Kasi baka mamaya questionin pa kami. Yung ano, ganun din ang depensa, identify nila yung mga testigo nila at yung mga dahilan kung bakit sila ipipresenta. So, nakita niyo yung pre-trial. Matapos po nun, kaya makikita niyo matagal. Kaya matagal po yan. Kasi kung maraming dokumento, marami. Pag maraming testigo, isa-isayin yan eh. Susuriin nila yan kung irrelevant naman yan eh. Tapos po, meron pa ang pinaka-critical, identification ng issues. Ano ba mga issues natin? Anong patutunayan? Tandaan niyo, 4 yung articles of impeachment. So, if i-frame nila yan, if i-phrase nila yung issues na yan, para yan ang magiging guide ng mga hukom, ng mga senator judges, na dun, yun ang kailangan patunayan, yung issues na yon. So, yan, ordinarily, Attorney Galang, ang nangyayari sa pre-trial. Ayan, kuya. Kaya sinasabi ko, that will dictate the conduct of the trial.
18: Alright, sir, for orderly, no? For orderly na presentation yes, trial. Right. Sir, ito, madami din nagsasabi na bakit daw hindi umaten si VP Sara Duterte sa pre-trial. Marami din nang nag-ano sa kanya na dapat pumunta siya doon. Yun ho bang accused, kailangan ho ba talagang umaten doon sa pre-trial conference pa lamang?
19: Alam nyo, yung parties, bigyan natin ng idea, no? I-differentiate natin kasi ibang proseso ito impeachment, ano ha? Yung meron, kung sa court yan, may civil case, may criminal. Sa civil case po, kung civil case yan, pwede mo namang i-authorize ng party yung abogado niya or any third party na mag-appear in his place or in her place. Pwede yun. Ano ka, you could authorize someone to appear in your stead, civil case. Sa criminal case, iba naman ang usapan. Kasi sa criminal case, dahil you probably you're out on bail, ikinumit mo sa hukuman na mag-a-appear ako. Basta may notice ako. So sa criminal case, kailangan uma-appear ang akusado. Kasi tatanungin niya, asa akusado? Asa? Nang akusado? Tinatanungin ni judge. Pero ito nga impeachment. Kasi nga, sa ngayon, nag-ano pa lang sila eh. Ini-streamline pa nila yung proseso. So yung mga iba, alam mo naman, Dan, Attorney Galang, ang mabigat dito kasi, yung kasapingin ito, hindi lang legal eh. We make an effort to make it legal, appear to be legal and constitutional, but a lot of things here are what? Political. Kita mo lahat ng ginawa, hindi ginawa, may kwento. Dapat umapir siya. Di ba? At ano yan, ha? Allow me naman to take this opportunity na mabanggit ito dahil dati rin akong naging tagapagsalita. Very critical ho yung role ng tagapagsalita ng dalawang bahagi. Dapat po kasi yan, nakatutulong sila para paliwanag sa publiko. Hindi po sila nagsasuggest ng information na hindi dinidiscuss. Dapat ganun, kasi tagapagsalita ka lamang eh. Hindi ka nagsusubo ng information na sa tingin mo yun. Dapat ibinibigay mo sa kanila yung tunay ng nangyayari at hindi yung pananaw mo na nangyayari. Kasi may limit yan ng mga parties ayon sa Senate rules, hindi dapat nagkukonclude ng merito ng kaso. Hindi po dapat nila ginagawa niya. Apo.
18: Kahit maninaw ho yan na hindi naman ho talaga kailangan no, na yung appearance ni VP Sara at this point no doon sa pre-trial conference. Ito naman sir no, ito madami din nagtatalo ho dito kasi ho si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong. Ito naman si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago. So nabawasan ho yung mga miyembro ng Senado. Okay. Ilan na ho kaya yung number na kailangan para ma-convict ho ito si VP Sara Duterte?
19: Maganda yung tanong mo, Attorney Galang, kasi yan ang pagtatalunan, maniwala ka sa akin. Hanggat magsimula ito at pag hindi ito na-resolve yan, pagtatalunan yan. Bakit? Ano bang nakalagay sa Article 11, Section 3, kung di ako nagkakabali, Paragraph 5? Sigurado ako sa Article 11, tsaka Section 3. Yung Paragraph 5, kung di ako nagkakabali, yun yun. Nakalagay kasi doon, kailangan ng concurrence of all. Okay? Ibig sabihin, kailangan ay sumasang-ayon ang 16 para ikaw ay makonvict. Ayan ha, sumasang-ayon, concurrence. So, ang ibig sabihin noon, ano ang 2/3 ng 24? Kasi sinasabi natin, lahat sila yung miyembro. Okay? Kasi yun yung tinadhana ng saligan batas. Ano ba 2/3 ng 24? 16. Okay, 16. So, ngayon naman, katulad kaya nga tinanong mo sa akin, eh yung si ano, at large eh, hindi naman namin makita si Senator Bato eh. Meron ka nagtanong sa akin, hindi ba that is a vacancy? Di ba? Ganyan sabi lang. Tapos eh, wala naman si ano eh, si Senator Jinggoy eh, preventively detained kasi may kaso eh. Eh di wala rin, there is also a vacancy. Di ba? Attorney Galang. Pero pinag-uusapan dito, kung talagang pag-uusapan natin ang saligang batas ayon sa formulation nito, ang sinasabi ay concurrence, pagsang-ayon ng 16, 2/3 para matanggal ang isang impeachable officer. Now, sasabihin natin, alam nyo naman, siguro kaya mo natanong, marami nang usapin dyan. Now, ano ba yung ugat niyang poto na yan? We have to understand it in the light of the Constitution. Alam nyo po, ang Constitution ay isang fundamental law ng ating bansa. At ang bawat bansa ay may saligang batas. Ang kaya nga po, hindi ba laging issue yan? Ba't bubabaguhin ng konstitusyon? Hindi dapat binabago yan. And the Constitution should go beyond or live beyond our lives. Wala na tayo sa mundong to. E konstitusyon pa yan, unless baguhin nila yan. And therefore, for purposes of institutional stability, eh hindi dapat dinudot-dot yan. At hindi natin dapat na, ay, ganito yan, nagbibigay na opinion, ginugol. Hindi po eh, with all due respect, ano? So, ang tatanungin natin, pero syempre, may iba sasabihin naman, ikaw naman attorney, logical, wala sila, paano sila magpa-participate? Eh, hindi naman dito pinag-uusapan ng participation eh. Ang pinag-uusapan dito, nagko-concur. Kasi kahit wala yung dalawa, maabot ba yung 16? Pwede! Pwede naman maabot eh. Kahit wala sila eh. Ngayon, pag-usapan natin yung ano, sabihin natin eh, paano nga kung tanggalin natin yung dalawa? Eh, pag tinanggal mo yung dalawa, di lang kailangan mo 15. Di pa baba ng pababa yun, Attorney Galang. Pag inawa mong 20, oh, sabihin natin, huwag naman mangyari. Meron na namang makulong, meron na namang magtago. Naging 20. Di 13. O, asumin natin, na 13 ang boto. Assuming natin yung majority na 13, hindi tapos na. Ay, hindi ko sinasabing gano'n ang boto nila, ha? Alam mo naman ang tao, sasabihin nila, it's a numbers game. Alam mo mga tao eh, iba-iba tao eh, diba? Iba-ibang opinion. Kaya ako, kung akong tatanungin dyan, I'm very careful in giving ano yung opinion. Kasi sinasabi ko sa inyo ano sinasabi ng batas, to maintain balance. Yan ang intent ng sabi ng batas eh. To protect that provision of the Constitution to be weaponized politically. Kaya nga hindi yan mayorya lamang eh. Kaya ginawalang two-thirds yan para kailangan mo kumuha ng supermajority para makapagtanggal ka. Kasi may mandato ang tao eh. So kailangan mo pakita mo na may sapat na dahilan para tanggalin siya. Ngayon, sasabihin ng iba, eh baka kasi ganito ka kasi pabor ka. Alam nyo, pinakamaganda, dali nyo sa Korte Suprema. Yan sinasabi ko. Huwag nyo paniwalaan ang opinion ni Atty. Tranquil, yung aking view dito, pero dali nyo sa Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema po ay may kakayanan, sila po kasi ang nag-interpret ng batas, hindi ang legislatura. Hindi rin po ako. At hindi mga talking heads. Ang Korte Suprema, dali nyo po doon, mag-file kayo ng petisyon. Tapos tanungin nyo, ano ba ang tamang boto? Ngayon, nadagdagan ko, if I may share this, Atty. Gala, may iba sa kanila, eh, baka naman ang Supreme Court, hindi naman i-resolve ka agad yan. Tapos na. Lahat ng tao may sasabihin eh. Ako, ang suggestion ko ganito. The fact that there is political noise around doesn't mean that the Supreme Court will listen. You have to file a petition, prepare a petition that shows to the highest court of the land that is so compelling that they will have to act. Kailangan, hindi pa pwede yung daldal tayo ng daldal, tapos hindi naman nakita nalagay sa papel, tapos susisihin mo Supreme Court. Ilagay doon, gandahan ng sula, ang petisyon, at ipatunayan doon. Kasi pag hindi nakita ng Supreme Court compelling yan, hindi na. Kita niyo yung nakaraan. Siguro ay nakita, hindi niya nakita ang compelling. Yung sa House, di ba, may mga petition dito. Final. I'm not second guessing the Supreme Court. Pero hindi nila resolve. Baka may dahilan. Di po ba? Ganoon po yun. Pananaw ko. Ay, nawawala ka, Atty. Gala.
20: At 16
18: ho, ito nga ho, malinaw ho, no, nasa inyo nga ho, sa inyong opinion ho, na ayun ho, kailangan pa din mangibabaw yung konstitusyon at 16, no? 16 ho yung bilang na dapat para makonvict si Vice President Sara Duterte. How about, sir, itong si Senator Jinggoy Estrada? Sa tingin nyo ho ba, while he is in, I understand, nakasuspend ho siya ngayon, no? Pero pwede ho siyang mag-join sa proceeding ho ba while in jail? Posible ho ba iyon?
19: I don't think he could, eh. Kasi may mga desisyon na dyan ng Supreme Court na kung saan, nag-apply na sila before, katulad na dating Senator Trillanes na mag-participate sa proceedings kahit na 5 beses, meron na yan. Pero hindi allowed ng Supreme Court. Pero liliwanagin ko, okay? Yung desisyon na yun ay walang kinalaman sa impeachment. Yun ay

0: talking. Kaya lang nga, at the end, di ba, less one head talking kung sa tingin mo, hindi sa'yo eh. Pero ang punto kasi dyan, sino ba ang poboto? Kaya nga sabi ko, kung kayo ay hindi magkakasundo, baka magaling ka na dali niyo sa Korte Suprema. Dahil ang opinion ni Atty. Tranquil, eh, hindi naman ganun ka-importante. Ang opinion, opinion ng Korte Suprema pagdating ko yan.
1: Alright, panghuli na lamang ho, no. We're hearing naman ho itong majority, Senate majority ngayon na ang gusto ho nilang maging presiding officer ay si Senator Chis Escudero. So ngayon lang ho tayo nakita na hindi yung Senate President, if ever, ang magiging presiding officer. Posible ho ba yun, Atty. Salvador?
0: Ito maganda yung tanong mo. Naitanong na rin sa akin yan, Atty. Galang. Pagbabasahin mo yung text ng Philippine Constitution, pagbasahin nyo, nandun din sa sinabi ko yun, Article 11, Section 3, Paragraph 5. Nakalagay doon, when, ito lang nakalagay ah, that it will be tried, ang impeachment, but the try ng mga, ano, ng Senado, and when the President of the Republic of the Philippines is in trial, ang presiding officer, Chief Justice. Walang expressly sinabi doon na Senate President. Ang Senate rules, ang nagsasabi, Senate President. Kasi rin, natatandaan natin, nung panahon ni CJ Corona, yung Senate President, if they decide among themselves, sa akin lang mong pananaw, ano? If they decide among themselves na kung sino man yung magiging presiding officer nila, sa tingin ko, wala namang binaviolate doon sa Constitution. Kasi nilagay lang nila yung, kasi as a natural, ano yung default mechanism, ang Senate President kasi talaga nagpe-preside, di ba? At regalang siya talaga. That's a default mechanism. Besides, talaga sa lahat ng proceedings sa Senado, siya nagpe-preside. Pero pag binasa nyo yung provision ng konstitusyon sa text niya ay hindi nakalagay expressing doon na Senate President naman. Ang sinasabi doon, kung ang presidente ng Pilipinas ang itatry ng impeachment, ang Chief Justice ang presiding.
1: Alright, mahinaw ho yan. At syempre, madami pa ho tayong aabangan dito ho sa impeachment ni VP Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Atty. Salvador.
0: Salamat rin, Atty. Galang, for the time. Ha? Salamat po.
1: Si Atty. Tranquil Salvador III, Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Hi, si Ding Dong Dadis po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero iniisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako. Bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagguho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel

0: kape ang meron kayo dyan. Yun na lang, kahit ang kape. Go. Okay.
1: Bukas naman ba ang mga ilaw?
2: Ilaw.
1: Bukas naman ba ang mga ilaw?
0: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usapin Legal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin ha, yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal Facebook page. And happy viewing to Jassy Tan, Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Boards Parila, Erwin Torres, Wenceslao, Evangeline Parilla, Renato Dayaw. At syempre, nandito na rin ho si Edwin Ablang. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, happy viewing din to Abdul Hakim Mambila, watching from Japan. Ayan, oh, happy viewing din ho sa inyo. And syempre, nandito na rin si Evangeline Parilla. Good morning, Attorney Danny. Ayan, nakikinig ho siya. And syempre, Jassy Tan, good morning as well. Maraming salamat ho sa inyong lahat doon sa mga nanonood, nakikinig sa ating Facebook live stream. At syempre, napapanood din ho tayo. Ha? Hanapin nyo ho, kung kayo ho ay naka TV Plus, na Digital Box, hanapin nyo ho ang Channel 3. Nandyan ho, napapanood din ho tayo dyan. At syempre, kung naka afford the box naman ho kayo, Channel 45 to 49. And ho, napapanood ho tayo dyan kung gusto nyo ho ng visuals. At syempre YouTube din, no? RP1, Radyo Pilipinas 1 YouTube channel. Live din ho tayo napapanood ho dyan. Kaya ayan ho, wag na ho natin patagalin pa. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
3: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
5: Sagot kita!
3: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
5: Sagot kita!
3: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
5: Sagot Kita!
6: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin galing sa cellphone number ending in 5179. Good morning, attorney. Ako po ay nasuspinde ng 15 days dahil sa pagtatanong ko sa kapwa empleyado kung meron po siyang problema sa akin. Dahil sasapakin niya daw ako sa harapan ng mga boss. Tinanong ko lang po kung may problema sa akin yung kapwa employer at na-consider na naghamon daw po ako ng away. Nasuspinde po ako ng 15 days at lagpas na pong 15 days ang aking suspinde. At hindi pa din po ako nakakabalik sa work. 7 years at 11 months na po akong empleyado sa aking pinapasukan. Sana po ay matugunan ninyo ang aking katanungan. And ho, yung nag-message ho sa atin, nasuspindi ho siya, no? Nasuspindi ho siya for 15 days dahil nga ho, tinanong daw niya yung kapwa niya empleyado kung may problema ho sa kanya. So, ang sabi ho ng kanyang employer ay ikaw ay naghahamon ng away, ikaw ay sususpindihin namin for 15 days. Ngayon, lumipas na daw ho yung 15 days ay hindi pa ho siya pinapabalik. So, ano ho yung mangyayari ho sa kanya? Siya ho ay regular na empleyado kasi 7 years na ho. 7 years at 11 months na ho siyang empleyado doon sa kanyang pinapasukan. Music. So, ito ho, yung mga ganito ho kasi meron ho tayong tinatawag na mga just causes, no? Kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. So, katulad ho nung just cause na sinasabi ho natin, kahit ho regular na empleyado ho kayo, maaari ho kayong matanggal, no? Kung meron hong basehan, no? At basta ho dumaan sa due process. Ang halimbawa ho nung just cause ay syempre yung serious misconduct. So, serious misconduct. Halimbawa ho, kayo ho ay nakipag-away sa company premises. Kayo ay nagnakaw. Kayo ay binantaan nyo ho yung inyong employer. So, ganyan ho yung mga halimbawa ho ng mga just causes kung saan maaari kayong matanggal sa trabaho. So, dito ho, siya ho ay sabi nga daw ho ng kanyang employer ay siya ho ay naghamon ng away. Although sa kanya ay tinatanong lamang ho niya kung may problema ho sa kanya. No? So, nakita ho yung employer na siya ho ay hahamon ng away. No? Kaya ho sinuspend ho siya for 15 days. So, yung suspension naman ho na yun, syempre, prerogative naman ho yun ng kanyang employer. Pero yun nga ho, after 15 days, kung hindi pa ho siya pinapabalik sa kanyang trabaho, at malinaw naman ho na suspension lamang yung iginawad ho sa kanya na parusa para ho doon sa di umanong paghahamon doon sa kanyang kapwa empleyado ay ayun ho doon ho magkakaproblema kasi ho kapag ho siya ay hindi na pinabalik sa trabaho dahil ho doon sa naging instance ho na yun ay maaari ho yun maging illegal dismissal na. At syempre, kung tatanggalin ho kayo sa trabaho, ito ho yung sinasabi ho nating due process, kailangan ho dumaan sa two notice rule. Ano ho yung two notice rule? Yung una ho notice, sinasabi ho dyan kung ano ho yung allegation ho laban sa inyo, kung bakit ho kayo tatanggalin sa trabaho. At yung pangalawang notice naman ho, ay ito ho yung sinasabi kung ano yung naging decision ho ng management, no, ng employer na kayo ay tanggalin. At ano yung rason, bakit ho kayo tinatanggal. So sa pagitan ho ng dalawang notice ho na yun, kailangan ho, meron ho kayong opportunity to be heard. Ibig sabihin ho, dapat ho pinakinggan ho ang inyong panig, either kayo ay in-interview o kayo ay sinulat or kayo ay sinabihan ho na magsulat ng inyong panig, dapat ho may opportunity to be heard. So ayan ho. So ibig sabihin ho, kapag ho ay kahit ho gaano pa ho kagrave, no? Gaano kagrabe yung ginawa ho ninyo, ay kung hindi ho ito dumaan sa proseso ho na ito na two notice rule at yung opportunity to be heard, matatawag pa din ho yan na illegal dismissal. So, ayan ho yun. Kaya kung kayo ho ay nasuspinde, tapos hindi na ho kayo pinabalik sa inyong trabaho, wala naman ho sinabing sapat na dahilan, ay ayan ho, maaari nyo ho yan na masabi, no? Maaari ho natin masabi na mayroong illegal dismissal ho dyan. So pag naging biktima ho kayo ng ganyan, ay syempre kailangan na ho nating pumunta sa Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission para humaghain ng reklamo for illegal dismissal. So ano hong gagawin kapag ho napatunayan ng korte na talagang o ng mga labor arbiter ho natin na mayroong hong illegal dismissal, kayo ho ay ma-reinstate o may babalik sa trabaho without loss of seniority rights at syempre meron din ho kayong mga back wages. Yung mga sweldo nyo ho dapat na natanggap, back wages from the time that you are illegally dismissed, ayan ho, up to the time na kayo ay ma-reinstate. At syempre kung hindi na ho posible yung reinstatement, bibigyan ho kayo ng karampatang halaga, no, ng korte, ay awardan ho kayo ng halaga para ho syempre doon sa inyong mga dinanas. At iba pa ho yan yung mga damages na pwede din ho i-award ng korte sa inyo. So, ayan ho, makipag-ugnayan ho kayo sa employer ho ninyo kung kayo ho ba ay talagang tinatanggal na, bakit ho kayo hindi pinabalik sa trabaho, i-document nyo ho yan, at kung talagang wala hong basehan yung pagkakatanggal ho sa inyo, hindi ho dumaan sa proseso, maaari ho kayong mag-file ng reklamo sa Department of Labor and Employment at sa ating National Labor Relations Commission. Kaya ayan ho, sana ho ay maging maayos ho ang inyong mga susunod na hakbang at yun nga ho, matagal na ho siya sa kumpanya, 7 years, halos 8 years na nga ho siya sa kumpanya eh, no? So sana ho maging maayos ho ang inyong maging usapan ng inyong employer. Ito, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Nung hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
3: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito, tanong naman ho from cellphone number ending in 5927. Good day po, Attorney Danny. Tanong ko lang po kung pwede po bang kasuhan ng breach of contract kahit na wala silang kasulatan. Ayan ho, ang madaling sabi ho natin ay maari naman ho. Pero depende pa rin ho yan kung ano yung kontrata na inyong in-enter nga ho. No? Kasi in general nga ho, sa ating mga civil code, kahit ho wala hong kontrata, kahit ho hindi ho nakasulat ang inyong mga agreement, ayan ho ay valid. Diba? Ayan ho ay valid. Meron ho tayong tinatawag na cause, object at consideration doon sa isang kontrata at doon ho sa agreement ng parehong partido. Kung present ho yan, yung cause, halimbawa ho, kung ano yung pinag-aagrihan nyo ho, halimbawa ho, isang obligasyon na gawin ng isang bagay, ayan ho, meron hong object, kung ano yung mismong gagawin, at meron hong consideration, kung ito ho ba ay babayaran, o di kaya wala hong consideration, etc. Kapag ho kayo ay nag-agree na dito sa COC, cause, object, consideration ho na ito, ay kahit ho wala hong kayong physical na kontrata, ay binding na ho ang inyong agreement. So sa madaling sabi ho, ay pwede ho pa rin kayong maidemanda for breach of contract. Kahit ho sabihin ho natin, hindi kayo nag-enter into a physical contract, pero kung meron ho kayong agreement, kahit ho verbal ho lamang, nagkasundo ho kayo, may meeting of the minds, kayong dalawang partido, ay kahit ho sabihin ho natin walang physical na kontrata, ay valid and binding pa rin ho yung inyong agreement sa inyong dalawa at pwede ho kayong magkaso ng breach of contract kahit ho wala ko kayong physical na kontrata. Kaya lang ho, kapag ito ay umabot na ho sa korte, may hirapan lamang ho tayo kasi nga ho, verbal lamang. 'Di ba yung agreement ho ninyo? So kailangan niyo ho ng mga paraan para ho patunayan na meron ho talaga kayong ganung agreement o napagkasunduan. So halimbawa ho, baka ho meron kayong mga witness na nakasaksi doon sa agreement ninyo ho dalawang partido. Hindi ho ba? O di kaya naman ho meron ho kayong mga iba pa hong corroborating evidence, supporting evidence para ho mapatunayan na talagang meron ho kayong agreement at talaga ho na breach o hindi ho sinunod yung agreement ho na iyon. So pero ho syempre ang mapapayo ho natin sa ating mga tagapakinig kapag ho ay mag-enter into agreement, siguraduhin nyo ho na nakasulat ho ito sa papel, ito ay notaryado para ho mas madali. At syempre sa ilalim ho ng civil code, meron ho mga klase ng kontrata no, na dapat ho talaga ay nakasulat. Halimbawa ho, yung bentahan ng lupa, dapat ho yan, nakasulat ho talaga yan, malinaw ho yan. O di kaya kung kayo naman ho ay bumibili ng mga produkto o ganto ganyan na meron hong threshold yung amount, ay dapat ho nakasulat din ho yan. So sa madaling sabi ho, ay para ho sa kapanatagan ng ating mga partido and ho para ho maayos, kailangan ho ay nakasulat na ho yung mga agreement ho na yan. Syempre ho, lalo na ho kung malaki ho yung amount na involved, hindi ba? O di kaya kung kayo ay nangungutang nagpapautang ay mahalaga rin ho talaga na dapat kayo ay may kasulatan ho na pinanghahawakan. At syempre kung hindi naman magiging abala ho sa inyo, eh mas maganda ho kung nakanotaryo na ho yan. Kasi ho, kapag nakanotaryo na ho, ito ho ay nagiging public instrument, public document ho. Ibig sabihin ho, binding against the whole world. Alam ho ng buong mundo na meron ho kayong dokumento na pinirmahan na ganito. Kasi nga ho, ito ay notaryo na. Ito ay naging public document. At yun nga ho, at syempre mas maganda ho yan na bilang ebidensya sa korte. Kumpara kung meron lang naman kayong private na dokumento na kayo lamang ang nakakaalam. So ayan ho, kaya mas maganda ho yan. Kaya ayan ho, kung tayo ho ay mag-enter into agreements, mas maganda ho talaga at tayo ay gawin ho natin dokumentado ho ito, notaryado para ho sa ating kapakanan. Eto, tanong naman ho from cellphone number ending in 7477. Good AM po, attorney. 70 years old na po ako. Saan ko po dapat ilapit yung kapitbahay ko? Last May 13, 2026, pinapalabas niya ako. Inuuntog daw niya ulo ko sa pader. Lagi po siyang ganyan, minumura at aambaan ng suntok. At duduruin po. Salamat. Ito nakakaawa naman ho yung message ho sa atin, no? Isa ho siyang senior citizen pero sinaktan ho siya ng kanyang kapitbahay. So maaari ho kayong lumapit sa barangay, no? Ipabarangay niyo ho yung taong nananakit ho sa inyo, nagpapalayas ho sa inyo, naguuntog ho sa inyo sa pader. Ipabarangay niyo ho yan. 'Di ba? Kasi ho hindi ho tama ho yan, nananakit ho tayo ng kapwa lalo na ho ng mga ating mga senior citizens. So hindi ho tama yan, dapat ho ipabarangay niyo ho yan, isumbong niyo ho sa barangay. At pwede nyo na nga rin hong ipa-blatter kasi nga ho, pwede ho yung less serious physical injuries, depende ho doon sa gravity na ginawa ho sa inyo. Kasi dito sinasabi, inuuntog ho siya sa pader eh, di ba? Matanda na ho ito, kung inuuntog nyo ho, baka talagang napinsala ho yung utak, ay pwede nyo na nga rin hong ipa-blatter ho yan. Pero sa una't una, kayo ho ay magkapitbahay naman ho, maaari nyo ho siyang ipa-barangay ho muna. At tingnan ho natin kung mapagkakasundo ho kayo ng barangay. At kung hindi ho kayo makapagkasundo, maaari na rin ho kayo mag-file ho ng kaso, no? Mag-file ho kayo ng kaso for physical injuries. At kung ano pa ho ginawa ho sa inyo para ho doon sa inyong sinapit. So yun ho, humingi ho kayo ng tulong sa inyong mga barangay para ho mahinto na ho itong ginagawa ho sa inyo. At sa ating mga tagapakinig naman ho, huwag ho tayong manakit ng tao. Ha. Hindi ho tama yan, nananakit tayo ng tao kahit ho may mga hindi tayo pagkakasunduan. Daanin ho natin dito sa maayos na usapan. Hindi ho tayo pwedeng maging violente, manakit na lang basta-basta. Daanin ho natin sa maayos na usapan. At syempre, wala na ho tayong oras. Yung mga iba hong nag-message ho sa inyo, sasagutin ho natin yan sa susunod na Sabado. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Radyo Belustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga magsasaka sa Cagayan na naapektuhan ng matinding tagtuyot, nakatanggap na ng ayuda ayon sa Department of Social Welfare and Development. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigit 30,000 magsasakang nagtatanim ng mais sa Cagayan na naapektuhan ng matinding tagtuyot ang pinagkalooban ng tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development. Ang ayuda ay ipinamahagi ng DSWD Field Office 2 sa ilalim ng Emergency Cash Transfer. Nasa 30,743 benepisyaryo o mahigit 77% ng target na 31,782 corn farmers ang nabigyan na ng tulong. Sa kabuuan, mahigit 313 milyong piso na ang naipamahagi. Ayon sa DSWD, bawat kwalipikadong magsasaka ay tumanggap ng 10,125 piso upang makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang bumabangon mula sa epekto ng matinding tagtuyot. Bago ang payout, isinailalim muna sa assessment at validation ng City at Municipal Agriculture Offices ang mga benepisyaryo upang matiyak na kwalipikado silang makatanggap ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, implementasyon ng Good Manners and Right Conduct o GMRC Law ipinasusuri kasunod ng pamamaril sa Tacloban. Mula kamera, narito ang ulat ni Mary Nival Dos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasabay ng ika-anim na anibersaryo ng Republic Act 11476 o ang Good Manners and Right Conduct and Values Education Act, nanawagan si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva na suriing mabuti ang pagkapatupad ng mga batas sa paaralan. Ayon kay Villanueva, pangunahing may akda ng batas dapat gamitin ng pamahalaan ang asignaturang ito upang hapalakasin ang paghubog sa karakter ng mga kabataan. Magagamit din anya ang GMRC laban sa mga negatibong impluensya ng social media at internet. Ito ang tugon ng mambabatas kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose High School sa Tacloban City kamakailan na kinasasangkutan ng mga menor. Hinimok din ni Villanueva ang education at iba pang mga ahensya na tukuyin ang mga bahagulom na maaari pang patatagin, lalo na ngayon na nahaharap ang mga kabataan sa matinding hamon sa mental health at maling paggamit ng teknolohiya. Ang trahedya sa Tacloban, ala na hindi sapat ang batas lamang upang baguhin ang lipunan. Umiling ng pagtutulungan si Villanueva pasyon na hindi lang matalino, kundi may takot sa Diyos, may integridad at malasakit sa kapwa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, child protection at anti-bullying measures pinalawak sa mga paaralan sa Ilocos Region. Wala Radyo Pilipinas tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas ng DepEd Region 1 ang kampanya laban sa bullying sa mga paaralan sa pamamagitan ng mas malawak na orientation, mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya at pakikipagtulungan sa mga magulang at LGU. Ayon kay DepEd Region 1 spokesperson Cesar Buksit, regular na nagsasagawa ng orientation para sa mga guro, magulang at mag-aaral upang mapalawak ang kaalaman sa bullying at mga paraan upang ito'y maiwasan. Itinatag din ng DepEd ang Learners' Rights and Protection Office na nangunguna sa mga seminar at pagtalakay sa mga karapatan ng mga mag-aaral at tamang pagresolba sa mga insidente ng bullying. Sinabi ni Buksit, nakakaunti lamang ang naitatalang kaso ng bullying sa rehiyon at karamihan agad na aaksyonan sa antas ng paaralan. Tiniyak din ng DepEd na may Child Protection Committee sa bawat paaralan upang agarang tugunan ng mga reklamo. Kasama rin sa mga hakbang ang regulasyon sa paggamit ng cellphone sa ilalim ng DepEd Order No. 6, Series of 2026 at pagpapatibay ng police visibility sa paligid ng mga paaralan habang nananatiling mapayapa ang sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.
5: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is

0: hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabi Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat.
3: Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo.
2: Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
5: Ng investigasyon na busisiin ang pagpapatupad ng juvenile justice and welfare system, mga security protocol at kaligtasan sa loob ng mga campus, serbisyo para sa mga mental health at counseling ng mga mag-aaral, at koordinasyon sa pagitan ng mga paaralan, magulang, barangay, kapulisan at mga ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: LGU sa Cebu nag-aanda na para sa Ironman na isa sa gawa ngayong Agosto. Mula Radyo Pilipinas Cebu, si Sheila Grabines sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan ng Cebu ang isa sa gawang Ironman 70.3 Lapu-Lapu. Nagtulong ang Technical Working Group para talakayin ang mga paghahanda na dapat gawin para sa pinakamalaking triathlon event sa bansa na nakatakda sa 9 ng Agosto ngayong taon. Ang coordination meeting ay pinangunahan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan kasama si Princess Galora, ang presidente at general manager ng Sunrise Events Incorporated, ang organizer ng naturang sporting event. Dumalo din sa pulong ang mga representante mula sa local government units ng Cebu City, Talisay City at Bayan ng Cordova at iba pang stakeholders. Tinalakay sa pulong ang kaligtasan, pamamahalan ng trapiko, logistics at pangkalahatang mga operasyon ng event. Sa ngayon, halos 800 mga atleta na mula sa 45 bansa ang inaasahang lalahok sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu bilang individual at relay triathletes. Maliban sa main event na ito, may nakalinya pang ibang mga aktibidad kagaya ng Iron Kids at Go Reyna Bulacna Run 2026 na isasagawa din sa Lapu-Lapu. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, No time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
15: Makapal yung semento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
17: Makikiraan lang po, makikiraan lang po. Isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa. Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon at welcome sa inyo pong makikiraan lang po. At syempre pa, tayo po'y makikiraan sa iba't ibang mga tanggapan at tayo po'y kukuha ng mga timely informations like now. Ako po ay nakikiraan sa tanggapan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOSTP Volks. At ating mga kasama ang butihing direktor ng nabanggit na ahensya, walang iba kundi si Dr. Teresito Toto Bacolcol. Sir, good afternoon po.
19: Yes sir, good afternoon din po sa inyo.
18: Okay, so Thank you so much for giving your time once again sa program Makikiraan Lang Po. Mr. Director, itong nakalipas na mga araw within the week, ang ating mga kababayan simply describe it as an earthquake week. At previous to this ay yung naganap naman dito sa Mindanao. And I'm referring dito sa nangyari ngayong linggong ito, like itong earthquake na naramdaman sa Japan, naramdaman sa USA, at itong naramdaman sa Venezuela. Itong back-to-back na lindol sa Venezuela. At ngayon ang latest, 900 plus ang mga namatay. Tell us, sir, as an authority, I'm a layman talking to an authority now. Meron po bang koneksyon itong lindol na naganap, naramdaman sa Japan, sa US, at sa Venezuela, sir?
19: Wala pong koneksyon yan. Nagpapakita lamang yan na ang mundo natin ay very dynamic. Kaya naman, isa yan ang sa reason, isa yan sa mga reasons kung bakit ang buhay, may buhay sa mundo. Kasi very dynamic yung mundo natin. Otherwise, kung hindi gumagalaw yung ating mga kontinente, maging katulad tayo ng Mars. So that's one of the reasons why there's life on Earth. Kasi it's very dynamic. So it only shows na, again, itong mga lindol na naramdaman natin, yung sa Venezuela, yung sa US, yung sa Japan, papakita lamang yan na yung plate tectonics is very much real and consequence yan ng, again, yung plate movements natin.
18: Well, you made mention, Director Bacolcol, sir, itong word dynamism. Of course, in the past many years, mukhang hindi naging dynamic ang ating mundo sapagkat lately lamang nagkaroon itong mga sunod-sunod na paglindol, sir, Mr. Director.
19: Well, yung mundo natin has always been dynamic ever since the very beginning. May mga bulkan tayo, ang isa lamang yan sa mga manifestations, yung mga bulkan natin. Hindi lang naman earthquakes yung nagpapakita ng dynamism ng mundo. Yung bulkan natin, since katulad ng Panlawan Volcano, since 2024, may activity until now, hindi pa rin humihina. And sa ibang bansa rin, yung mga bulkan nila, Kamchatka, may mga lindol. So again, the Earth has always been dynamic.
18: I see. Well, you're an authority, so we believe on you, sir. By the way, nagkaroon na naman ng paglindol, naramdaman ito kahapon, itong 6.6 magnitude na lindol sa Davao Occidental. You kindly tell us more about this, sir.
19: Okay, so hindi na siya 6.6. In fact, after recalculation, naging 6.5 na siya. And yung lalim niya is 38 kilometers. It happened kagabi, 7:34 p.m. And yung epicenter niya is 70 kilometers south, 20 west of Balut Island in Sarangani, Davao Occidental. And ang pinakamataas na intensity na na-report sa natin is intensity 5 sa Kiamba, Malapatan, Malungon, and Alabel in Sarangani. Intensity 5 din sa Medjool Santos City, sa may Lake Cebu and Tibuli, sa South Cotabato, and Palimbang in Sultan Kundarat, intensity 5 din. And
18: Go ahead,
19: based
18: sir.
19: On based sa current analysis namin, we do not consider this magnitude 6.5 as an aftershock of the magnitude 7.8 earthquake. Although parehong nangyari sila sa yung dalawang lindol sa Cotabato Trench, pero mukhang magkaibang fault yung pinagmula nila. So may fingerprint tayo, kumbaga sa lindol, sa tao, yung mga lindol natin may mga fingerprint yan. Alam natin kung anong klaseng fault yung gumalaw. So yung sa Cotabato Trench, ibang klaseng paggalaw niya, yun yung tinatawag nating thrusting, thrust fault. And yung kagabi naman, it's sideways. So yung tinatawag nating strike slip. So again, possibly yung June 8 event, nag-transfer ng stress sa mga kalapit na faults at nakatulong ito or maaaring yung nakapag-trigger ng magnitude 6.5 earthquake kagabi.
18: Mr. Director, sir, ilan po ba itong tinatawag na paggalaw ng lindol? Nabanggit po ninyo yung sideways, yung up and down. Other than that, meron po po bang ibang mga uri ng paggalaw ng as a result ng lindol?
19: Tatlo yan. Yung isa yung thrusting, yung paakyat, yung pangalawa yung sideways, at yung pangatlo yung pababa naman. So yun yung normal fault at tinatawag natin.
18: I see.
19: So tatlong klase yan. Nung June 8, yung paakyat, and then yung kagabi, sideways. So kaya yun yung initial analysis namin. Hindi sila, the earthquake yesterday was not an aftershock of the earthquake last June 8.
18: I see. Which among these three, itong tinatawag nating deadly among them, sir?
19: Well, deadly naman lahat yan. Yung 1990 earthquake, sideways yun. More than 1,200 people died. If you can recall, nasira yung sa Hyatt Hotel sa Baguio, marami yung namantay sa kagupan. So that was sideways Philippine fault. Yung thrusting naman, yung paakyat naman, delikado din yan kasi para ma-push mo upwards yung bato, you need higher amount of energy. And nangyari yan nung 2013 Bohol earthquake. Paakyat yun.
18: Mm-hmm.
19: And nung 1976, dito rin sa Cotabato Trench din, magnitude 8.1 event and 8,000 people died during that event kasi nag-produce po yun ng tsunami.
18: I see. Sir, by the way, wala po tayong instrument na, well, na magsasabi, magpapahayag na merong mangyayaring lindol. Pero meron bang paraan, Mr. Director, na matukoy ang klase ng pattern ng isang lindol, sir?
19: Yes, tama kayo. Walang instrument that can tell us exactly when an earthquake will take place as to the exact date, exact time. Wala pang technology that can do that. Pero meron tayong tinatawag na palisay seismology. We would be able to estimate how many times in the past it moved. And based on the last movement, we would be able to know yung interval, yung range. For instance, sinasabi natin na yung West Valley Fault is hinugna. Bakit nasabi natin yan? Kasi based sa pag-aaral, it happens every 400 to 600 years. And the last time it moved was in 1658. Now, 1658 plus, if you take the lower limit, which is 400 years, that would be 2058.
18: Mm-hmm.
19: So the closer we get to 2058, the higher the probability na magkakaloon ng ganitong paglindol. But of course, hindi naman ibig sabihin na it will happen exactly 2058. It could be earlier or it could be later. Or pwede rin siya mangyari doon sa upper limit niya kasi range naman yan between 400 to 600 years. So if it will happen on the upper limit, which is 600 years, that would be 200 years from now. But of course, we will not assume na in the upper limit yan mangyari. We have to assume na it may happen on the lower limit, which is 400 years. Kasi kapag sabihin natin na during on the upper limit yan mangyari, we will not prepare. Eh, paano nangyari yan during the lower limit?
18: I see. Now, sir, tell us, meron kayo nabanggit na tatlong pattern ng lindol. Kapag nangyari ito, ito po bang ating napag-aralan at I'm sure na ina-apply ng ating mga kababayan tuwing dumarating itong ganitong lindol, itong duck cover and hold. Ito po ba'y paraan para makaligtas sa anumang kapahamakan dulot ng any pattern dito sa tatlong pattern na mangyayari o mararamdaman tuwing merong lindol, sir?
19: Yes, kasi regardless kung ano yung anong klaseng fault yung gumalaw, shaking yung pinaghahandaan natin. Kasi lahat naman yan, kapag malakas yung lindol, malakas yung magnitude, the ground would shake. Regardless kung tinatawag natin yung normal fault, thrust fault, or yung sideways. So, it's the shaking. And yung duck cover and hold, again, pinapractice natin yan. We do that every quarter. But it will only hold through if yung building natin will not collapse. So, we practice the duck cover and hold on the assumption na ang building natin or yung bahay natin is properly engineered. Kasi kahit na ma-perfect pa natin yung duck cover and hold, kung mag-pancake collapse naman, mag-collapse yung bahay, eh hindi pa rin yan effective. So, the duck cover and hold can only protect you from falling debris or yung magtapol yung aparador mo or yung chandelier mahulog. The duck cover and hold will only protect you doon sa mga ganong situation. But ang bottom line here is that we really have to make sure na properly engineered yung bahay natin or yung building or kung yung structure kung saan man tayo namamalagi.
18: Going to another estate, Mr. Director Sir, ito namang bulkan, mga bulkan sa ating bansa. Meron po ba tayong advisory? Lalo't ngayon po ay panakanaka ang pag-uulan, Sir.
19: Yes, ang sinasabi natin, mag-ingat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira sa mga malapit sa riverbanks, kasi pwedeng ma-remobilize yung mga deposito natin, yung mga deposito ng, say, Formayon Volcano, yung nilabas niya. Since early this year, meron ng more than 80 million cubic meters na volcanic materials nilabas. And then, even before that, may mga materials pa sa dalisis ng vulkan na pwedeng ma-remobilize kapag malakas yung pag-ulan. Pwedeng maging lahar. Kaya, again, yung paalala natin sa ating mga kababayan na mag-ingat sa lahar kasi lalo na kapag there's a continuous and torrential rainfall, pwedeng ma-remobilize yung mga deposito as lahars.
18: And finally, sir, kapag ganitong tag-ulan, at of course, may tag-ulan, may tag-init, when we talk of earthquake o lindol, mas prone ba ang disgrasya, malaking disgrasya mangyari kung basa o malambot ang ground compared doon sa tag-init o matigas ang ground, sir?
19: I-clarify ko lang, yung again, yung ulan or yung weather systems natin has nothing to do with yung earthquakes.
18: Mm-hmm.
19: Now, pero kapag may lindol, magiging unstable yung mga dalisdis natin. And yung doon na during the earthquake last June 8, may mga landslides and may mga cracks. So kapag malakas yung ulan, kapag nasundan ito ng malakas na ulan, pwedeng totally mag-collapse yung mga dalisdis natin.
18: I see. Sir, thank you so much for your time at thank you for educating us, sir.
19: Maraming salamat rin po.
18: Okay, si Director Teresito Toto Bacolcol, ang inyo pong narinig ng DOST Feebox. And we really did learn out of his statements made earlier hinggil dito sa paglindol. Okay, so oras may ganap ng alas 2:22 ng hapon. At kayo po'y nakikinig sa ating I'm coming to you every Saturday, hindi ho ba? Alright, so we're indeed happy indeed na ngayon ay Saturday, so muli po tayong magkakasama-sama dito sa Makikiraan Lang Po. And in a little while, kung tayo po ipapalarin, itong ating mga tanggapan din na binabalak na daanan ay ating makasama sa Himpapawid. Enable you and I na magkaroon ng grasp o itong tinatawag na kaalaman hinggil po dito sa nabanggit na tanggapan. Okay, so alas 2:23 ng hapon. At si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ho ay nagbigay ng direktiba sa Department of Education, PNP at DOH, pati na sa mga lokal na pamahalaan na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga estudyante sa buong bansa. Sa gitna rin ito ng mga naitalang karanasan o karahasan na kinasangkutan ng mga menor de edad, pagbibigay diin ng punong ehekutibo, kailangang maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan, kapabayaan at sa panganib. Okay? At hinggil dyan, ating makakasama ang ating tagapag-ulat mula sa Palasyo, magigulog ko mga tagapakinig, Alvin Baltasar. Good afternoon, Alvin.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Alvin.
21: Maganda nga po. At nag-post nga na vlog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Captain Cell. Kasunod na rin na nakita ka.
18: Alvin, medyo choppy. Or nawala si Alvin Tuluyan. Tabayanan po ninyo ho. At we will try our best na marinig yung kabuuan ng kanyang ibabalita. Mula po yan sa palasyo ng Malacanang. Okay. So, 2:25 in the afternoon on a Saturday sa inyong makikiraan lang po. At mamaya atin pong tutunguhan, makikiraan ang inyong lingkod sa DOST Pag-asa. Sa mga panahong ito na, well, naulan ano po dito sa Metro Manila area, eh kaninang umaga lang sumilip ang araw. Pero most of the time, eh ito makulimlim ang panahon. Okay, so, ready na. Pakinggan natin ang pagbabalita ni Alvin Baltasar. Alvin, come in.
21: Alvin. Yes, sir. Medyo mas matino yata.
18: Yeah,
21: kasi naglabas ng vlog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kutunod, itong mga ilang insidente ng karasa na kung saan na-involve yung mga minors. At sinasabi nga ng Pangulo dito sa kanyang latest vlog, kinakailangan maprotektahan yung mga kabataan laban sa karamihan, sa kapabayaan, at kinakailangan maprotektahan sila sa anumang uri ng panganib, Captain Sir. At ang sabi nga ng Pangulo, kasama din sa doon sa vlog na inilabas, ay meron siyang inisyong direktiba sa Philippine National Police, DepEd, at sa mga lokal na pamahayan para matiyak yung kaligtasan ng ating mga kabataan. Mabuti pala, Captain Phil, pakinggan natin ang ilang bahagi itong vlog ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilabas ngayong araw na ito. Pagkakas natin, Captain Cell.
18: Go ahead, Alvin.
4: Hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak, ang mga magulang. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan.
21: Oh, tama yung nabanggit ng Pangulo, no, Captain Cell. Sapagkat yun ay bahagi din ng inilabas na vlog. Mensahe niya doon sa mga magulang, kinakailangan talaga bantayan. Sapagkat ang kung sino man yung unang-unang dapat na sumubaybay dito sa mga anak, bukod doon sa mga guro natin ay tinuturing itong pangalawang magulang. Walang iba, Captain Cell, kundi yung ating mga nanay.
18: Correct.
21: At tatay. Yan ang pinupunto ni Pangulo Marcos, Captain Cell.
18: Yes, sir. I agree dyan sa nabanggit ng ating Pangulo, Alvin.
21: Oo, at mukhang tinututukan ito ng Pangulo. Kaya yung mga ginagulang ay sa ng gobyerno, pinakikilos ng Pangulo. Kasama na dyan, yung pagbibigyan ng seguridad dito sa iba't ibang mga paaralan, lalo na doon sa mga pampublikong eskwelahan kung saan ay naitatala nga yung ilang insidente ng karasan involving mga minors, Captain Cell. Nakakalungkot, Captain Cell, pero ito yung ginagawa ng mga paraan ng ating pamahalaan, Captain Cell.
18: Yes, Alvin. At going back doon sa pinupunto ng ating Pangulo, doon sa ating mga magulang, please give time, quality time sa inyo pong mga anak. Well, maraming mga couple ang kapwa nagtatrabaho. Pero please, ang sabi nga po, iba ang mabigyan ng panahon makausap ang inyong mga anak. Iba ang dating niyan as a parent, Alvin.
21: Oo, naku, napunto mo yung pakikipag-usap sa mga anak. Kasama rin actually doon sa vlog ng Pangulo, nabigyan din ang Chief Executive yung pag-uukol ng oras sa mga anak. Sabi yung mga chikiting natin, sapagkat, alam mo, Captain Cell, di ba yung formative years na tinatawag,
18: yes.
21: Very critical yan eh. Very critical yan, napakalaga noong tinatawag na formative years ng ating mga
18: correct.
21: Anak. Kung saan, ay doon talaga natin hinuhubog kung malalaman nila kung kanino yung tama o mali. Ang pagkakadescribe yan, kung ilang mga nakakausap natin, yung isip ng bata parang sponge yan eh, during formative years. Kung ano ipasok mo dyan, ayun, yun ang dadali niya hanggang sa kanyang paglaki. At kung dito nga, sa ano, pag pag-uusapan natin, Biblia, meron nga tayong sinasabi, Captain Cell, baka alam mo rin ito eh, turuan mo ang bata sa daan na dapat lang lakaran. At pag siya ay tumanda na, hindi niya ito hihiwalayan.
18: I agree.
21: Tama, Captain Cell. So, Captain Cell, yan muna. Bilang sa mga naging bahagi ng mensahe ni Paolo Ferdinand at Marcos Jr. kaugnay pa rin itong mga nagaganap na insidente ng Santo Se. Ilang mga krimen, karahasan involving mga minor de edad na sana ay hindi dapat mangyari, Captain Cell.
18: Thank you, Alvin.
21: Wala pa rin sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Thank you so much, Alvin. At sana ay makintal sa kaisipan ng bawat isang magulang, yung couple, ho? Whether you're working or not, give quality time sa inyong mga anak. Bringing a good time to 2:30 na po ng hapon at atin pong ipasa this time ang pagkakataon sa isang butihing ama. Take it only.
5: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
22: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.

0: kaibigan sa mga kasamang Lingkod Bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
1: Alas 2:34 po ng hapon dito sa Makikiraan lang po. Nakiraan na tayo sa PBOLX earlier at nakiraan na rin tayo sa Palasyo ng Malacanang. This time, tayo ay makikiraan naman sa DOST Pag-asa. At ito hinggil sa pagsasagawa ng training sa Tagaytay City para sa mga kawani ng media sa mas epektibong ulat panahon at paghahanda sa sakuna. Naroon, ang ating kinatawan, si Quincy Kahilig. Quincy, isang magandang hapon sa iyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, magandang hapon sa inyo dyan at kasalukuyan niyang isinasagawa ngayon ng DOST Pag-asa. Ang media seminar workshop patungkol sa bagong serbisyo nito sa weather forecasting na malaking tulong para sa mas maagap at mas epektibong pagtugon sa mga hamon na dulot ng masamang panahon sa bansa gaya ng bagyo at storm surge. Ito ang multi-hazard impact-based forecasting and early warning system. Gamit kang modernong teknolohiya, malaki ang tulong ng sistemang ito sa mga otoridad, lalo na sa mga LGU, para mas makapaghanda sa mga sakuna. Kung kaya mahalaga umanong magkaroon ng magandang ugnayan ang DOST Pag-asa at ang media bilang tagapaghatid ng balita. Kabilang nga sa makalahok sa dalawang araw na training sa Tagaytay City, ang mga kawani ng Integrated State Media na kinabibilangan ng Radyo Pilipinas, gayon din ng IBC, PTV, Philippine News Agency at ng Philippine Information Agency. Mula dito sa Tagaytay City, Quincy Kahilig, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Quincy?
3: Yes,
1: oops, opo. Maiksi lamang. Tell us, ang naibigay ng Pag-asa authorities para sa ating mga media authorities, yung mga representative ng media as far as this training is concerned. Ano itong naipagkaloob na sa inyo na kaalaman para namang magkaroon tayo ng idea sa inyong paglahok dito sa ginagawang training na ito ng Pag-asa, Quincy?
3: Sa kasalukuyan ay inilalatag nila yung mga impormasyon kung ano man yung mga nagawa na ng Pag-asa para i-advance o mas paganda yung serbisyo nito, kagaya ng pag-install ng mga karagdagang mga instrumento at mga satellite locations dito sa ating bansa para mas matukoy ng para mas maging accurate yung weather forecasting nga. Dahil tinatarget nga ng DOST Pag-asa na maging, kumbaga yung weather forecasting ay pangmatagalan bago pa lang mangyari yung inaasahang bagyo o storm surge, bago pa lang dumating sa bansa, mapaghandaan na, malaman na kung gaano ba kalakas ang magiging impact nitong bagyo at lalo na, particular na, yung magiging epekto nito sa isang lugar. Yun nga yung target ng kaalaman, ng training na ito, na kung paano tayong mga kawani ng media ay maire-relay natin sa publiko ng wasto at accurate yung impormasyon. Dahil sa atin din na nakadepende yung pagdidesisyon ng ating mga kababayan, gayon din ng mga otoridad sa paghahanda na kanilang gagawin. Particular paglilikas at yung kung kailangan na bang mag-evacuate, yung mga ganyang klaseng paghahanda. At mamaya, yes, mas magiging in-depth yung discussion. Kasi ngayon parang general muna yung nilalatag eh. Mm-hmm. Ngayong hapon, meron mga kinatawan ng DOST Pag-asa ang magbabahagi ng mas technical na aspeto na itong programang ito na bagong sistema ng DOST Pag-asa.
1: And as far as Quincy Kahilig is concerned, very timely itong training na ito, Quincy?
3: Yes, oo, dahil umasok na tayo sa panahon ng tag-ulan at di lang yan, bukod yan, meron din sinasabing El Nino na nagaganap sa ating bansa. So, makikita natin yung paghahanda ng ating pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maihanda yung ating bansa, yung ating mga kababayan sa ganitong mga pangyayari sa bansa dahil alinsunod nga sa direktiba ng Pangulo na maprotektahan ang ating mga kababayang Pilipino at hanggat maaari ay walang buhay na mawala sa ganitong uri ng mga sakuna sa ating bansa.
1: Well said.

0: By the way, I'm trying my luck, Quincy. Ha? Meron po tayo dyang katabing, well, weather forecaster na maaaring magkaloob o ipagbigay alam itong magiging kalagayan ng ating panahon in the next hours, Quincy?
1: Sige, tayo'y kakausap maya-maya at pupuntahan. Medyo nasa loob kasi sila ngayon ng training room, pero sisikapin natin na makakuha agad-agad ng isang representative mula sa DOST Pag-asa para magbigay ng ulat nga sa panahon natin this weekend.
0: Maraming salamat, Quincy.
1: Okay. Okay, mula dito sa Tagaytay City para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, Quincy Kahilig. Kumakatawan dito po sa Radyo Pilipinas. Dito sa napapanahong pagsasanay o training involving itong mga miyembro ng ating media. Napapanahon po yan ho, sapagkat sa ganitong mga panahon na ngayon ay tag-ulan, eh mabuti na yung pong at least alam ng ating mga kasama sa media ang galaw o yung dapat nilang gawin, enabled to give us itong latest kugnay nitong kalagayan ng ating panahon. Alright, thank you, Quincy, maraming salamat. 2:40 ng hapon. We have 20 more minutes dito po sa palatuntunang makikiraan lang po. At mamaya, kung tayo po ipapalarin, tayo ay makikiraan naman sa Radyo Pilipinas Davao. At hopefully, ating po makakasama si Marcel Dasalia. Kasama ni Marcel, itong mga kinatawan mula sa AmeriCares International, isa pong non-profit humanitarian foundation sa kanilang pagkakaloob ng mga hygiene kits dito sa mga apparently nasalanta itong magnitude 7.8 na lindol dyan sa Davao region. Kaya do standby lamang. Okay. Talaga naman, makikiraan na ako this time. Ready na si Marcel Dasalia. Marcel, magandang hapon sa iyo. Come in. Marcel.
2: Yes, sir. Opo. Nandito tayo ngayon po sa Sarangani Glan para sa gagawing distribution ng hygiene kits at iba pang ibibigay na assistance galing sa AmeriCares Philippines para dito sa mga pasyente ng provincial hospital na nandito ngayon sa Glan, Sarangani Province. So bago yan, nung nakaraang araw or nung June 25, meron ding ginawang medical mission ang AmeriCares para sa 210 na mga pasyente sa Barangay Burias, Glan. At noong nakaraang linggo, nandun din ang AmeriCares sa Davao Occidental, particularly sa Mayjas or Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kung saan namigay din ang AmeriCares ng 200 jerrycans, yung filtered water, hygiene kits, psychosocial support sa 1,039 na katao na nabigyan, tsaka hygiene kits also distributed sa 350 katao. No? Meron din silang mobile medical na nagpapatuloy. Hanggang sa ngayon, namimigay din sila ng mga gamot, no, sa dalawang barangay doon sa probinsya ng Davao Occidental. So dito naman sa Sarangani Province, so ngayon merong ibibigay na 150 hygiene kits, no, if I'm not mistaken, 150 dito sa Provincial Hospital sa Glan para sa mga pasyente. So yan po, at nagpapatuloy ang kanilang pamimigay sa susunod pang mga araw para sa mga nangangailangang mga biktima ng lindol dito sa Sarangani Province at mga karatig lugar.
0: And Marcel, how's the reaction naman ng ating mga kababayan na naging biktima nitong lindol in so far as this humanitarian-oriented na project ng AmeriCares International na ito is concerned?
2: Opo, tuwang-tuwa yung mga pasyente at saka yung mga beneficiaries ng AmeriCares dahil nga kinakailangan talaga nila ng tulong, lalo na yung mga hygiene kits at saka yung tubig, no, lalo na dito sa yung kanilang filtered water, no? Kasi kailangan din nila yung malinis na tubig at yun talaga ang kanilang panawagan dito sa mga lugar na tinamaan ng lindol na kung saan kailangan nila ng tubig dahil nga limited ang kanilang access sa mga potable waters dito, no, sa lugar na tinamaan ng lindol.
0: Okay, now other than this project, are they thinking na magsagawa rin ng iba pang mga proyekto in the future, maybe days from now, para sa ating mga kababayang naging biktima ng lindol dyan sa Davao Region, Marcel?
2: Okay, tanungin natin, no, ang kanilang head ng AmeriCares, kasi kasama ko dito ngayon si Sir Paul. Yes, Sir Paul, sa tanong ni Sir Sel, no, tungkol doon sa incoming projects, ano, may plano po ba kayo, sir?
3: Meron tayong mga request coming from the provincial health office dito sa Sarangani. So, magkakaroon pa tayo ng mga medical mission at health and psychosocial support activities. Masusunod na linggo.
0: Okay. Okay. So, susunod na linggo yan.
2: Sir Paul. Yes, sir. Yes, pa.
0: So that would be next week, katulad ng binanggit ni Sir Paul.
2: Okay, actually ongoing naman po yung kanilang pagtulong, depende na rin sa request po, kasi they are coordinating with the provincial government naman kung ano yung mga lugar na kailangan talaga ng kanilang tulong at nagre-respond naman sila sa request ng ano ng LGU.
0: Very well. At abay, napakaganda ng hakbanging yan, ng proyektong yan para sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalong-lalo na sa mga panahong ito. By the way, ilan ang naipagkaloob na mga hygiene kits ng AmeriCares International dyan sa Sarangani, Marcel?
2: Okay, sa mga hygiene kits naman, actually sa ngayon, no, 150 patients ang kanilang target na mabibigyan. Just for today, yan siya.
0: Uh-huh.
2: Oo, and then doon sa ano, doon naman sa last week, meron silang nabigyan 350 families ang nabigyan ng hygiene kit sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental.
0: Alright. Other than Sarangani, meron bang balak ang AmeriCares International to, well, visit and distribute hygiene kits likewise doon sa mga ibang naapekt o lugar na naapektuhan itong lindol?
2: Yes, tuloy-tuloy starting today yung pamimigay nila ng hygiene kits.
0: Very well.
2: Yes, sa Sarangani.
0: Very well. So, in behalf nitong ating mga kababayang naging biktima nitong lindol, allow us, Sir Paul, na magpasalamat ng malaki. Thank you so much, sir. Dito sa napakagandang
3: kabangin.
0: Thank you, sir. Thank you. Marcel, salamat.
2: Yes, mula rito sa my provincial hospital sa Glan Sarangani, para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao.
0: Thank you, Radyo Publiko Davao. Si Marcel Dasalia ang inyo po narinig, kasama niya itong mga miyembro o mga opisyalis at miyembro ng AmeriCares International na nakakaloob ng tulong by way of hygiene kits sa ating mga kababayan na nasalanta nitong malakas na lindol dyan sa Mindanao Region. And according to Sir Paul, Pangulo ng nasabing asosasyon, this project of them is continuous, tuloy-tuloy po ito sa kanilang pagkakaloob ng tulong. Being a good time now to 2:48 na po ng, or make it 2:49 ng hapon. Dito sa inyong palatuntunang makikiraan lang po. At, well, from Davao, nakiraan na ako, plano ko namang makiraan ngayon sa tanggapan ng MMDA. But masyado nang short ang ating time, no? At okay, ready na. Ang butihing General Manager ng MMDA, walang iba kundi si General Nicolas Torre III. Sir, magandang hapon po sa inyo.
4: Okay.
0: Sandali lang. Ho. At sandali lang po. So, we have barely a few minutes left ho, para ating makausap si General Manager ng MMDA, no other than General Nicolas Torre. Sir, magandang hapon po. Okay, so hindi para ready ata. But anyway, ito pong basically the reason why ako po'y makikiraan sa MMDA ay upang alamin itong preparasyon ng MMDA with regards dito sa rally na isasagawa dyan sa EDSA that will be tomorrow, a Sunday. Although a weekend, I'm sure na makaapektuhan itong ating mga motorista pagkat itong EDSA ay pusod ng lansangan dito sa Metro Manila area. So, okay, ako'y tutulungan na po ng ating... okay, so ready na? Magandang hapon po, General Manager Nicolas Torre III. Mr. General, good afternoon, sir.
5: Sir, good afternoon sa inyo at sa inyo mga tagapakinig.
0: Sir, okay, as fast as we could, ano po itong preparasyon ng MMDA with regards dito sa rally na gagawin bukas dyan sa EDSA, sir?
5: Sir, in coordination with the local government of Quezon City and the security forces, yung ating PNP at AFP, ang MMDA ay nakipagpulong at nakipagtulungan para mabigyan ng seguridad itong White Ribbon March sa ating People Power Monument bukas ng hapon.
0: At as I said earlier, tomorrow is the weekend, but then ang EDSA ay isa dito sa mga principal na mga daan na daraanan ng ating mga motorista. So, give us the assurance, sir, hindi magkakaroon ng pagkabuhol-buhol ng mga traffic bukas dyan sa EDSA, sir?
5: Well, may mga estimate at pag-usap sa mismo mga rally organizers na ang EDSA hindi sasaraduhan. At merong lanes na ipoprotect talaga ng barriers at yun ay aming pinaghahandaan at ngayon ay ginagawa upang siguraduhin na ang march nila mula, ang pinaka-critical dyan yung march mula sa People Power Monument papunta sa mula sa Estes Shrine papunta sa People Power Monument. So, sisiguraduhin natin na hindi na mangyari na masaraduhan ulit ang EDSA dahil sa lakad na yan.
0: Are you suggesting, sir, na wala pong rerouting na gagawin bukas?
5: May mga advisory tayo, no? Pero hindi natin isasarado ang EDSA.
0: I see. Very well. By the way, sir, ito pong mga flooding incidents dito sa Metro Manila area. Marami po sa ating mga kababayan ang nakapansin ng mabilis na pagkawala ng tubig baha. Have you noted this likewise, sir?
5: Sa ngayon po kasi talagang palagi nating minomonitor at ang paghahanda nga sa mga pag-ulan na ito ay ginawa natin some few months back. At ngayon ay meron kaming mga tinatawag na mga upland manananggal troopers na talagang dinidispatch natin surgically sa kung saan may mamomonitor na baha. Kasi nakikita natin yan sa ating command center. So ang ginagawa natin pag may mamomonitor tayong ganyan ay nagdidispatch na agad tayo ng tao. Kasi ang kadalasan na cost niyan ay barado na inlet sa ating mga daluyan ng tubig. So tinatanggalan namin yan. Nagsusubside naman kaagad ang baha kasi ang waterways nga natin ay ang mga major waterways natin ay naayos na natin at patuloy pa nating nililinis ang mga tributaries at mga estero.
0: Ayun. Ang inyo pong mensahe, sir, para sa ating mga kababayan, itong mga litter bags na kung magtapon ng basura, kung saan saan na lamang, kung saan maisip, itatapon ng basura, that results to flooding, Mr. Manager, sir.
5: Opo, sa ating mga kababayan naman, makipagtulungan tayo sa ating gobyerno, sapagkat ang kalinisan sa ating paligid, yan ang susi talaga ng pagkontrol ng tubig baha na naiipon lang, usually naman ay naiipon lang sa ating mga kalsada kasi walang mapuntahan at hindi makapasok sa ating mga waterways. So ang major cause nito ay ang pagbaha. Kung kaya't sana, makipagtulungan ang lahat na huwag magtapon ng mga basura sa kung saan saan, kundi talagang siguraduhin o na ma-dispatch ng maayos sa tamang lugar ang kanilang mga basura para pagdating ng tag-ulan na hindi babalik sa kanila.
0: Manager Torres, sir, thank you so much for your time na ipinagkaloob dito po sa makikiraan lang po. Thank you, sir.
5: Maraming salamat din po, sir. At sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Magandang hapon po.
0: Magandang hapon. Yan po ang General Manager ng MMDA, no other than General Nicolas Torre III. Pero, pag-ilog ko mga tagapakinig, wala na po tayong sa panahon. Ako po ay nakiraan na. And hopefully, meron po tayong nakuha mga vital information hinggil po dito sa ating pagdaraan sa mga tanggapan na aking dinaanan. Thank you so much sa ating mga nakasama sa Technical Services, sina Orly Lopez, at Matet Sigovia. Thank you. Thank you so much. At sa ating production service o services, nakasama natin si Tess Ramirez at si Ice Adan. Until next Saturday, God willing, God permits, muli po tayong magkasama-sama dito sa inyong palutuntunang makikiraan lang po. Do stand by for the next show. At yan po naman ang ating kasamang si Melly Tenorio. Oras, 2:56 ng hapon. Bye-bye for now. I love you more.
4: Makikiraan lang po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
6: Mas pinalakas. Pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
6: Public Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
6: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
6: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Buong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bago ang alas 3 ng hapon.
0: Pinakamalawak na news sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. COMELEC nagsagawa ng election mission para sa BARM parliamentary elections. May report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Isinagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang isang simulation exercise o SIMEX bilang paghahanda sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14. Isinagawa ang simulation sa Cotabato City Institute, sa Cotabato City at sa apat na voting center sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Layunin itong subukan ang buong proseso ng automated election system mula sa pagboto, pagbibilang ng mga boto hanggang sa electronic transmission ng disputa. Nakiisa rin ang National Citizens Movement for Free Elections o NAFREL bilang election observer upang masubaybayan ang isinasagawang simulation at matiyak ang transparency ng proseso. Ayon sa COMELEC, mahalagang bahagi ang simulation exercise upang matukoy at maresolba ang anumang posibleng issue bago ang aktual na BARM parliamentary elections bilang paghahanda para sa halalan sa Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Maharlika Investment Corporation nananatiling nakatutok sa mga infrastructure investment para mas makaengganyo ng private investment sa bansa. May ulat si Melody Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Tinutukan ng Maharlika Investment Corporation ang mga strategic investment para sa mga proyektong infrastruktura upang mahikayat ang pagpasok ng private investment sa bansa. Ito ang inihayag ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Kunzing Jr. sa isang free-side chat sa Philippine Blockchain Week 2026. Ayon kay Kunzing, binibigyan prioridad ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas ang mga proyektong may mataas na economic multiplier effect o yaong mga nakapagdudulot ng malawakang paglago ng ekonomiya. Binigyan din ng MIC Chief na ang seguridad sa enerhiya ang pinakamahalagang aspeto para sa pambansang pagsusulong. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa Philippine National Oil Company at mga pribadong sektor para sa pagtatayo ng Common User Fuel Storage Facility para sa supply ng krudo sa bansa. Ang pagpapalawak ng sub-transmission infrastructure sa mga off-grid na lugar o ang mga islang sineserbisyuhan ng Small Power Utilities Group o SPAG sa unang tatlong buwan ng 2026 nakapagtala ang MIC ng net income na 629 million pesos sa unang tatlong buwan ng 2026 at nakapag-limit naman ng 1.3 billion pesos na cash dividends sa national government sa pamamagitan ng Bureau of Treasury para sa fiscal year 2025 net earnings. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan po ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer for today. Kasama natin mula sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. J. Arevalo. And of course, tayo po ay inaalalayan at tinutulungan din sa bahagi naman ng ating executive producer din mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, si Ms. Jam Season. At sa ating master control, kasama naman natin si Mr. Milo Jonella at sa ating wirecast, si Hero. Kami po ay yung nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast, sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And speaking of different parts in the different parts of the world globally, tututukan po natin ang nangyaring lindol. Actually, masasabi nating magkasunod talaga. Isang 7.2 at isang 7.5 na lindol na tumama sa Venezuela kahapon lamang ito. At sa ngayon, batay po sa mga impormasyong ating nakukuha, lalo na sa mga international news wires, ay mahigit 100 na po ang nasawi sa nasabing lindol at pinapangambahang 1,000 ang maaring nasaktan o injured sa nasabing lindol na ito sa Venezuela. And the numbers could go even higher. So, minarapat po nating makapanayam ang ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia. Sako po kasi ng ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, ito pong jurisdiction nila eh. Nasa ilalim na, jurisdiction nila ang Venezuela. Opo. So, makakasama po natin ngayon para makakuha tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalalagayan ng ating embahada dyan sa Bogota, maging sa ating mga Filipino community sa Colombia. Ang ating pong Vice Consul ng ating Philippine Embassy sa Bogota, si Vice Consul Mikael Solitario. Okay? At syempre siya rin po ang tumatay yung Third Secretary ng ating Philippine Embassy sa Bogota. Vice Consul Solitario, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas at good evening po dyan sa Bogota.
5: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-provide po ng update sa sitwasyon.
4: Kami po ay lubos din nagpapasalamat sa pagpapaunlak po ninyo, Vice Consul Solitario, dahil alam namin pong napakahalaga po nitong panayam na ito dahil sa tindi ng inabot po ng Venezuela. Unang-una, kamusta po ang monitoring po ninyo sa ating mga Filipinos living and working sa Venezuela, particular sa Caracas? Meron na po ba tayong natanggap na balita kung meron tayong naitalang casualty na Filipino living or working sa Venezuela?
5: Mula po kahapon, ng hapon, nung tumama po ang, gaya po nung nasabi niyo, magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela, malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas. Nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito, wala pong naitalang casualty injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela.
4: So that's as we speak, ano po, Vice Consul Solitario, confirm that as we speak, mga around alas 7 ng gabi, oras sa Bogota, wala pa po tayong natatanggap na confirmation kung merong nasawi na Filipino na working or living sa Venezuela, particular dito sa Caracas. Tama po ba yun, Vice Consul Solitario?
5: Yes, sir. At base po dun sa dalawang concentration ng ating Filipino community sa Caracas at sa siyudad po ng Barinas, sa Barinas din po ang pangalan ng kanilang probinsya, nag-report na po sila that they are safe at all accounted for ang ating Filipino community sa mga areas po na yun.
4: And speaking of our Filipino community, Vice Consul Solitario, do you have any data or numbers kung ilan ba ang mga Filipino na working and living in Venezuela, particularly sa Caracas, kung meron po lang kayong data?
5: Sa Caracas po, half of our Filipino community stays there. Ang pinakahuling datos po na ating nakalap mula po sa ating pagbisita ng 3 beses last year sa Venezuela upang kamustahin po ang Filipino community. We have 47 o 47 Filipino nationals living in Venezuela at kalahati po noon ay nasa Caracas, sir.
4: And itong 47 Filipinos nito at kalahati nitong 47 na nasa Caracas, ano ang field of work nila? Kasi alam ko nag-start na naman ng Chevron, yung isang oil US company na mag-operate diyan sa Venezuela. Meron ba tayong Filipino na masasabi nagtatrabaho doon sa US oil company na yon, Vice Consul Solitario?
5: Yes, sir. Bali po sa profile ng ating mga members of the Filipino community, karamihan po, almost 70% would be religious missionaries, mga madre po at pare na nakikipamuhay na po sa mga pamayanan at komunidad sa Venezuela. At ang iba naman po ay pansamantalang nagtrabaho dati, ngunit nakapangasawa na po ng mga Venezolano o Venezolana at bumuo po ng pamilya at lumagay sa tahimik dito po sa Venezuela.
4: Just to be clear, ano po, Vice Consul Solitario, ang Philippine Embassy sa Bogota, nasa jurisdiction niya ang Venezuela. Tama po ba, Vice Consul Solitario?
5: Yes, sir. So bukod po sa Colombia, we also handle Venezuela and Ecuador po.
4: Ayun. So we do not have any, sabi na nating Consul General or any post sa Venezuela na pwedeng masabing naapektuhan ng lindol mismo sa loob ng Venezuela.
5: Yes, sir. Tama po. So lahat po ng coordination sa mga concerns natin with Venezuela ay handled remotely from Bogota. And wala po tayong honorary consul o anumang opisina as we speak sa Venezuela, sir.
4: Pero ang lakas po ng lindol, Vice Consul Solitario, 7.2. And then after a few seconds or a few minutes, 7.5 naman. And it was also reported na naramdaman din sa Bogota ang lindol. Naramdaman din po ba sa Bogota ang lindol, Vice Consul? How were you able to feel the quake nung naramdaman nyo na sa Bogota yung lindol?
5: Opo, bale kahapon po around 5:30 PM, almost 5:15, 5:30 PM local time, which is about 6:30 PM in Caracas and in Venezuela. Naramdaman din po namin yung lindol. Ngunit bahagya lang po at sandali lang po yung pagyanig at madali din naman po kaming naka-evacuate dito sa Colombia. So wala rin pong significant na damage na na-report dito sa Colombia, pati po sa Filipino community dito sa Colombia, sir.
4: So how is the embassy in Bogota establishing communications dito sa ating Filipino community sa Caracas at sa mga apektadong lugar ng lindol sa Venezuela?
5: Yes, sir. Gawa nga po na kami ay nag-handle ng kalagayan ng ating Filipino community remotely from Bogota. We've established a coordination group chat kung saan nandun po lahat ng Filipino community members, pati po ang miyembro ng embahada. At matagal na rin po namin itong ginagamit. Katunayan, nagamit din po namin ito nung pumutok yun pong political crisis noong January dito rin po sa Caracas. So, naging malaking tulong po sa embahada itong group na ito. Kahapon po, nung mama ang lindol, agad po kami nagpadala ng pabatid at kinumusta sila. Pero understandably, we had to wait for maybe 30 minutes or an hour before na-restore po ang kuryente at internet. At pagkabalik naman po ng internet ay sa awa ng Diyos ay nakapagbigay naman po kaagad ng updates from all over Venezuela. Yun pong ating mga kababayan, sir.
4: Ayun. And Venezuela, I think the president of Venezuela has already declared a national state of emergency. So sa sitwasyong ito, Vice Consul Solitario, may mga hakbang bang gagawin ng ating Philippine Embassy sa Bogota to reach out personally, physically sa ating Filipino community sa loob ng Venezuela mismo?
5: Yes, sir. Bukas naman po ang embahada sa kung ano man pong aksyon na kakailanganin at ano man pong tulong na kakailanganin ng ating mga kababayan. As of today po, wala pa pong request na ipinaabot sa atin officially ng any form of assistance from our community members. Mm-hmm. Ang sabi po nila ay nakapagbigay naman daw po ng kaukulang tulong doon po sa mga manangangailangan immediately yung Venezuelan government. Mm-hmm. At kaya po nang nasabi nyo, nag-declare na po ng state of emergency. At isa pong challenge din sa mga missions, hindi lang po mula sa Pilipinas kundi sa iba pang missions based in Colombia who are also handling Venezuela, ay Nananatili pong sarado yung main airport sa Simon Bolivar International Airport in Caracas, at gayon din po yung mga roads at bridges connecting the major cities. So medyo nahihirapan po tayo to consider going there at this point. So we'll have to wait for the official advice of the Venezuelan government kung kailan po magbubukas ito. At kung kakailanganin po talaga, ay syempre bukas at handa naman po ang embahada na magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin.
4: All right. Kaya ko po kasi natanong yan, ano po, Vice Consul, sige, kasi iba't ibang bansa, including the US, Saudi Arabia, at iba pang mga bansa ang nagpahiwatig na ng kanilang pagnanais na tumulong para matulungan itong bansang Venezuela dahil sa lindol nito. And, I expect the Philippines will also do the same kasi kilala rin ang Pilipinas, ano po, Vice Consul Solitario, doon sa ating mga rescue teams na nabubuo dito at pinapadala rin sa ibang bansa. So, kung ganyan ang sitwasyon, kailangan pang dumaan muna sa Bogota. Kung sakaling mabuksan na nga yung mga major roads, kailangan muna dumaan sa Bogota bago makadiretso sa Venezuela. Yung kung anumang mga assistance na pwede nating ipadala, like for example, yung rescue, search and rescue teams, kailangan dumaan muna sa Bogota bago makadiretso ng Venezuela.
5: Tingin ko po, sir, it's possible. Siyempre, susundin po natin ang international protocols pagdating dyan. At gaya po ng nabanggit ninyo, ang mga bansa pong immediately na nagpadala ng tulong ay yung pong mga karating bansa ng Venezuela. So, hindi naman po, yes sir, El Salvador, Mexico, United States at Canada, gayon din po yung ibang European countries na may direct flights and connections with Venezuela. So ang pangunahing challenge din po sa atin sa Pilipinas syempre ay yung layo talaga. So almost 2 days po kasi ang travel one way going to Venezuela. Pero kung magpadala man po ng official na request for humanitarian assistance ang government of Venezuela, I'm sure hindi po mag-aatubili ang Pilipinas after evaluating the situation na magpadala ng kaya po nating ipaabot na tulong.
4: Pero siyempre, Vice Consul, iba yung napapanood namin sa TV, iba yung napapanood namin sa social media. How would you describe, since yung proximity ninyo compared naman sa amin dito sa Pilipinas, napakalayo, ano? Pero yung proximity po ng ating Philippine Embassy sa Bogota, sa Caracas, ano po? How would you describe nung tumama yung lindol, 7.2 and 7.5, and how would you describe the situation ngayon sa Caracas?
5: Gaya po ng inaasahan sa ganun po kalakas na lindol, syempre tinamaan po ang mga lumang infrastructure. Marami pong mga edifisyo o mga buildings sa Venezuela ang luma na rin po. So yun po ang mga unang tinamaan. Ang kanilang airport po ay nagsuffer din ng great damage. Ang bubong, ang ceiling ng airport, kaya po nananatili itong sarado ay currently ina-assess pa po. Pero base po sa balita rin po ng ating mga kababayan, mabilis naman din pong na-restore yung sense of normalcy, kumbaga yung utilities were restored, the internet and the power na ibalik po kaagad. May nagkaroon po ng kaunting interruption sa tubig pero naibalik na rin po. Currently, may mga suspensions na mga ruta sa tren at sa bus which are expected to assess the infrastructure quality. Pero bukas naman po ang mga gasolinahan at mga supermarkets, may mga pila lang naman po. Pero sabi po nila, wala naman pong kailangan pong ikabahala sa sitwasyon po nila doon ngayon.
4: Alright, so before I let you go, Vice Consul, para makapagpahinga ka naman, siguro mag-aalas 8 na yata ng gabi dyan, ano, sa Bogota. I'd just like to confirm na as we speak now, wala pa nakukuhang confirmation o information ng ating Philippine Embassy sa Bogota na casualty na Filipino living or working in Venezuela, particularly sa Caracas, as we speak.
5: Yes sir, that's right. So wala pa pong casualty, injury o nawawalang Pilipino, at yun pong mga membro ng ating group chat na Filipino community members ay accounted for naman po at nagsabing sila po ay nananatiling ligtas sa kanilang mga tinitirhan, sir.
4: All right, that's good news. That's good news, and we hope and pray, sincerely hope and pray na it stays that way. Ano po? Pero siyempre, yung ating heartfelt and ika nga sincere prayers din para sa Venezuelan people na talagang tinamaan ng malaking dagok na ito, ng lindol na ito, and expected na if not hundreds, thousands ang maaring nasawi dahil sa twin tremors na ito. Ano pong mensahe po ninyo, Vice Consul Solitario, sa ating mga kababayan dyan sa Venezuela at dito sa Pilipinas na nakikinig at sumusubaybay po sa panayam namin sa inyo ngayon. Go ahead po, Vice Consul Solitario.
5: Sa mga kababayan po natin sa Venezuela, makaasa po kayong mananatili ang round-the-clock na pag-monitor ng embahada sa inyong mga pangangailangan. Gaya po ng nabanggit na namin sa ating coordination group chat, anuman pong tulong na inyong kakailanganin, kung hindi man ngayon, pero sa mga susunod na araw, mananatili pong bukas ang lahat ng ating mga channels, whether through our WhatsApp group, sa aming Facebook page, PHN Colombia, o sa aming official email, bogota.pe@dfa.gov.ph. At para naman po sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas na may mga kamag-anak, kakilala o kaibigan na nananatili sa Venezuela, maaari nyo rin po kaming maabot through the channels that I just mentioned. Bukas po ang aming mga channels para po bigyan kayo ng updates. At kung hindi naman po, pwede rin po kayo makipag-ugnayan directly sa Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng opisina ng Undersecretary for Migration Affairs na nangangalaga sa kalagayan ng lahat ng mga Pilipino saan man pong sunok ng mundo, sir.
4: With that, Vice Consul Solitario, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng serbisyo publiko sa ating mga kababayang Filipinos living and working in Venezuela. And we hope and pray na, sabi nyo nga, walang casualty, walang nawawala na mga Pinoy. We so hope, we pray and that stays that way. And siyempre, panalangin din po namin ang safety po ninyo, ng ating ambassador at ng lahat ng official and staff ng ating Philippine Embassy sa Bogota. Maraming salamat po, Vice Consul Solitario.
5: Maraming salamat po ulit, Sir Ray. At again, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng updates tungkol sa sitwasyon. Salamat po.
4: Thank you, Vice Consul Solitario. Keep safe and God bless. Ang ating pong Vice Consul and Third Secretary ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, Vice Consul J. Mikael Solitario. Yan po ang ating unang bahagi ng panayam ngayong araw na ito para po sa episode nito ng Global na Tayo. Alas 8 na ng gabi dun halos sa Bogota, Colombia. Ano po? At bakit ang Philippine Embassy sa Bogota, Colombia ang ating nakapanggap? Kasi under the jurisdiction ang Venezuela. So, under ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, ang jurisdiction sa Venezuela. So, kaya po sila ang ating nakapanayam para malaman ang sitwasyon doon sa Venezuela, particularly sa Caracas. Tayo naman ay nalulugod, natutuwa at nagpapasalamat sa poong may kapal na as we speak, habang ini-interview natin si Vice Consul Solitario, wala pa pong nakakarating sa kanila o nako-confirm na Filipinong nawawala or nasaktan or nasawi sanhi ng 7.2 at 7.5 na magkasunod na lindol sa Venezuela. Huwag po kayo maglilipat na talapitan, huwag niyo po kaming bibitawan sapagkat ang susunod naman po natin makakapanayam ay ang ating Philippine Embassy sa Japan. Okay, sapagkat alam niyo po, hindi lang po ang Venezuela ang tinamaan ng matinding lindol kahapon. Alam niyo ba na tatlong bansa ang tinamaan ng lindol kahapon? Tatlo! Kasama po ang Estados Unidos, California, sa northeastern part ng California, lumindol din. I think 5.9, kung di ako nagkakamali, nasa 5.9 ang lindol sa Northern California. Sinundan po yan, ito nga pong lindol na 7.2 at 7.5 sa Venezuela. At pagkatapos ng lindol sa Venezuela, after mga 30 minutes, naramdaman din ang lindol sa Japan. I think nasa 6.9 naman ang lindol sa Japan. So tatlo po yan. Tatlo. US, Venezuela, at Japan. So mamaya po, susubukan natin mga kapanayam. O naka-standby na ang ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Kasama po natin ngayon ang ating Consul General Robert Quintin ng Philippine Embassy in Tokyo, Japan. Consul General Quintin, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga po, Kuya Ray, at magandang umaga din po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay.
4: Alright, thank you very much din po, Consul General Quintin. At unang-una, kakamustahin po muna namin kayo. Ano po bang kasakluang sitwasyon ngayon dyan sa Japan, particular sa northeastern part of Japan, na tinamaan din po na I think ng 6.9, correct me if I'm wrong, 6.9 na lindol kahapon?
6: Yes, Kuya Ray. Initially po ay naulat na 6.9, no? Pero kinumpirma po ng mga otoridad dito na 7.2 din. Uy! Yung magnitude nung tumama dito. So far, sa Kabutihan Palad, wala naman pong naiulat pa sa amin na mga kababayan natin na naapektuhan, no, sa paglindol. Patuloy po ko naming sinisikap na tiyakin kumusta po ang ating mga kababayan doon. So far, mabuti naman po ang kalagayan nila rito.
4: So I stand corrected, hindi pala 6.8. So later on na-upgrade siya sa 7.2 din. Consul General Quintin, no? 7.2 din.
6: Opo, opo.
4: Wow. Okay, saan po particular sa northeastern part ng Japan ang naramdaman o epicenter ng lindol?
6: Ito po ay dun sa Aomori at Iwate Prefecture, no? Ito po ay ito din po yung laging tinatamaan itong mga huling activity along the fault line, no? Historically active po ang fault line na yan. Kaya po itong mga lugar po ito ay lagi naman pong nakahanda para dyan. Meron po tayong mga humigit kumulang 9,300 sa mga lugar na yan, yung prefectures na apektado, yung Hokkaido, Iwate, Aomori, at Miyagi at Akita, no? So meron po tayong mga around 9,300 scattered doon po sa mga prefecture na yan.
4: When we say 9,300, those are Filipinos living and working na sa
6: opo.
4: Nasabing prefecture.
6: Opo, opo.
4: Okay. So as of now, wala naman, let me just repeat that, ano po, Consul General Quintin, wala pa namang naiulat na nasaktan o nasawi dyan sa lindol, 7.2 na lindol dyan sa tumama sa northeastern part ng Japan.
6: Mayroon pong mga 10 o 11 na naiulat na injured. Kagaya ng nasabi ko sa Kabutihang Palad, wala pong Pilipinong naiulat, no? Pero ito po yung mga injuries na yun lamang pong nahulugan ng mga ilang bagay at mga hindi life-threatening injuries. Meron po isa o dalawa na mayroong serious injuries, pero ito po yung mga parang nangyari po sa mga may edad na itong mga ito. Pero nasa stable na condition sila sa ngayon po.
4: Pag ganito po mga sitwasyon, Consul General Quintin, alam ko naman madalas lumindol din eh, no, sa Japan, and I don't want to sound complacent, pero parang sanay na rin yung ating mga kababayan dyan sa lindol, and of course ang ating Philippine Embassy. Pero just to inform the public, anong ginagawa ng embahada to make sure that itong mga kababayan nating ito na naapektuhan ng lindol namomonitor po nyo mabuti at nabibigyan nyo ng assistance? How do you do it?
6: Unang-una po, siyempre, at the first instance, kapag ka po mayroong mga ganitong kaganapan, ay nag-reach out po tayo kaagad sa ating mga Filipino community leaders, dahil malayo nga po ang kanilang mga kinalalagyan. Talaga pong nakaasa po tayo sa ating Filipino community leaders, number one. At pangalawa po, nakakonekta din po tayo sa mga local governments. Kaya alam po natin kung gaano kapreparado ang mga lokal na pamahalaan. Yung mga kababayan natin ay sumusunod naman sa mga alituntunin at saka sa lahat ng mga planong for emergency preparedness nung kani-kanilang mga community. So alam na nila kung saan yung mga tamang evacuation areas at bawat tahanan, bawat household naman po ay meron yung mga tinatawag na emergency supplies. Yung mga local governments naman po ay kayang may naka-imbak na supplies para maging autonomous sila for as much as long as 7 days, mga ganyan po. So may maayos po silang sistema dito, at yun naman ang ating mga kababayan ay napapaalalahanan din natin sa pamamagitan ng ating mga Filipino community leaders.
4: That's the wonderful news, ano po, Consul General Quintin, na wala tayong na-report na nasakta o wala tayong na-report na nasawi, although meron tayong na-report na mga minor, let me repeat that, minor injuries lang, ano, mga nasa 7 or 10 minor injuries, pero walang na-report na nasawi o major injuries na naitala dyan sa 7.2, ha? 7.2 na pala na lindol ang tumama dyan sa northeastern part ng Japan. Alright, maraming salamat, Consul General Quintin. At unless, of course, meron pa kayong mahalagang mensahe sa ating mga kababayan sa Japan. And of course, ang dami po kasi mga kamag-anak ng mga Filipinos working and living sa Japan dito sa Pilipinas. Go ahead po, para po sa inyong mensahe, Consul General Quintin.
6: Para po sa ating mga kababayan dito sa Japan, nagbigay din po ang pamahalaan ng Japan ng paalala na mag-ingat at umantabay sa mga anunsyo ng pamahalaan dahil maaari pa daw magkaroon ng ilang pang pagyanig sa susunod na linggo. So ang panawagan po namin ay maging alerto po at sumunod sa mga sa inyong mga lokal na pamahalaan. Para naman po sa mga pangangailangan o kahit na anong mga inquiry para po sa embahada, meron po tayong ATN hotline, yun po ang ating Assistance National Hotline. Kung meron pong mga katanungan at meron pong mga concerns, maaari pong tumawag sa aming hotline. Yan po ay 804928-7979. Ulitin ko po, maaari po kayong tumawag sa amin sa numerong 804928-7979. Yun lamang po at hinihiling po namin at pinagdarasal po namin ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino dito sa Japan.
4: That goes the same for us, Consul General Quintin. We are also sincerely praying for the safety not only of our Filipino communities and Filipino diaspora sa Japan, but of course also ang safety ng ating Philippine Embassy sa Japan, including your Honorable Ambassador, and of course lahat po ng staff and employees ng ating Philippine Embassy sa Japan. Kasi kung wala rin ng Philippine Embassy sa Japan, wala makapagbibigay ng direktang serbisyo publiko sa ating Filipino communities. Maraming salamat po, Consul General Quintin.
6: Maraming salamat po, Kuya Ray, sa pagkakataon.
4: Ang ating pong Consul General, Robert Quintin, mula po sa Philippine Embassy in Tokyo, Japan. Nakakuha tayo ng latest na information tungkol po dyan sa nangyari ng mga lindol kahapon sa northeastern part of Japan. So, in-upgrade na pala to. Hindi na pala to 6.9. Ito pala ay 7.2. Yan, 7.2 ha. Kasi yung earlier reports ay 6.9, 6.8 to 6.9. So, na-upgrade na pala ito. Ito na pala ay 7.2. Halos kapareho ng lindol sa Venezuela. Yung unang lindol sa Venezuela. At kanina, paalala ko lang, kanina nakapanayam din po natin ang ating Vice Consul at Third Secretary ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, walang iba kundi si Vice Consul Jamie K.L. Solitario. At kanina lamang ang ating Consul General Robert Quintin ng Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Magbabalik po kami mga kalipas ang ilang paalala.
7: Dali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Anong nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalayan, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
11: dati. Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team. Ano po mula sa production hanggang sa ating technical side. Ulitin ko, kami po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin sa ating YouTube channel, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. At sa pamamagitan ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Kaya po tayo nakakarating sa iba't ng ating programa, nakakarating din sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga Philippines.

0: Samantala, ayon naman po sa ating Philippine Embassy sa Bogota, ayon kay Vice Consul Solitario, sa panig naman ng ating Filipino community, ng ating Filipinos living and working sa Venezuela, particular sa Caracas, okay, wala pa naman pong nakakarating na nako-confirm na nasawi o nasaktan as we speak kanina. Ano po? So we expect din naman na may mga ika nga iba pang updates, pero as of kanina, as of let's say sabihin natin mga 8:10 ng umaga dito sa 9:10 ng umaga dito sa Pilipinas, around 7 or between 7 to 7:30 ng gabi sa Bogota, eh wala pa naman po silang natatanggap na ulat o confirmation na may nasawi o nasaktan na Pilipino sa nihipo ng 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Samantala sa Japan, ay naman kay Consul General Quintin, ang ating ng ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan, na-upgrade na, ulitin ko po, doon sa mga sumusubaybay at kumukuha ng mga confirm mga details, 7.2 po ang tumama na lindol sa Japan. Tinaas po yan mula sa 6.9 na earlier reported kahapon. Ito po ay tinaas na sa 7.2 na magnitude. Okay? At meron pong mga naitala sa northeastern part ng Japan na madalas daw pong nga, dinadaanan ng lindol o nakararamdam ng lindol ayon sa ating Consul General Quintin. Meron pong minor, merong mga reports na merong mga minor injuries sa ating mga kababayan doon, pero hindi naman major, mga minor injuries lang. At ang maganda rin, wala pong naitalang nasawi na Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Japan, particularly dyan po sa northeastern part ng Japan na talagang nakaramdam ng lindol na 7.2. Alright, kasalukuyan po na tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers naman. Nakatutok naman tayo dito sa Department of Migrant Workers dahil itong Department of Migrant Workers, tinututukan po ngayon kasi itong sitwasyon ng mga nakauwi. May mga nakauwi na po kasi mga OFWs matapos palayain ng Russia. Natatandaan niyo yun nung nagpunta si Pangulong Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagpunta siya doon at nung nakausap niya si Russian President Vladimir Putin, kanila na pag-usapan o napagkasunduan na palayain na itong merong 24 na OFWs na nakakulong sa Russia dahil sa kaso ng immigration. Pero there's a twist now kasi tinitignan po ngayon ng DMW yung kaso ng tinatawag na illegal recruitment. May tinitignan po sila ang kaso ng illegal recruitment at human trafficking na kinasadlakan nitong 24 na OFWs na ito. So yun po ang sinusubukan nating makuha ngayon ang Department of Migrant Workers at sa katauhan po ni Undersecretary Olalia. Ano po? Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Hindi lang po yan, may magandang balita rin tayo dahil mayroong 4 na Pinoy seafarers na lulan naman ng MV Epaminondas na nakauwi na sa Pilipinas at iba pang crew, inaasahan na pong susunod. Naalala nyo ba kung ano yung sinasabi kong MV Epaminondas? Yan pong MV Epaminondas ay isang vessel na nasamsam ng Iranian Embassy noong April sa Persian Gulf. So meron na pong 4 na Pinoy na seafarers na lulan ng MV Epaminondas na nakauwi na sa Pilipinas at meron pang ibang inasa na susunod. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, maganda umaga pong mulit. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, good morning po, Sir Ray. Good morning po sa mga nakikinig po sa inyong programa.
0: Good morning, Yusek Bernard Olalia ng DMW. Alright, Yusek Olalia, let me go straight to the question. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng ginagawa po niyong investigasyon dito sa nakauwing 24 na overseas Filipino seafarers na ikang na-detain sa Russia pero nakauwi na. Pero may angulo pala dito na illegal recruitment at human trafficking, Yusek Olalia.
1: Ako, tama po kayo. No? Unang-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na presidente dahil siya po ang dahilan. Kaya nakauwi

0: itong 24 nating mga seafarer na hindi po seafarers, no, cleaners sa OFW, na OFW sa Russia, no. Sila po ay ni-recruit doon bilang undocumented cleaners. Ibig sabihin, hindi dumaan sa proseso. At meron nga pong illegal recruiter tayong na-identify. At noong sila po ay pinauwi natin noong June 21, 2026, meron po tayong nakuha mga sworn statements at mga complainants, no? Actually, 11 yung unang nagsabi na sila ay nirecruit. Kasamahan din nila. No?
1: Mm-hmm.
0: Kasamahan din po nila na nagpunta doon bilang cleaners. Alam nyo po, sir, ang ganda po kasi ng trabaho doon, napakataas ng sweldo.
1: Okay.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Ang sweldo po ng cleaner doon, pag freelancer kayo, aabot ng 150,000 isang buwan.
1: Ha? 150,000 isang buwan?
0: Opo, opo. Nakakagulat po kasi ngayon lang tumaas ng ganoon. Dati-dati, maliit lang ang sweldo doon eh. Pero ngayong taon na ito, biglang tumaas. Siguro dahil sa hirap na hirap, kumuha ng mga foreign workers ang Russia mm-hmm. dahil sa kaguluhan.
1: Mm-hmm,
0: no?
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, ang dami nating mga naging OFWs as cleaners doon na nakapunta bilang undocumented. Kaya nga noong nagpunta ang ating mahal na presidente, nakuusap kay President Putin at nalaman niya may 24 nga na nakakulong sa immigration dahil sa overstaying. No? Wala pa, hindi nagatubili na nakiusap at pinalaya naman. No?
1: Mm-hmm,
0: so sa ngayon po, Sir Ray, may isa po tayong detene, no? Nakadetain siya ngayon sa NBI dahil siya yung nag-recruit, siya yung nagpadala doon at sumingil ng 140,000 doon sa mga ni-recruit niya. No?
1: 140,000 per head?
0: Pesos po.
1: Ang siningil niya per head? Wow.
0: Opo. Yun okay. Po ang sitwasyon ngayon.
1: So lumalabas, walang proper documentation lahat ito, Yusek Olalia?
0: Wala po.
1: Nako. Okay. So, pero ito pong 24 na to, nakauwi na lahat ito eh, no po, Yusek Olalia.
0: Opo, kapiling na po nila ang kanilang mga mahal sa buhay at sa katunayan 23 po sila, lahat na nakauwi dahil yung isa ay naka-detain. Mm-hmm. So, kapiling na po nila, karamihan ba nga doon mga taga Ilocos eh. So, kababayan pa ng ating mahal na presidente.
1: Oo nga. So, pero ibig sabihin, individual lang ang tinitingnan natin dito na human trafficker at illegal recruiter. Wala po itong involvement na isang illegal recruitment agency.
0: Apo, tama po kayo, Sir Ray, no? Yung isang nag-recruit sa kanila, nagkaroon ng magandang experience, kaya nang hikayat, at siyempre, may contact siya doon. Kakilala niya yung may-ari ng cleaning company sa courts, Russia. Oo, kaya yun ang nangyari.
1: So ano pala to? Large scale human trafficking ito? Yusek Olalia. Walang ano to? Walang bail to.
0: Opo, pero dalawa lang po kasi ang pumayag.
1: Okay.
0: Complainants.
1: Okay.
0: Oo. Mm-hmm. Doon sa initial na 11 natin na nakausap at na-interview, naawa siguro yung iba at hindi kinaya na mag-demanda. Kaya dalawa lamang ang ating nakumbinse.
1: Okay, so alright. So pero nasa custody ngayon ito ng mga otoridad, itong Pilipinong ito na nanghikayat.
0: Apo. Nakakulong na po siya. Inaantay na lang po yung resolution para formal na masampahan ng kaso. At tuloy-tuloy na po yung paggulong ng kaso at tayo po ay nakikisubaybay at nakikipag-coordinate sa IACAT. No, papasalamat po tayo sa IACAT, sa DOJ, mga katuwang po natin, NBI at PNP, dahil po sa pag-sulong ng kaso.
1: Okay. Bukod po dito sa 24 na Pilipino na nakauwi na mula sa Russia, meron pa palang apat na Pinoy na seafarers mula sa MV Epaminondas ang nakauwi na sa Pilipinas at meron pang inaasang iba pang crew na inaasang susunod, Yusek Olalia?
0: Opo, tama po kayo. Napauwi na po natin yung apat at tinulungan po natin yan at nakipag-ugnayan po yung kanilang ahensya, no? At sila naman po ay nakikipag-coordinate para tuloy yung na pong mapauwi yung mga natenga natin na seafarers at apektado po noong sa nasabing marine vessel.
1: Mm-hmm. Okay. So, ibig sabihin, pero itong nakauwi na po na apat, ano pong mga assistance na ibigay na ng DMW maging ng OWA sa kanila?
0: Apo, unang-una, siyempre yung welfare assistance, no, dahil sila po ay nag-face sila ng iba't ibang uri ng traumatic experience doon, at sila po ay binigyan ng welfare. Siyempre, yung financial assistance, bibigyan po natin sila or binigyan natin ng 50,000 galing po sa DMW at iba po yung sa OWA. And then, siyempre, yung hotel accommodations and libreng transportation, pauwi po na kani-kanilang probinsya. At siyempre, yung reintegration program po natin, Sir Ray, no? Ang ibig sabihin dito, kung sila po ay muling sasampa, magpahinga muna sila, magbakasyon ng kaunti, kapiling ang magulang at mga mahal sa buhay. At pagkatapos doon, hahanapan po natin ulit ng magandang trabaho.
1: Ito pong MB Epaminondas, correct me if I'm wrong, Yusek Ulalia, nasamsam pala ito ng Iranian Navy noong Abril sa Persian Gulf?
0: Apo, sila po yung na-compiska, no? Dahil kung alam nyo, yung Strait of Hormuz, napaka-selang na lugar yan. At dahil sa gyera noon, sa palitan ng US at saka ng Iran, so yung barko na yan ay nakuha ng Iranian at bago lamang silang napalaya.
1: So, sige. Pero yung iba pang crew, kailan po kaya natin maasahang makauwi? Yung iba pang crew ng Epaminondas?
0: Inaantay lamang po natin yung kapalit, no? Kasi alam nyo po, ang mga crew na yan, hanggat walang kapalit, hindi po sila papayagan dahil importante po yung kanilang roles and duties na barko. Pero ang importante rito, ligtas po naman, no? Hindi po pinapabayaan, sila naman ay maayos at tinutulungan at sumasweldo. At yung kapakanan nila, at nakikipag-ugnayan din po tayo sa kanilang pamilya. So, hindi naman po labag sa loob yung kanilang pagpapatuloy ng pagbabarko doon, ano? Voluntary naman po sila at tayo naman po ay nakikipag-coordinate at updated po tayo sa mga reports.
1: And lastly, Yusek Olalia, 3 billion pesos karagdagang pondo inilaan para sa repatriation at reintegration ng OFWs. Tulad po na napag-uusapan natin, sa kanila ito nakatuon, ano? Itong karagdagang pondong ito. So, nasa kamay na ba ng DMW itong 3 billion pesos na karagdagang pondo na ito, Yusek Olalia?
0: Mabarapatin po sana si Ray, ang aming mahal na sekretary na lang.
1: Okay. I understand. Sige po. Anyway, so maraming salamat po. Okay, nawala si Yusek. Andiyan pa. Okay, wala na. Sige. Medyo naputol tayo kay Yusek Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. At well, magandang balita. May nakauwi na, confirm nakauwi na yung ilang mga crew ng MV Epaminondas. Ito po kasing MV Epaminondas, ito yung nasamsam ng Iranian Navy noong pong Abril sa kasagsagan po ng ano diyan, kaguluhan sa Middle East, ano po. So marami pa ho tayong bukod po kasi dito sa ikang bukod po dito sa apat na ikang crew ng Epaminondas, meron pa hong ibang inaasahang darating sa mga susunod na araw. At yung pong problema naman dito sa 24 na OFWs na cleaners, hindi seafarers, cleaners ang trabaho sa Saudi Arabia, meron pong tinitingang angulo dito ang DMW na illegal recruitment at human trafficking. At ang pasimuno ng illegal recruitment at human trafficking ay mismong kababayan nating Pilipino batay po sa investigasyon ng DMW at ng mga otoridad. Okay? Biro niya, ang mahal pala ng ano, taas pala na sweldo, no? Ng cleaner sa Russia. 150,000 pesos per month. Daig pa ang sweldo ng isang direktor ng isang bureau ng isang ahensya ng gobyerno. 150,000 equivalent sa 150,000 pesos a month. Sino ba naman ang hindi magpupunta doon kung talagang gipit ka, di ba? Naghahanap ka ng trabaho. Ang problema, wala ang kaukulang papeles. Kaya tinitingnan po dito ang anggulong illegal recruitment at human trafficking. Ay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Akala mo ba may mga pagkain zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ng mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa mga huling bahagi ng ating programa dito sa Global na Tayo. Pero hindi natin palalagpasin ang pagkakataong ito upang hindi natin balikan ang issue dito sa usapin pagdating sa age of criminal liability. Ano po? O yung tinatawag din natin na juvenile Justice and Welfare Act ng Pilipinas. Ito po ay sa likod ng nangyaring karahasan sa isang eskwelahan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan dalawang minor de edad ang involved sa pamamaril na kinasawi ng tatlo at kinasugat ng marami pang iba. Actually, meron pong wala pa lang ako makuhang update tungkol dun sa isa na nasa ICU, no, babae, estudyanteng babae na nasa ICU na tinamaan sa ulo. So, she's still fighting for her life. I just don't know kung ano pong update ngayon. Pero, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon muli mula po sa Batapa, Sige and Sige Law Office. Walang iba, kundi sa Tony Josel Bataba Sige. At Tony Sige, maganda umaga pong mulit. Welcome back sa programang Global na Tayo.
4: Thank you po, Sir Ray. Maayong aga, magandang umaga sa lahat.
1: Maayong aga, Attorney Sige. Attorney Sige, mukhang lumalakas ang panawagan na maikulong, maisama sa kulungan itong dalawang minor de edad na ito. Although, of course, nasa kamay na ito ng DSWD o ng mga otoridad, itong dalawang bata, isang 15 anyos, isang 14 na taong gulang. Pero yung 15 anyos yata, Attorney Sige, mukhang nasampahan ng kaso talaga. Yung 14-year-old, mukhang, ano ba to, sa kamay ng mga social worker. Paano po natin maipapaliwanag yun? Ba't yung 15, sinampahan ng kaso, yung 14, hindi?
4: Opo, tama po. So just like what I shared the first time we spoke, sabi ko sa above 15 or yung 15 na, magkakaroon siya ng kaso. Kaya nagsampa na yung ating otoridad. Mm-hmm. Pero yung below 15, yun na po, pumasok na po yung visa ng RA 9344 as amended, mm-hmm, na naging part na lang siya ng custody ng ating DSWD, ng ating social worker, mm-hmm, i-evaluate yung kanyang sitwasyon, at magkakaroon siya ng mga interventions, yung mga, mm-hmm, sinasabi nating mga programa para siya ay maituwid. Mm-hmm. Yung restorative justice na tinatawag sa batas. Kasi, mm-hmm, iniisip natin na under RA 9344, ang below 14 ay hindi po natin siya maa-assess in terms of criminal responsibility. Mm-hmm. Hindi po siya nasa sa ayon sa 9344.
1: Alright. Okay. So 14 hindi makakasuhan. Dahil sabihin na natin, wala pang, ano ito, dito ba papasok yung usapin ng discernment, Attorney Sige?
4: Doon sa, ano, sa 15 and above, ganito yung patakaran sa ngayon. Of course, hindi natin sinasabi na hindi tayo bukas sa anumang mga pagbabago, no? Mm-hmm. Kasi iba na ang panahon ngayon, as, yes, I already mentioned. So, but then, yung discernment na usapin, dun siya papasok sa 15 but below 18.
1: Okay.
4: Yung to ascertain whether he or she, the minor, wrongfully or knew the wrongful act, no? Wrongful, mm-hmm, act. So, mm-hmm, alam niya. At saka dito sa discernment kasi, ito ay dinidetermine ng prosecutor tsaka ng korte. Hindi kung yung bata is matalino or exposed sa digital, yun na yung discernment.
1: Mm-hmm.
4: Titingnan yung buong facts of the case,
1: mm-hmm,
4: no?
1: Mm-hmm.
4: And then determine kung talagang vicious, no, yung sinasabi natin sa mental mindset ng bata. Talagang merong yung parang vicious na mindset na talagang to cause harm. Dito naman sa below 15, ang presumption ng law under RA 9344, dahil siya ay minor di edad, so we will be sensitive. No? Sensitive sa kanyang edad, at bibigyan siya ng mga interventions. Pero sa muli, sasabihin ko, just to be fair, na ang RA 9344 is really about restorative justice but balancing the rights of both the victims and the offenders.
1: Okay.
4: Hindi naman na komo yung offend yung victim, is especially pag minor din yung victim.
1: Yes.
4: Kailangan din protection ng batas.
1: So, yun nga, Attorney Sige, siguro doon, kaya siguro medyo nagkakaroon ng malaking debate tungkol dyan, a balancing act, di ba? Yung sinasabi po na balancing act para sa ilalim ng batas na ito. Kasi ang dumalabas po, paano naman yung pamilya ng biktima? Paano yung biktima? Pinatay ng kapwa niya bata, wala rin namang kaalam-alam yung biktima sa gagawin itong batang ito. Paano naman yun yung mga nabiktima nung batang ito? Na knowing na itong perpetrator na pumatay na bata, imbes na ika nga mapatawad talaga ng parusa, nasa kamay ng, sabi natin, social worker o ng bahay pag-asa, he's living his life, di ba, without any, sabi na natin, talagang punitive consequences na pinataw sa kanya. How can we explain that sa mga biktima nung isang juvenile na nakabiktima na tulad ng ganito?
4: Tama po, mahirap, masakit, no? Lalo na especially sa akin din, kasi 80% yata ng mga kaso ko over the last 20 years, nasa biktima po ako na minor.
1: Yun.
4: Mga rape victims po. Yung iba, wala na nga, no? Pinatay talaga. At talagang brutally raped, no? So, sobrang sakit po kasi hindi na maibabalik yung mga buhay ng mga namatay. Kaya lang po, bilang abogado, tayo ay naniniwala na mayroong batas at kailangan, dapat baguhin din natin yung batas kung kinakailangan. Pero tingnan din natin yung consequences ng pagbabago din ng mga batas. Kasi sa akin, sorry, ang pag-iisip ko is over the last more than 20 years as a law professor and as a lawyer, sobrang dami tayong batas. Pero problema, parang pinaglalaruan lang din natin. Kasi maganda sana kung buong-buo yung intervention ng batas. No? Kasi marami talagang mga interventions, tsaka diversion pa na programa na hindi naman talaga totally maibabalik din sa mainstream yung bata until such a time na talagang nagreforma siya. In a way, pag pinipilit kang magreforma, para ka rin namang kahit papaano pinarusahan, no? Pero ang masasabi ko lang in this sense, no? Hindi makakawala sa liability kahit papaano, civil or administrative, yung mga may edad na nakasangkot dito in a way, no? Halimbawa, sinabi ko criminal negligence, no? Yun ang iniisip natin, no? So, I hope we can find something, no, that will appease the emotion ng ating mga magulang. Pero tingnan natin yung pangkalahatang sitwasyon. Kasi una bes, sa ngayon pa lang, 15 and above yung mga dinidetermine na criminal responsibility. Tinitingnan natin yung mga suspended sentence na yan at mga diversion. Iuna sa lahat, 18 to below 18, wala din tayong mga courts na marami.
1: Yes.
4: Wala din tayong mga social worker.
1: Yes.
4: Wala din tayong mga youth detention centers na sinasabi ko. Kasi hindi naman insigida pag itaas mo yung age of criminal responsibility, or I mean ibaba mo from 15 say to 12, na hindi na rin natin kailangan yung youth detention centers and also social workers. Mas dadami pa, dudoble pa ang pangangailangan natin.
1: Pero definitely hindi. Sa inyo po ba, Attorney Sige, katanggap-tanggap ba? Halimbawa, just for the sake of discussion, okay, na ibaba ang age of criminality, criminal liability. Halimbawa, 12 years old. Halimbawa, dapat ba na maisama ang isang juvenile offender sa mga adult offenders, sa mga kulungan? Do you think that is feasible at makakatulong ba yun sa kanilang reformation?
4: Hindi po. Kaya ang sinasabi ko, kahit na ibaba man natin based on evidence, ha, hindi on emotion, hindi pa rin po dapat na yung mga minor offenders kasama sa kulungan ng mga adults. Mm. Pero yun na nga sa ngayon pa lang, wala nga tayong mas maraming kulungan na para sa mga minor. Okay. So wala siyang choice, isasama pa rin siya sa mga adult. No? At ang sinasabi ko dito, Sir Ray, is if I may, nanggaling na rin po tayo sa 9 years old noon. Mm. Na kung saan 9 years old ang ating age of criminality, no? Okay. I mean, of criminal responsibility. Yun yung pinag-aralan ko kasi medyo may edad na tayong lawyer. So, marami tayong mga kaso in the past na kahit mga 9 years old nga is na mayroon na talagang discernment. At even before, kasi talagang hindi katanggap-tanggap ang krimen. Pero okay, ang korte ang talagang nagdi-determine.
1: Alright, tama yung nabanggit po ninyo, no? Kasi unang-una, di ba, dadalhin sa bahay pag-asa for the reformative transformation. Pero ang tanong ko lang doon, Attorney Sige, sa tagal po ninyo ng hawak ng mga kaso ng ganito, ilan po ba ang bahay pag-asa sa Pilipinas na nagbibigay ng servisyong ganyan?
4: Well, isang time ko nga, nang I was very active, no? Halos wala ngang bahay pag-asa kasi, oo, actually, sa totoo lang, yung bahay pag-asa na yan, hindi naman niya nakikita dun sa original law. Dito tayo sa amendment of 2013. By the way, I made a mistake during the first interview. 20 years na tong ating batas. Yung 2013, yun yung amendment. Mm-hmm. So ngayon, ang sinasabi sa batas, as amended, lahat dapat ng highly urbanized city, which is ilan yon, 30 plus, no? And then all provinces, mga 84, 81, no? Dapat merong bahay pag-asa. And yung bahay pag-asa, ito yung part ng advocacy ko. Kasi marami akong napuntahan, no? As a lawyer, hindi yung building. Meron yung programa. Meron talagang tutok ka, may psychologist, may house parent. Pero alam mo, sa nakwento ko nga in some of my interviews na, meron ngang mga child in conflict with the law na bata pa, siguro na-rehabilitate ng konti, pero nang lumabas, ito yung naging mga rapist ng aking mga kliyente.
1: Teka, hindi ba dapat na-transform sila? Bakit parang lalo pa sila naging malala?
4: Ito nga yung advocacy ko kasi iniisip ko, ano bang nangyayari? Kasi tingnan mo, I specialize in rape, especially mga gang rape, yung hindi lang isa ang nagre-rape, kundi mga lima, anim. And you know, sa siyasat ko, marami doong mga offenders na okay, adult na nga sila, pero kung titingnan mo yung kanilang background, mga CICL sila. So nagtatanong ako, saan na yung reformation doon?
1: Yun.
4: Kaya pag-isipan din natin yun.
1: So meaning, attorney, maganda ang intention ng batas pero kapos sa pagpapatupad ng batas.
4: Opo, kasi nagsayang lang tayo ng alam mo yun, ng panahon kung titingnan natin, to be very candid, no? Sana maintindihan to ng ating mga policy makers. And, you know, kasi hindi nila alam yung actual practice eh. So, as lawyers, hindi naman namin to hindi naman namin to mapapublicize yung mga findings namin internally, no?
1: Mm-hmm.
4: Pero masakit para sa akin tingnan na most of the accused that I have confronted and sent to jail, meron nga akong kaso, 9 years old, pinagtulong-tulungan ng tatlong tiyo, no? Death penalty po yung nakuha ko doon. Pero na-suspended po yung death penalty. Kaya andyan pa rin sila sa kulungan. So, kung titingnan mo, babasahin mo yung kanilang mga history, yung mga children in conflict with the law na rin sila, mga pasaway na rin sila. Kaya dapat talaga, hindi lang pagpapatupad or pagbaba ng age of criminal responsibility ang isipin natin. Talagang isipin natin, paano talaga natin ma-implement ng buong-buo yung 9344? Na pag sinabi nating bata pa, halimbawa 9, 10, or 12, hindi na maibabalik nang hindi talaga nag-reform.
1: Mm-hmm. So, hindi lang amendment sa batas kung hindi yung ika nga mismong pagpapatupad ng nasabing batas ang dapat nating asikasuhin at siguraduhin na napapatupad at na napopondohan ng maigi. Dahil medyo kinabahan ako doon ah, Atty. Sige, ah, sinabi niyong okay, tapos na siya doon sa, nakalabas na siya, kumbaga graduate na siya doon sa transformative phase niya para sa restoration niya. Pero lumalabas sa inyong pag-aaral, eh, na-involve pa siya sa ibang mga kaso tulad ng rape at iba pa. So parang walang nangyari doon sa restorative, transformative phase na yun, Atty. Sige. So,
4: paano po, in fairness no, sa mga mabubuti at maayos na mga youth centers, eh sa iba talaga, hindi maayos, lalaki, babaeng, bata, i-mix mo ba naman? Tapos wala ka namang programa the whole day, mamanood lang sila ng TV, paano yun?
1: Wow.
4: So, okay. Anyway. So we need to really emphasize that kasi, Sir Ray, I have to emphasize na yung batas kasi, hindi lang to para sa isang tao, sa isang pamilya, yes. Sa isang bata.
1: Mm-hmm.
4: Para to sa buong bansa. Ayaw naman nating sabihin na hindi tayo child-friendly. Very sensitive ang Pilipinas. Mahal natin yung ating mga anak.
1: Mm-hmm.
4: Alam natin na may mga offender na galing din yan sa bugbog. Alam mo yun? May mga magulang tayo na mga siraulo din na, alam mo yun, sila din ang nagpukos ng
1: totoo.
4: Violence sa kanilang totoo. Mga bata hanggang sa sumama. Diba? So ang iniisip natin when we look at the law on a more macro level, we have to maintain to be child friendly and sensitive. Kaya nga sinasabi natin ayaw nating makulong ng agad-agad yung isang minor. Pero dapat lahat ng mga safeguards and provisions talagang ma-comply natin para makita natin yung improvement through the years.
1: Yes. Yes. So Attorney Sige, siguro last question ko po. If you were given a chance to talk to our lawmakers and probably given a chance to be consulted by them kung kinakailangan magkaroon ng amendments or revision sa batas na ito, ano po ang sasabihin niyo sa kanila and what would you recommend to them?
4: Ang sasabihin ko po, huwag silang gumawa ng batas na hindi evidence-based, na emotion lang ang ginagamit. Kasi sa lahat ng bagay sa Pilipinas, emotion lang ang ginagamit, hindi evidence-based. Paano tayo magiging evidence-based? Konsultahin po natin ng malawakan yung korte. Kasi, una bes, marami tayong family courts. Tsaka ang maganda nito, Sir Ray, sa pag-a-amend natin ng 9344, we already have 20 years of data. Meron na tayong analytics na makikita na saan yung pain point. Yung mga, alam mo, yung mga nakakausap ko ngayon ng mga judges, hati din sila. Kasi it's also based on their own experience. Yung may time talagang nakakausap yung mga minor, na napapayuhan, naseserbunan. Yung mga, alam mo yung mga korte na halos patong-patong na yung kaso kasi iba-iba yung mga assignment. Social worker, kulang-kulang. At meron akong nadiskubre. Ito lang sa show mo, sasabihin ko, kahapon ko lang nadiskubre. Itong mga social worker natin, marami itong mga licenses na kailangan. Yung isa doon, yung data privacy. Kasi syempre, diba, ano na tayo, digital na ngayon. Eh maraming mga hindi nakakakuha ng data privacy certification. Kasi ang alam nyo po, mga casual lang itong mga social worker natin. Imagine, hindi pa napaplantilya. Kulang-kulang ang sweldo, tapos sila yung magbabantay ng mga batang pasaway na mga to. So, kulang-kulang yun. Guidance counselor po, kulang din sa mga eskwelahan. Cyberbullying, ibang kaso pa yon, hindi rin napapatupad ng maayos kasi understaff. So tingnan natin yung kabuuan. This is not blaming anyone, but tingnan natin ang kabuuan. Because in a nutshell, Sir Ray, ang polisiya ay buhay po yun na dokumento. Hindi po yun papel. Kaya kailangan i-design natin ng relevant at tugma sa pangangailangan natin at sa mga sinasabi ng nandyan na sa frontline.
1: Alright, Attorney Sige. At tanda ko, maraming salamat po sa oras na pinagkakaloob nyo sa amin and your in-depth, objective insight, perspective dito sa matters being discussed. And I know hindi ito ang huli nating pag-uusap tungkol dito, Attorney Sige, because we will be, kumbaga sa Tagalog nga, tututukan natin ang sitwasyong ito, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at sa kasong ito. And hopefully, you can always provide us with your time para maipaliwanag ito sa publiko. Maraming salamat po, Attorney Jocelle Batapa Sige. Thank you very much po, ma'am.
4: Maraming salamat po at more power sa inyo. At I have to say, maraming salamat din po sa pag-carry nito kasi para ito sa ating mga kabataan. Salamat po.
1: Thank you very much. Ang ating pong butihing attorney, Jocelle Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay sa ating Global na Tayo team, ang ating executive producer for today, si Mr. Jay Arevalo. Kasama naman, of course, nandiyan pa rin naman na naka-assist sila Step. And of course, papasalamat din tayo kay Ms. Jam Season. And of course, sa ating master control, nandiyan po si Mr. Milo Junela. At ang, sa ating wirecast naman si Hero. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Go Agad!
6: Agri. Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat. Dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hey! Hello there, mga kabayan, and welcome. Mahaba yun, Tata Rodi, ha? Pero tama lang para hindi maubusan ng hininga. How are you? Kumusta po kayong lahat na nakikinig sa ating bansa? Dito po sa ating mga tagapakinig ngayon. Okay, Bamda? At taga-subaybay. Alright, ngayong araw na ito, marami po tayong tatalakayin, dalawang items, pangisdaan, at syempre, i-coconnect na natin din sa mga patubig sa mga palayan. Are you ready, Tata Rolly? Batang bata, bumat tayo. At syempre, si Aba, nandyan din si Miss Tess and Miss Isa. Alright, and Arnel V., mga taga Ilocos Region at maging sa taga-Lalawigan ng Pangasinan. Hello. Alright, ayos ba? And likewise, dito po sa, sa mga taga-Bic, Indugabus, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi, at ang mga taga-Lalawigan ng Pampanga, po kay Kongan. Hoy, kumusta po kayo lahat dyan? And likewise, dyan po sa the Visayas region, ang ating mga taga-Lalawigan, dyan sa Mindanao. Ngayong oras na ito, nako, eto, buksan na natin ang ating palatuntunan sa pakipag-usap sa... Alam po ninyo na kamakailan lamang, meron pong in-appoint na bagong OIC, Officer in Charge ng Regional Office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dyan sa Cordillera Administrative Region. Yun sa mabundok na area na yan, dyan sa bahagi ng North Luzon. Okay? Makakausap natin ang spokesperson pa rin ng BFAR at concurrent OIC na Regional Director ng BFAR sa Cordillera Administrative Region na si Mr. Nazario C. Briguera. RD Nazer, kumusta?
1: Yes, Sir Tito.
0: Call you now, RD, Regional Director. Boss, congratulations. Natutuwa po ang inyong lingkod. Alam mo po ito, pagka kaming tinatawagan, ready palagi as a spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At ngayon, OICRD. Pero matutuloy-tuloy na yan. Siyempre, masipag at marunong. Bigyan mo nga kami, RD Nazer, ng programa na angkop niyan sa upland, kung tawagin, aquaculture. He gave the RD Nazer. Go ahead, please.
1: Yes, unang-una, Sir Kiko, no, nais lang siguro nating sabihin na kung ano naman yung mga regular programs ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay ipinapatupad din po natin dito sa Cordillera, no, katulad po nung sa capture fisheries, sa aquaculture, maging sa post harvest. Pero karamihan kasi sa atin, no, marahil may impression na lalo na ang aming opisina ay nandito sa Baguio, mag-iisip, meron bang pangisdaan dyan sa Baguio or dyan sa Cordillera? So dapat po siguro nating isipin na ang Cordillera Administrative Region po ay merong 6 na probinsya. At sa 6 na probinsya pong ito, nandyan din po yung mga malalaking mga, sabihin nating mga aquaculture areas. Katulad po ng Magat Dam, ng Ambuklaw, at maging yung ating tanyag or sikat na sikat na rice terraces, ay ano rin po ito, may ginagamit din natin yan for fisheries, no? Kasi meron po tayong tinatawag na integrated rice fish culture dyan po sa Ifugao. So, iba't iba po rin ang ipinapatupad natin. Meron din po tayong production ng mga fingerlings at sa post-harvest, ganun din po, meron tayong kadiwa na ipinapatupad po rito as a marketing support yun po sa ating mga fish farmers. And then syempre sa capture fisheries din po, Sir Kiko, kasi meron din tayong mga malaking ilog dito like yung Abra River, yung Chico River. Ito ay meron ding interventions pagdating po sa capture fisheries. And then nagbibigay din po tayo ng mga technical assistance at mga extension services sa mga lugar na ito, Sir Kiko.
0: Kompleto. Sanay na sanay talaga. Lahat naman ng programang yan, nandyan at nakakausap mo naman palagi yung mga regional directors. Kaya alam na alam mo na ang titingnan mo dyan. I-explain mo nga, dagdag mo lang, bakit merong pang hatchery na ngayon ay dyan nakalagay sa, hindi ko nagkakamali, ano ba yan, yung area na yan? Mountain Province, tama? Hatchery ng tilapia, tama ba, the Ardenazer?
1: Yes, siguro dapat po din natin malaman, no, na talagang ang Cordillera po ay may challenge when it comes to fish efficiency.
0: Oh yes.
1: At maging doon sa ano po, sa Fingerling, sa kasulukuyan, nung dumating po tayo rito sa Cordillera, ang pinatutukan ko kaagad ang pagsasagawa or ang pag-generate po ng mga baseline data. Alamin, ano ang kasalukuyang sitwasyon ng ating supply and demand when it comes to fish efficiency, when it comes to fingerlings. At nalaman natin na sa fingerling sufficiency, nasa 25% lamang ang sufficiency level ng Cordillera. So malaki dapat talaga ang gawin pa natin in terms of investment, in terms of effort, para po madagdagan, mapataas natin yung sufficiency level ng fingerlings dito sa Cordillera. Ano po? So nandyan po yung mga future direction of future steps na dapat magdagdag po tayo ng mga hatcheries. So ngayon po, may mga hatcheries naman po tayo ditong ino-operate, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Meron po tayo dito sa La Trinidad, meron po tayo sa Ubao at iba pang mga areas, no, na kung saan may operations ng hatchery. But again, ito pong hatchery is isa sa mga need na kailangan na tutukan para po mapataas natin ang sufficiency level ng fingerlings dito po sa Cordillera.
0: Mabuti po na ilalapit niyo na yung hatchery na yan sa eksaktong lugar at nang hindi na pupunta pa sa baba. Ibig sabihin sa mula sa bundok bababa pa ang mga kukuha ng mga fingerlings at diyan na aalagaan yung mga isdang yan. Dito sa mga kababayan natin diyan sa upland ay alam ko na ang ginagawa ang pagtatanim ng mga gulay at prutas may kasama at pati na ang may alagang manok. Paano mahihikayat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources katulad mo na mas magpadami pa ng pag-aalaga ng mga isda diyan sa mga river na nasa o tuktok ng bundok, Ardenazer?
1: Yes, unang-una ipinapaintindi natin sa ating mga stakeholders, sa ating mga fisher folks, ating mga fish farmers na may demand for fish dito sa Cordillera, no, kasi unang-una ang pinakaisa sa pinakamurang source ng protina, ng dietary protein ay ang isda rin, ano po. And then in terms of potential for improving their income in terms of their livelihood, may potential po ang aquaculture. In fact, marami na rin po tayo nakita natin dito na may mga success stories po ng mga fisher folk, small scale fisher folk association na nag-engage po into aquaculture. Isa na po diyan yung na-document na sa Ifugao na naging maganda ang kanilang performance pagdating po doon sa pag-operate nila ng mga fish cages. So in dito naman po sa by the way, Sir Kiko, kahapon galing tayo po sa
0: hello Nazer, Ardy. Ardenazer, nawala siya. Paki-connect nyo nga ulit pagkat nawala siya sa ating pag-uusap, mga kababayan, sa telepono.
1: Hello?
0: Yeah, okay, go ahead. Nawala ka, Ardenazer. Balikan mo, nanggaling ka makalawa lang ka mo sa isang lugar. Ituloy mo nga, please. Go ahead.
1: Yes, kahapon po, galing tayo sa Banawe, sa Ifugao po. Dahil pumunta po doon si Secretary Kiko Laurel, no? Chu Laurel. At tiningnan niya po yung mga rehabilitation efforts doon po sa rice terraces bilang bahagi nitong pagsulong or patuloy na pagbibigay ng atensyon sa heirloom rice diyan po sa Banawe, sa Ifugao. At doon po nakausap natin yung mga alkalde ng Ifugao and with the guidance also of the governor and then si Regional Executive Director Attorney Jen Dawayan. So kinausap natin sila na isa sa mga para mas ma-improve yung kanilang income ng kanilang mga rice farmers ay i-integrate yung pag-aalaga ng isda doon po sa mga tinatawag na small water impounding facility.
0: Maganda
1: na tinatayo
0: yan.
1: Po.
0: Oo, nakaka-relate ako diyan, the Ardenazer, dahil yung pinag-uusapan diyan sa Aplan Aquaculture, yung rice fish system of farming, at merong inaalagaan diyan, nako, ay high value yung isdang dojo. Kung di ako
1: yung lodge, yung ha? Lodge po, yes.
0: Yes, yung fresh water eel. Nako, ano yan, gustong-gusto ng mga nitibo dyan, mga kaibibayan. At, pasikreto, nai-export pala nila yan, yung isdang yat. Kaya, high value. Anyway, nai-relate ko lang sa'yo. Teka, yes, nakikita ko ito, the Ardenazer, sa ating usapan. Sakop mo din pala sa Bifar Car, ang Magat Damano, kamakalawa yes, ay nagkaroon ng concern, ng mga manging isda. Yes. Umabot na ba sa iyo, nagkaroon ng fish kill diyan sa yes, Magat Dam at yung mga nag-aalaga ng tilapia, no, na isda? Anong anong update ngayon diyan, the Ardenazer?
1: Yes, tama po at nabanggit po ninyo 'yan. Actually, isa na 'yan sa pinapatutukan natin mula pa nung isang araw po rito, no. I think nagsimula po nung June 23 hanggang June 24. Mm-hmm. And sa balita natin as of yesterday, mga nangyayari pa, no. In fact, as we right now, ang naitala ng damage and losses ng ating mga fish farmers ay pumapalo na sa 7 million pesos.
0: Uy, malaki na rin.
1: So, yes, kinalulungkot natin ito, pero ang naging pinakadahilan nito, Sir Kiko, kasi nitong alam naman natin nitong mga nagdaang buwan, talaga mainit yung temperatura, bumaba yung level ng Magat Dam. At kapag bumaba po yung level ng tubig sa Magat Dam, bumabagsak at tumataas ang temperatura at bumabagsak naman yung tinatawag na dissolved oxygen level doon sa tubig. So ito po itong naging ugat nung pagkakaroon ng fish kill. Subalit bago yan, nag-abiso na rin po tayo sa ating mga fish farmers. Sinabi natin na kailangan kung may indikasyon na may sinyales na sisinghap-singhap na yung mga alaga nilang isda, ay magkaroon na ng emergency harvest, no, para maagapan, maisalba pa yung stocks. But just the same, may nangyari pa rin ng mga fish kill, at isa po sa mga naging interventions natin itong mga nakarang araw, dalawa lang po ang working refrigerated vans ng Bifar Cordillera. So inataasan na po natin ang ating mga technical personnel na i-concentrate sa ngayon ang effort doon. Yung dalawang refrigerated vans, naka-standby na po doon. In fact, ginagamit na nung isang araw pa para po matulungan yung mga fish farmers natin na madala sa merkado yung mga naisalba nila pong stocks during the emergency harvest, Sir Kiko. Mm-hmm. And then patuloy po ang ating water quality monitoring doon sa area. Nagkakaroon na po tayo ng extensive damage assessment nitong nangyaring fish kill dyan po sa Magat Dam. In fact, hindi lang po doon sa amin, no, sa bahagi ng Ifugao, maging ang balita natin maging doon sa kabilang bahagi, sa kasi yung Magat Dam po, dalawang regions ang naghahati niyan, region 2 and then Caraga. So sa balita natin sa San Ramon, Isabela, nagkaroon din po ng fish kill, Sir Kiko.
0: Mm-hmm. Ako, mabuti po nabanggit nyo na at tamang-tamang may mga lumitaw na balita nga. Alam mo, ang dating pinag-uusapan natin, being a spokesperson ng Bifar, yung fish kill sa Taal Lake, doon sa Bulinaw at sa iba pang lugar like Lake Cebu. Pero ngayon, pati pala yung katulad yung dam na malaki, malawak, holding ng area ng tubig na pangsaka at pangkuryente, ay meron din palang inaalaga ang isda at nagkakaroon ng fish kill. Mga ilang manging isda ang naapektuhan, Ardenazer?
1: Dito po sa aming bahagi, Cordillera, doon sa Alfonso Lista, sa bayan po ng Alfonso Lista dyan sa Ifugao, sa huling spot report na na-receive po natin, Sir Kiko, hindi na bababa sa 10 mga fish cage operators, at ang isa rito ay yung beneficiary ng aming isang programa, isang fisher folk group, no, small scale fisher folk group ang naapektuhan nitong nangyaring fish kill po diyan sa Magat Dam. And sa sinasabi po ninyo, nangyayari din pala ang fish kill sa isang dam. Mas vulnerable po ang isang dam pagdating po sa fish kill kumpara doon po sa mga natural inland bodies of water katulad po ng Taal Lake, no, kasi ibig sabihin yung tubig diyan mas malalim ang tubig, no? Unlike dito po sa dam, kapag naging critical po yung level yung tubig, I mean bumaba siya, so very prone to fish kill ang ating mga fish cage operators, yung nag-aalaga po. Primarily tilapia po ang ano diyan, ang inaalagaan sa Magat Dam, Sir Kiko. So ngayon po naghahanda na rin po tayo ng rehab and recovery plan para matulungan po natin makabangon yung mga apektado, Sir Kiko. And then kahapon po si Secretary Kiko Chu Laurel, sinabi niya sa mga stakeholders doon po sa Ifugao during the ugnayan with the secretary na nalaman niya nga na ang nangyaring problema ay yung aeration, no? Kasi bumagsak yung dissolved oxygen level at ang naging instruction niya. Tingnan later yung pagkakaroon ng mga solar powered aeration equipment para sa ganitong pagkakataon ay maagapan yung pagkakaroon ng malawakang pagkamatay ng isda sa mga fish cages, Sir Kiko.
0: I think that will answer, Ardine, sir, yung mga question ng mga pangamba ng mga magsasaka na naapektuhan dyan ngayon ng fiscal sa Magat Dam, specifically sa area ninyo, no? Dyan sa Carr region, lalong na sa Alfonso Lista. Yung iba, alam ko, yung regional director din ng Region 2 ay kanila din gagawa ng paraan at matulungan ang mga mangingisda. Can you imagine, no? Andyan nga. Ang ganda nitong nakikita kong picture, merong yung high technology system na gagamitin dito sa aquaculture, dyan sa upland aquaculture na ito. Now, speaking of yung high technology or modern fisheries, anong naiisip mo ba, Ardenazer, na mga pantulong pa maliban doon sa traditional na ginagawa ng mga mangingisda, lalong-lalo na kung upland aquaculture ang pinag-uusapan?
1: Magandang tanong po yan, Sir Kiko. Actually, nung umupo tayo rito at kinausap natin yung mga technical personnel at yun nga, isa sa mga naging direktiba natin to generate the baseline information, no? At isa sa mga direktiba din natin, kasi nakita ko walang existing road development roadmap ang Cordillera dating po sa fisheries sector. So ang direktiba natin, magkaroon later ng isang tinatawag na kasi ang vision ko rito sa Cordillera, maging modelo sa upland inland fisheries development. So ang direktiba natin, magkakaroon tayo dito sa Cordillera ng tinatawag natin na sustainable upland inland fisheries development program. So sa ilalim roadmap, no, sa ilalim po ng roadmap na ito, tinitingnan natin yung mga different strategies at kasali po dyan yung sinasabi nyo, Sir Kiko, na modernization ng ating aquaculture, siguro sa ating mga hatchery facilities, no, para mas maging efficient ang operation, dapat solar powered po ang ating mga hatcheries para po mas productive, mapataas ang productivity, taking into account na may pangangailangan po tayo in terms of, you know, increasing the fingerling sufficiency level dito po sa Cordillera na sa ngayon ay nasa 25% lamang. So malaki pa po ang ating mga gagawin dito sa Cordillera. Good thing, ang BFAR Cordillera po ay equipped merong mga magagaling na mga technical personnel, dedicated and committed technical personnel na tumututok po rito, no. So sabi ko nga sa kanila, it's high time na baguhin natin ang impression about Cordillera, no, na akala ng karamihan ng iba may impression na walang fisheries po sa Cordillera, kasi upland po ito, hindi
0: yes,
1: po
0: yes.
1: Malaki po ang potential din ng Cordillera. At ang dapat maging direksyon natin ay kahit yung sa self-sufficiency na lamang, no, pagkakaroon ng sapat na supply ng isda sa pangangailangan ng immediate locality, ma-achieve lamang po natin 'yon, malaking bagay na po na hindi dependent ang Cordillera doon sa lowlands pagdating po sa supply ng isda, Sir Kiko.
0: Baka mamaya pagka na-improve nyo na, sabi mo, pati yung modern fishing system o technology, baka kayo na nagsusupply dyan sa baba na hanggang dito sa Metro Manila ng isda. Ano bang mga isda pwedeng alagaan dyan sa upland at saka inland aquaculture system dyan sa Cordillera?
1: Well, primarily po tilapia ang
0: Tilapia.
1: inaalagaan po rito sa mga fish
0: Okay.
1: cages sa ating mga major dams
0: What
1: like in
0: else?
1: Magat, in Ambuclao. Pero malaki din po potential, Sir Kiko, nung ano, of course, yung catfish
0: Okay,
1: and then
0: hito.
1: yung, yun nga, sinabi nyo na yung dujo, yung loach.
0: Dojo. Oo.
1: In fact, ang UNFAA po, kausap natin the other week, at meron po silang isang proyekto na

0: Diyan lang yung makikita.
1: Eh, di ba, idagdag mo na. Maputol kita, Ardenazer, idagdag mo na that, yung binagambi. Pwede natin banggitin na, ano ba yung dojo na yan? Eh, di, tama ba kapareho ng freshwater eel? Ba ang tawag yan o tumatungo ka, ibig sabihin at sa that is the simple word at ano name nito ano ngayon meron ka pang isang potential na napakalaki diyan the RD and Nazer. Oo, etong nako mga kababayan, alantay ko lang bumalik ang signal niya, nawala ulit siya, pero hantayin natin ng content maganda po ito ang idadagdag ko dahil nakaka-relate po ako diyan sa pangisdaan, abay yung President Fish dyan na matatagpuan sa Abra River at kasama yan sa lugar na sakop ng Cordillera. Tama ba ako, the Ardenazer?
0: Ang President Fish po or yung dudong ay nakita po yan sa Cagayan River.
1: Cagayan River. Pero merong sinasabi na merong nakakonek na sa merong tributary ng Abra. Tama po ba?
0: We'll look into that, Sir Kiko, yes. Dahil sa pagkakaalam natin, yung dudong po, your sa President Cagayan. Fish, ay sa Cagayan River po siya makikita. Meron po dito sa Abra yung mga gobi naman, freshwater gobi. Mm. In fact, isa po ito sa subject ng aming resource management efforts, no, under the fiscal project, yung Sustainable Fisheries Management Plan for gobi, freshwater gobi dito po sa Abra River.
1: Ano nga ang freshwater gobi sa wikang Pilipino, the Ardenazer, sa lokal na pangalan niya?
0: Ano banak? Po dito? Parang family po ng biya.
1: Biya? Banak? Or ganun ba? Tatarori? No?
0: Biya po. Biya. Sa biya. Ano po nila, gobi. Sa local name nila dito ay bunog or buto.
1: Okay. Sa Pangasinan, bunor. Ayan. Okay. Naalala ko na. Oh, sige. Di ba maganda itong usapan natin. Ang gastong itanong ni Tatarori dito, ano bang may kaibahan bang lasa ng inaalaga ang isda sa upland aquaculture at o kaya sa mga ilog na matatagpuan sa mababang lugar? Anong lasa daw ba nan?
0: May kaibahan ba? Dahil nandito na ako sa Cordillera, medyo may bias na ako. Sasabihin ko na mas masarap na yung produce ng tilapia dito.
1: Ay, ang tawag dyan ni Tata Rolly, alam na this. Joke lang, pinapagaan ko ang iyong rata masyadong ang alam ko, napasabak ka na dyan. Alam mo, mga kababayan, itadagdag ko lang to end this interview. Isang Bicolano, and kinalulugod kong ipakakilala sa inyo na isang Bicolano ay magiging Ilocano na o kaya ay mitawag dyan
0: eh. When, Manong.
1: At saka yung iyo, when. Alright? Congratulations again, the Ardenazer. At alam ko, ikaw pa rin magiging spokesperson ng BIFAR. At magkaugnayan ulit tayo dito. Gawin nating mga isdang upland ang ating mapapakinggan sa susunod na pagkakataon sa Sabado. Good luck, sir!
0: Maraming salamat po. Salamat sa pagkakataon, Sir Kiko. Mabuhay po kayo.
1: Alright, mabuhay ka din, Mabalos. Siyempre, dagdag natin ang mga balita bago ang aking isusunod na may kaugnayan naman sa patubig din. Mula sa fisheries, ito naman ay may patubig sa ilang saglit. Ating malalaman naman na may kaugnayan sa irigasyon. But in the meantime, narito muna ang mga balita. Inaprubahan ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ang 1.6 billion na pesos na halaga ng mga proyektong pang-imprastruktura para i-modernize ang mahalagang pasilidad sa pangisdaan. Palakasin ang distribusyon ng pagkain at makatulong sa seguridad sa pagkain at katatagan ng presyo. Ayon sa Philippine Fisheries Development Authority, inaprubahan ng board ang mga proyekto katulad ng upgrades ng Navotas Fishport Complex, partikular sa Market Halls 1 and 2 at ang Phase 2 ng Shipyard Development Project. Sinabi ito ni PFDA Acting General Manager Glenn Pangapalan na palalawakin ng proyekto ang Navotas Complex ng halos 25 ektarya. Hindi bababa sa 30,000 tao ang direktang makikinabang sa operasyon nito na umaabot sa 50,000 tuwing peak season. Opo. At hakahabang milyon-milyon namang residente ng Metro Manila ang umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng sariwang isda mula sa kanilang pasilidad. Inaprubahan din ang pagtatayo ng San Vicente Modern Fishport sa Palawan na inaasahang magpapahusay sa paghawak ng kalakaran at post-harvest.

operations ng isda. Target matapos ang Phase 2 ng Navotas Project sa Disyembre, ang Phase 3 naman sa Hunyo ng susunod na taon at ang San Vicente Fishport sa 2028. Uy mga kabayan, tuloy na tayo sa ating susunod na discussion. Ang ibig sabihin nito ay may kaugnayan sa patubig sa para sa mga magsasaka.

0: Magandang umaga po muli mga kababayan at atin pong makakausap. E dina-adjust lang ang signal ni masipag na administrator ng National Irrigation Administration mula sa Office of the President na si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Muling nire-reconnect ng ating staff ang signal ni Administrator Eddie Guillen. Okay na siya? Pag-uusapan natin ay ang kamamakalawa lamang ay pinasinayaan o binuksan na dam. Oho, dyan, multipurpose dam, dyan sa Sultan Kudarat at ang isa ay dyan naman sa water reservoir sa Bohol. Opo, ito yung mga mahalagang mga patubig, mga facilities para sa patubig ng mga para sa mga magsasaka diyan sa Mindanao at lalong-lalo ang bahagi din ng Bohol. Opo. At habang inaantay po natin mga kababayan ang reconnection sa kanyang komunikasyon, ay eto muna ang mga balita. Pinag-iibayon ng Pilipinas naman at Egypt ang kooperasyon sa agrikultura at pamumuhunan kasunod ng mungkahing pulong ng kanilang agriculture at ang misempre ang kanilang kausap ay agriculture minister sa July upang talakayin ang fertilizer supply, market access at bagong oportunidad sa export. Yan po ang tungkol sa balita na fertilizer at tuna dan sa mula sa ating collaboration ng Pilipinas at bansang Egypt. Narito na mga kababayan, makakausap natin si Administrator Eddie Guillen sa ating programang Balita Niya.
1: Sir,
0: oo, salamat. Pasensya ka na at alam ko busy-busy ka pa rin at kahit napagod dahil kakamakalawa lang. Nako, ay natapos yung inauguration ng dam dyan sa Sultan Kudarat. Ikwento nyo nga po sa amin, Administrator Guillen, pati na yung sa Bohol, ano, mamaya. Go ahead, please.
1: Yes, opo. Isang linggo, dalawang dam ang pinuntahan po namin ng ating presidente para po ma-inaugurate. Ano? At of course, masaya-masaya yung ating Pangulo, pero mas masaya po yung mga beneficiaries natin.
0: Ano pong detalye, ilang mga magsasaka po ang pinasaya ng ating bansa, ng ating pamamahalaan at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ninyo sa kanyang administrasyon?
1: Oh, dito po sa Mabini Kayakay, sir, mga 530 hectares po kasi. At ang farmer beneficiaries dyan, nasa 7, maliit lang ang land holding dyan. No? Pero dito po sa Antong Dam naman,
0: opo,
1: dito sa Sultan Kudarat, Kutayan sa Sultan Kudarat. Ang mapatubigan po nung ating irrigation doon is 1,200 dito. Magkabilaan po. Meron dito sa kabila, meron pa sa kabila. So
0: ganun.
1: Dito sa left side facing downstream, meron pong 1,200. Doon naman po sa right side, meron na po patubigang 300. Ano? So 500 hectares na. Pero may 100 hectares doon at 200 hectares naman para sa sugarcane. So, you know, malaki po ang mapatubigan noon. At kasi ang lupain doon, so ang farmer beneficiaries na 100 farmers. So, nalaga pong malaking bagay po ito dahil alam naman natin wala nang ibang trabaho yung ating mga magsasaka po sa mga kanayunan kundi ito pong farming. So tataas na po yung kanilang ano, tataas na po yung kanilang productivity at higit sa lahat yung kita po nila.
0: Matagal din pong ginawa din pala ito yung sa Antong Sultan Kudarat kaya ganun po ang iba yung tuwa ng ating mga kababayan. Dumako nga tayo dito sa may Bohol.
1: Sir, ano?
0: Go ahead.
1: Actually, yung Antong Dam, 2022 na ba? Ano, so, talagang na-score po yan, 22. Kaya pagpasok ko po ng 2023, December na kasi ako pumasok sa budgeting. No? Yan, 2024 yan, ni-request natin sa ating presidente.
0: Opo.
1: At kanya naman po tayong pinagbigyan. And then natapos po natin mga 16 months na construction. Hindi lamang yung dam, hindi lamang po yung dam ang ating nagawa po yung mga irrigation facilities, yung irrigation canal, farm to market road.
0: Opo.
1: No? Hindi lamang po ito dam, kundi yung napakahabang canal pa
0: Mabuti po. Oo.
1: Farm to Market Road.
0: That's right. Mabuti na babanggit niyo pati
1: yung farm. Taon na mahigit.
0: Oo, Farm to Market Road. Maiba nga ako, Administrator Guillen, yung sa Bohol, napakaganda din isang yung tinatawag na Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na yan, dyan sa Bohol. Ano po? At natutuwa din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natapos at yung pong mga kababayan dyan sa Bohol ay meron ng patubig. Ilang mga magsasaka din po yun ang matutulungan?
1: Abot po ng 700 hectares yun, sir.
0: Malawak din. Oo.
1: Opo. Alam nyo kasi ang NIA pagka gumawa yan eh. Opo. Of course, ginagawa natin yung isang impounding dam. Ano po? Ang kasama na doon sa impounding dam, yung sinasabi nating main canal, yung main, yung talagang malaking kanal, at saka yung lateral.
0: Opo.
1: Yung lateral, yung mga, di ba, isang main, tapos may lateral, yung pa-perpendicular sa mga canals, ano?
0: Opo.
1: Pa po, yung mga ditch canal doon, ito naman yung mga ditch canal, ito naman na po yung papunta na mismo sa mga hihiwalay papunta sa mga palayan, kanya na po. Yung kasing ditch canal, ang ng mga farmers natin ay counterpart sana nila yan dahil kung tapos namin lahat yan ng matagal bago ang turnover ng project. So kapag may main canal tayo tsaka lateral canals, turnover na po tayo, sir. At habang tumatagal yung project ay dumadami po yung naseservisyuhan dahil yung iba pinapagawa na ng mga yung kanilang counterpart ditch canal. At kung nakikita naman natin na hirapan sila, taon-taon naman po nagpupundo ang NIA ng operation and maintenance. So, pero may mga dati na po kasi mga ano yan sir, may dati na mga maliliit na kanal yan. Dahil siyempre, nung una maliit pa lang naman yung kinukuhanan nila ng patubig. So may dinadatnan po tayong mga ditch ang tawag namin doon, mga ditch.
0: Ah, oo, yung pala yun. Ano? Kasi nga, alam po ninyo, kahit na itong maganda na naipakita na ang ating pamahalaan, lalo na sa pamamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kayo dyan, sa pagsisikap nyo na maipaaraabot yung patubig sa mga magsasaka, meron pa rin taong mga talagang hindi mahinto na mapunam kahit na maliliit na mga problema, katulad ng maliit na kanal na sinasabing marupok ang pagkakagawa. Pero sinabi nyo, counterpart pala yan nung mga nandiyan sa lugar. Tama ba, Administrator?
1: Yes, ganito po yan kasi. Di ba, nabanggit ko naman. Bago kasi pumasok ang NIA sa mga magpatayo ng malalaking project, meron ang mga existing dyan eh.
0: Opo.
1: Ang mga canals, ano po. Pero usually kasi yan, yung mga gawa ng Sanhera, ang tawag namin dito sa Ilocos.
0: Opo. So, yung mga grupo, no? Kooperatiba.
1: Ditch canal ang tawag namin sa NIA. Mga kooperatiba, grupo ng mga farmers, kanya-kanyang sikap. And of course, yung mga yan po ay kaya ho in the first place kinoconsider ng NIA yan as a IA counterpart. Dahil alam po namin na sa una pa lang may mga ganyan na hong nakalagay dyan. Eh yun naman po iba. Eh, na napatapos mo na yung magandang struktura, pupuntahan nila yung mga lumang mga mga struktura. Pero nagkakaintindihan ko kami mga farmers po dyan. Yan po ay counterpart nila, pero pag hindi nila kaya, lumalapit sila sa NIA. Pwede naman silang lumapit din sa local government unit, magpatulong. Sama-sama ang tulong natin sa kanila. Ang importante po, meron na yung malaking kukuhanan ng tubig.
0: Yun.
1: At mag-expansion na lamang po tayo.
0: Tama po. Yung sinasabi nyo nagkakaintindihan eh, ang tawag yun ay alam na dis. Di ba, Administrator? Anyway, Administrator, iwan natin yan sapagkat meron palang issue din. Yung mga dams na ngayon ay minumonitor ng National Water Resources Board. Ay, may mukhang bumababa yung level ng tubig at hindi kahit na umuulan-ulan ng paunti ngayon, nagsisimula ng pag-ulan, hindi pa nadadagdagan. May mga contingency plan pa ba ang NIA katumpa sa pagpapatubig? Meron kang itinuro noon pa eh, yung wet and dry farming system. Tuloy, dagdagan nyo yan, Administrator Eddie Guillen.
1: Well, alam niyo sir, proactive po ang NIA dyan. Una sa lahat, ang ginagawa muna namin ngayon, inaaral natin yung, kasi maipopredict mo naman kung may paparating na El Nino.
0: Opo.
1: At alam naman din natin kung kailan ang tag-ulan. So, ang unang ginagawa po ng NIA dyan, sir, ay binabago namin yung cropping calendar.
0: Mm-hmm.
1: Ano po?
0: Mm-hmm.
1: Una, ang purpose po ng pagbabago ng cropping calendar para makatipid tayo ng tubig, ma-maximize natin yung tubig, at makaiwas tayo sa mga bagyo. So, paano mo ma-maximize yung tubig? O, you know, ang number one po dyan na magastos kasi sa patubig natin ay yung tinatawag na land soaking. Sir Kiko, ano, yung
0: opo.
1: Magpapatubig ka, babahain mo yung ano para lumambot, saka ka mag-aararo. Yung ba, ilulubog mo sa tubig. Kaya, yung unang taniman pa lang, itatiming na natin doon sa papatapos na yung ano, yung may ulan pa, ano, nasa kalagitnaan ng tag-ulan, halimbawa Oktubre, 'di ba, natatapos ang ulan natin ng November, no, December. Oktubre pa lang magpatanim ka na dahil may ulan pa 'yan. So hindi ka masyado magastos sa patubig dahil sahod ulan lamang po 'yun, ano. Sakto naman na mag-aani ka ng February. Eh, February, wala naman akong bagyo 'yan, so iwas ka na ng bagyo, ano.
0: Opo.
1: Then yung naipon na tubig mo ngayon doon, mag-quick turn around ka ng March, aani ka naman ng July. Yung July naman, wala pa naman masyadong bagyo. So yun, iwas muna ta, iwas pusoy muna tayo. Ganun ho yung namin sa ating mga farmer. Ngayon, during po ng dry season, ngayong summer, meron naman yung alternate wetting and drying system.
0: Okay.
1: Yan po. Sorry, ito na po yung observation tube sa ating mga palayan at papatubigan natin yan, tapos tatanggalin natin yung tubig. Pag nakita natin na nalubog yung observation tube natin na 30 centimeters, pag may narang kaunti na lang, crack na yung ano, yung lupa, ipapasok naman natin ulit yung tube para po makatipid tayo ng tubig dyan, 30%.
0: Opo.
1: At maganda pa po dyan, hangin itong lupa. Iyon, alam niyo kasi yung hangin pagka nag-garden tayo, Sir Kiko, ini-aerate natin yung hinuhukay parati yung paligid ng halaman para, you know, ma-aerate yung lupa, makakuha siya ng libreng pataba.
0: Very good. Nako, para akong nag-aral ng agriculture sa araw na ito. Sa isa parang a professor, alam mo nyo, hindi lang administrator itong si Administrator Adigilian, naging mayor at saka farmer, through blooded farmer ito yan sa Pidig. Okay, sa Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Pilipinas Cebu, ang nakikinig po sila ngayon, the Administrator Gillian. Batiin po nyo sila, nasa po inyo po ang pagkakataon ng inyong mensahe. Go ahead, the Administrator Gillian.
1: Magandang araw po sa ating lahat. At nako, ituloy lang po natin yung pagtutulungan. Ano? Dagdagan pa po ninyo yung tiyaga at sipag po sa aka. Dahil, you know, mga farmers natin po nagdadala ng pagkain sa kaina ng bawat Pilipino. So, kaya ang tawag namin sa kanila, sir, sila bagong bayani dahil sila nagpapakain po sa atin.
0: O nga po. Alright. Maraming salamat, Diyos Tiagina, Apo Administrator, sa pagkakataong ito na ikayo nagpaunlak ulit ng panayam.
1: Thank you.
0: Alright. Si Administrator Eduardo Edigilien ng Office of the President, National Irrigation Administration. Maraming salamat kay Sir Jimbo de la Cruz na nakamonitor, at si Ma'am Lois Calderon at Ms. Camille Ballesteros sa Public Affairs and Information Service ng National Irrigation Administration. O hayan ha, may patubig sa niya.

Alright, alright. Po sa mga ngayon ay ba nasa Tarlac. Hello, hello. Shout out sa mga grupo ng mga kooperatiba diyan sa Victoria, Tarlac at sa mga nan diyan sa Sultan Kudarat o Mayor Garcia. Mayor Garcia sa Kalamansig, Sultan Kudarat na sila ay naka-monitor din. And likewise, abba diyan din po sa Muñoz Nueva Ecija. Siyempre, nakikinig ang Philmex. Alright, dinadagdag ko po yung balitang inyong napakinggan ng kanina na itutuloy at gagawin ng Philippine Fisheries Development Authority ang 1.6 billion pesos na halaga ng proyektong pang-imprastruktura dyan po sa Navotas Office Complex. Opo, ayon yan sa report nga ni PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan. So, ma-expect po natin, mga kababayan, yung kung tungkol dyan sa programang yan ng Philippine Fisheries Development Authority. In the meantime, yung pong kaninang binabanggit kong impormasyon tungkol dito sa fertilizer at tuna, isang magpapalawak sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Egypt. Ito, ayon sa Department of Agriculture, mahalaga ang partnership na ito para matiyak ang inaasahang supply ng fertilizer sa mga magsasaka at ito ay magpalakas ang tinatawag nila ng food security at masuportahan ng mga agribusiness sa dalawang bansa. Kabilang sa pangunahing benepisyo para sa Pilipinas, ang posibilidad ng pangmatagalang fertilizer supply mula sa Egypt na isa sa mga pangunahing producers sa mundo. Oy, naku, maganda ito, ha, Tata Rolly. Layunin itong mapalawak ang pinagkukunan ng agricultural inputs, mabawasan ang gasto sa produksyon, at maprotektahan ang sektor mula sa pagkaantala ng pagdaigdigang supply. Sa kalakalan, nako, interesado din ang Egypt na mag-angkat ng Philippine tuna habang sinusulong din ng Pilipinas ang saging, ang mangga. O ba, saging at mangga. Anong lasa ng manggang nandyan sa inyo ngayon? Masarap ba? Kinalabaw ng mangga yan, Tata Rolly. Oy, Arnel, Mistess. Isa, kinalabaw na mangga yan. Kayo nang bahalang mag-sausaw sa Bagoong. Kung Balayan ba, Bagoong Pangasinan, Alimang, Alamang ng Pangasinan ba yan o ng Batangas. Anyway, yan po, saging, mangga, niyog, durian, tabako, suha, dragon fruit, papaya at pinya. Yan ang manggagaling sa ating bansa. Ipagpapalit yata ano ang tawag diyan ay magiging negosyo ng Pilipinas at Egypt yung fertilizer at tuna ating mga prutas. Yun, ayon pa sa Department of Agriculture, kinukonekta ng DA ang Egyptian buyers sa private sector at mga suppliers na inaasang magbubukas ng win-win na opportunities para sa Manila at Cairo, Egypt. Galing, ano? Clap, clap, clap. Oo, ay siyempre, yan ang ating magandang balita para sa ating bansa, sa ating food security sa ating bansa, mga kababayan. Ay, bueno, mga kababayan, dito na naman po nagtatapos ang Palatong Tunang Go Agri Plus, Great Opportunities in Philippine Agriculture. Maraming salamat, Tess Ramirez, Isa, and thank you, Tata Rolly, batang-bata, bumatayo, Arnel Villamor. Ito po ang inyong lingkod, Ka Kiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Agri, kasama si Kuya Francis Kiko Flores.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Pwede ba akong mag-request? Yeah, yung pagkanta gusto-gusto ko? Oo, thank you. Mr. DJ.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na service.

Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasalukuan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Bukod sa ating Facebook page, meron din tayong mga replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install via Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at via Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone o smartphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gagamitin po natin ito at upang mapakinggan nyo po live na live ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay hanapin nyo lamang itong logo ng ating himpilan. Nasa likod ko po yan ngayon para doon sa mga nakakakita. Pakihanap na lang po para inyo po kaming mapakinggan sa araw na ito. At syempre sa pagpatuloy, no, pagpapatuloy ng ating pagpapalawak ng reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre ng taong 2025 ay naibalik po natin ang tinatawag na shortwave radio. Ito po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba sa ating mga kasama dito sa studio, meron din tayong another platform for today na ere ba tayo ngayon sa ano, ayun. So, wala naman. Ayun. Akala ko ay umiere tayo ulit, no, kasi may